Di ba? At minsan po ay hindi ka komportable kapag ka may mga pagbabago na mangyayari. Ito pong nakaraan lang, ito pong isang linggo, itong linggo to, mayroon pong ikinasal. Isa po yun sa mga pagbabago, malaking pagbabago. Kaya nang sinabi ko doon sa ano, sa ikinasal, sabi ko, simula sa araw na ito, mayroon ng nangyayari na hindi mo alam. There is a big change na hindi mo pa naranasan mula nung ikaw ay pinanganak. At totoo naman po yun sa pag-aasawa, hindi po ba? Hindi kagad natin na-expect what will happen. So many things will happen. And many people love the idea of progress but struggle with the, you know, yung pong tatawag natin process of transition. Masarap mag-progress, pero yung transition, yung pong pinakamahirap. Siyempre, mas gusto natin yung stable tayo, familiar tayo, at hindi ka na manguhula kung okay ba o hindi ang buhay mo. Lalo na po sa amin pong mga nagkakaedad. Ang hirap po yung pagbabago. Parang sa amin pong edad, wala na yatang babaguhin sa amin. Merong mga nababago, pero hindi namin kontrolado yon. Hindi namin kontrolado yon. Pero marami pong mga pagbabago na minsan, tama na kami rito. Ano po? Gayun pa man, mula po sa Genesis hanggang Revelation, makikita natin that God often works through chains to accomplish His purpose. Simula po yun noon, at yun po binigyan pansin din nung nakaraan. Talagang nandun yung gawa ng Panginoon sa mga pagbabago hanggang sa ma-accomplish yung kanyang purpose. Hindi lamang po ito sa pang-sanlibutan. Ito rin po ay pang-individual na ginagawa ng Diyos. I want to begin our study with a statement from Charles Swindoll. At ito po sabi niya, chains threatens our comfort, interrupts our routines, challenges our priorities, and introduces anxiety. Totoo naman po, di ba? Nag-threat niya yung ating pong comfort, yung interrupts, at saka ini-interrupt niya, at saka yung routines natin, binabago yung mga priorities natin, at ang nakakatindi dyan, yung stress na inaabot natin. Sa Acts chapter 3, verses 1 to 4, ito po ay isang mahalagang bahagi in the history of the church. Yung bibigyan pansin natin ngayon. Dahil ito po yung mga panahon ito, ang ebanghelyo ay nakatuon lamang sa Jewish community at sa mga nearby regions. Pero dito rin po, ang banal na espiritu ay nagsimula na isang pagbabago that would eventually take the gospel into the ends of the earth. Tanda po natin, dito po sa pag-aaral natin, naka-focus lang po ang gospel doon po sa Jewish community. Pero dito po sa Acts chapter 13, magsisimula na po dito yung panibagong paghahayag ng salita ng Diyos, hindi lang sa Jewish community, kundi pati rin po sa mga Gentiles. At tayo nga po yun, naging bahagi tayo. Pero maganda po, maunawaan po natin ang mga pagbabagong yun. Mapapag-aralan din po natin dito that when God introduces chains, His people are to respond to it. Kailangan, mag-respond tayo. Tumugon, ayan. Kailangan tumugon tayo. We have to respond. At hindi rin po ito optional. Mahalaga po ito para matupad ang layunin ng Diyos. Sa pag-aaral natin dito po sa buhay ni Paul, tignan po natin kung gaano niya hinarap yung maraming pagbabago sa kanyang buhay. Let's rewind. Rewind lang po tayo ng konti and review what we have learned in the past. Sa Acts chapter 9, lagi natin binabalikan yung Acts chapter 9. When we talk about Paul, hindi natin kakalimutan yung Acts chapter 9. Ito po yung conversion. Conversion po yan. Habang papunta si Paul sa Damascus para usigin yung mga Kristiyano, may liwanag na tumama sa kanya mula sa langit. So this is the time ng conversion po ni Paul. And then, to make the story short, conversion, wala doon na. To make the story short, he was converted to Christ. Hayaan ang sabi pong gano'n sa Acts chapter 9. He fell to the ground, heard a voice say to him, Saul, why do you persecute me? Tandaan po natin, bago po siya naging Paul, siya po ay si Saul muna. Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. So, to make the story short, he was converted to Christ.
Ano po? And then agad siyang kinabayan na mamuhay at maglingkod sa bagong grupo ng mga tao. Ang mismong mga Kristiyano na dati niya inuusig ang naging pamilya niya at kasamahan niya sa ministeryo. What a start for a change. Di ba ba? Para bang, eto si Pablo, inuusig ko itong mga taong to, tapos bigla-bigla lang na-convert ako at yung mga taong inuusig ko, sila nang kasama ko ngayon. Malaking pagbabago sa kanya yon. At paano niya inaharapin yon? In fact, marami pong mga Kristiyano, marami mga tagusunod ni Kristo na talagang nagkaroon ng gap sa kanya. Ayaw nilang tanggapin si Paul. Kung hindi lang kay Barnabas. Si Barnabas lang ang sumama kay Paul. Alika Paul, samahan kita, papakilala kita doon sa mga ano. Doon sa mga Kristiyano, sa mga tagusunod ni Kristo. Doon lang, nagkaroon ng konting pagtanggap kay Paul. Pero, yung start po ng pagbabago sa buhay po ni Paul, napaka-tindi. Ito yung mga papatayin ko, ngayon kasama ko na sa pagmi-minister. And then, Saul went to Arabia, a change in surroundings. Kasi mula po doon, dumakal siya, pumunta muna siya ng Arabia. At sa pagpunta niya po sa Arabia, it is a change of surrounding, it is a change of place, it is a change of lifestyle. At mula po doon, sabi po sa Galatians chapter 1, verse 17, "Nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away into Arabia and returned again to Damascus." Nagtagal po siya sa Arabia. In fact, ano po, mga 3 years na nandun siya sa Arabia. So, ito po Acts chapter 9, patungo Acts chapter 13. Maraming taon po ang dumadaan dito na hindi lang po natin nakikita dahil sa wala na po mga kwento. Pero sa loob po ng 3 taon ni Paul doon sa Damascus, sa Arabia, doon po siya dinil ni Lord. Doon siya nagkaroon ng nag-reflect about God at doon po siya nagkaroon ng mga visions. Posibleng doon po sa mga panahon yun. Kaya mga minsan natatanong natin, bakit ito si Paul? O nga, magaling nga siya sa scripture. Pero bakit pagdating doon sa doctrine of Christ, napakatindi niya na. Pati yung heaven, pati yung third heaven, sabi niya nakapunta siya. And I think ito po yung part na yon na kung saan po ay kinuusap siya ng Diyos at tinuruan siya. Siguro po sa mga panahon ito, he likely reflected on his new faith. Sabi ko nga po kanina, dito siya naka-receive ng revelation from God at paghahanda sa kanya bago sa Damascus at sa Jerusalem. Umuwi po siya sa bahay nila sa Tarsus. Umuwi siya ron. And he stayed quietly for years. So, paggaling niya po ng Arabia, bumalik siya sa Damascus, tapos umuwi siya sa Tarsus. Tanda natin, Paul is from Tarsus. Pero, ang ginawa niya po doon, nanahimik siya. Ano muna siya, nag-low profile siya doon sa Tarsus. At sabi po sa commentary, posibleng naroon siya sa bayan nila for 7 to 8 years. Mahaba-haba din na nagtagal siya doon sa Tarsus. At sabi ko nga, naghihintay siya kung anong gagawin ni Lord sa kanya. At hindi lamang po yon, ang pagsunod ni Saul sa Diyos ang nagdala sa kanya ng napakarami at sunod-sunod na pagbabago. Then finally, after waiting so long in Tarsus, sabi po na ilang komentaris, nagpunta po, pagtapos po sa Tarsus, mayroon pong kumatok sa kanyang pintuan. Doon po sa Acts chapter 11, verse 25, si Barnabas na po. Sabi niya ganon, na hinahanap niya si Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. Ito na po sa Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great number of people. The disciples were called Christians first at Antioch. So dito po nagpasimula yung missionary journey ni Paul. Pumunta po sila ng Antioch at doon po sa Antioch, doon po nagpasimula yung talagang grabe ang paghahayag ng mabuting balita ni Kristo. Maraming naligtas. Marami po naligtas. At si Barnabas na humingi ng tulong sa kanya sa ministry sa Antioch, pagbabago na naman po yun. Mula po doon sa pagpapahinga niya, pagpunta sa Antioch, so Saul went through another big change,
Magiging low profile sa Tarsus, napunta siya sa attention sa isang fruitful, growing ministry in Antioch. At ang Acts 11:26, sabi pong ganun, "For a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great number of people. The disciples were called Christians first at Antioch." Pero hindi pa po tapos ang kwento ni Paul. Hindi pa natapos yung pagbabago. Let's pick up the story sa Acts chapter 13. At sabi nga po nila, nung tinitigyan ko ito, pinag-aaralan po, mula po ron sa Acts chapter 9 hanggang sa Acts chapter 13 sa pagkaka-pick up po kay Paul mula doon sa Antioch, ang sinasabi po nila na sa mga 8 years to 14 years na ang tumakbo. So minsan binabasa lang natin, ano? Pero 8 to 14 years na po ang lumipas. At ito na po, sa church po na Antioch, there were prophets and teachers. May mga kasama na po dito si Paul. Nadagdagan na sila. At ang sabi pong ganun sa verse 1, kasama na nila si Barnabas, si Simeon, called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart from me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. Let's begin by acknowledging the church in Antioch. Ito po yung church ito, it is the pwede po natin sabihin, the place to be at that time. Ito po yung kung sasabihin natin na saan gusto mag-work, mag-gumawa na gawain ng Panginoon, doon tayo sa Antioch. Handa ang puso ng mga tao ron. Kitang-kita natin yung evangelism explosion doon. Maraming mga tao na naliligtas at nandito yung best team, the dream team of the first, masabi po natin parang first century Christian leaders. Lima lang po yon. Lima po yon. Si Barnabas, ang ibig po sabihin ng kanyang pangalan ay son of encouragement. Siya po isang Levita mula sa Cyprus. At yung sinabi ko nga po kanina na siya po yung nagpakilala kay Paul doon sa mga mananampalataya sa panahong yon. At sa Simeon, dito po, talaga nakalagay, he also called Niger. Bawal na pong salita kasi ngayon Niger, eh, no? Nasasaktan din kami pagka ganun, eh. Simeon is referred as Niger, which means black in Latin. Black in Latin. Nagpapakita na siya ay from African descent. Afrikano po siya. Mas maputi naman ako doon. At ang ministry niya, beyond Jewish circles. Ibig sabihin, nandito na po yung mga leader na nagpapasimula na not for Jews, but for Gentiles. Kaya kasama na po ito ni Paul. And then nandiyan po si Lucius of Cyrene. Si Lucius po was from Cyrene, a city in North Africa. At ito po ay present day na Libya. Tagarian po si Lucius ng Cyrene. He may have been among the early converts who preached to the Gentiles in Antioch. And then, of course, si Manaen. Ito po, kakaiba po itong si Manaen. Is described as having been brought up with Herod, the Tetrarch. So, mula po siya sa isang mayamang pamilya, possibly po a childhood friend of Herod Antipas, who ruled Galilee during Jesus' ministry. At yung connection po dito ni Manaen, to Herod ay nagpapahayag po nung kanyang pagiging yung it indicates potential influence and understanding of both the political and social dynamic of the time. So meron siyang kasama na nakakaintindi ng lahat. Kaya sasabi ko po kanina, parang dream team ito. They are from different backgrounds pero kakaiba yung kanilang dating. And of course Saul of Tarsus, later known as Paul. Ito po yung mga leaders ng church, ng early church, ay galing sa iba't ibang background at karanasan. Nagpasimula sila ng mission sa paglilingkod.
Makikita po natin dito kung paano ginagamit ng Diyos ang iba't ibang individual mula sa iba't ibang kultura at antas ng buhay to advance the kingdom of God. Tinawag po itong limang ito. Hindi lang sila basta-basta tinawag. They were gifted, they were devoted, and set apart for the Lord's work. At ito po yung talagang kailangan na isang church sa kanyang paglago. Kailangan po yan. Mga tamang leaders na nagtatatag ng matibay na pundasyon. Yun po kailangan natin. We need leaders. And one of the most critical lesson in adjusting to change is discerning where the change is coming from. Saan ba nagagaling ang tunay na pagbabago? Dito po sa binasa natin sa Acts chapter 13, 1-4, malinaw na malinaw po, this mission was initiated, authorized, and directed by the Holy Spirit. Although the church laid hand on Barnabas and Saul, the true sender was God Himself. Di po ba? Ang Diyos mismo. Recognize that change often comes through the Spirit leading. Lagi po yan. Yan ang tunay na pagbabago. Spirit's leading. And the passage begin with a Spirit-led decision, not a human brainstorm. The church is worshiping and fasting when the Spirit speaks. Sana nga kung ang Espiritu ay mangusap sa panahon ng brainstorming. Pero dito po, ang Diyos ay nangusap sa panahon ng panalangin at fasting. And many times, sa amin pong mga leaders dito po sa church, we talk about so many things about change. Babaguhin, paano ayusin ito lahat. Tinitignan namin yung mga pangyayari sa paligid. But then, mula po dito, nakita po natin na ang pagbabago dumarating sa panahon ng pananalangin, sa panahon ng pagpapast. While they were worshiping, sabing ganun, the Holy Spirit said, at ipaparaphrase ko lang po ito, okay boys, mag-ready na kayo, panahon na para pumunta kayo sa panibagong lugar for mission. At, sabi niya ganun, kailangan ko si Barnabas at Saul for the work which I have called them. Can you imagine po how some of us might react today? If the Holy Spirit were to announce that some of our leaders or members had to move on. Ano kaya ang sasabihin? Pagka sinabi ni Lord na, okay, Lord. Sabi ni Lord, sige. Padala na natin si Seth at saka si Jill sa Kyrgyzstan. Sino unang magre-reklamo? Yung asawa. Lord, wag naman! Wag naman si Sip. Andiyan naman marami naman binata dyan. Nandiyan naman si Pastor Ron. Di ba? Meron kagad tayong react. Meron kagad tayong reaction sa mga ganong bagay. At sasabihin natin, Lord, mag-assign na lang kayo na iba. Kailangan pa namin itong mga kapatid na ito sa e-group. Ngayon pa lang kami nag-aayos, nagtatama. Ngayon pa lang kami, Panginoon, nagpaparami. Marami ng mga churches dyan na magagaling ang leader, sila lang padala mo. Di po ba? Pero nakakatawa. Nothing like that occurred in Antioch. As soon as they realized it was the Spirit of God who was sending them on, they realized them. And keep in mind, na lahat po ito ay nangyari when the church was at its peak momentum. Maganda ang takbo ng church. Kumbaga sasakyan, it was running ahead at full speed. Tuloy-tuloy itong umuunlad. Maraming tao ang lumalapit kay Kristo at nababago ang mga buhay. At tapos doon sa time na yon, na nasa peak momentum ang church, at saka sabihin, kailangan ko itong dalawang ito. Huwag naman, Lord. Dream team namin yan eh. Huwag naman, Lord. Mapipilayan kami. Yes, it was at that moment that the Spirit said,
It's time for change. It's time for change. Who would have imagined it? Ano po? Dito po kasi wala silang kaalam-alam. Wala nga board meeting na nangyayari pa para ipadala si Barnabas at Saul. But God is full of surprises. Because God sees the future, the big picture, while we focus mainly on the here and now. Nakikita na ni Lord yung malaking larawan, malaking mangyayari, pero ang focus lang natin kadalasan, ito lang, sa harap natin at ngayon. Minsan po, ang spirit-led na pagbabago may still be uncomfortable. But it's never, never accidental. Hindi naman i-disrupt ni Lord ang ating buhay na walang dahilan. Ano po ba yung disrupt? Ha? Guguluhin. Gagambalain. Oh, hindi naman gagambalain ni Lord ang ating buhay na walang dahilan. Tayo lang lagi nagagambala kasi marami tayong dahilan. But when He initiates change, it is always purposeful, redemptive, and aligned with His greater plan. Kapag siya ang nagsimula ng pagbabago, ito ay palaging may layunin. Redemptive. Meron po siyang itinatama. Meron siyang ibinabalik. Meron siyang iniaayos. Merong pagliligtas. At naka-align ito sa kanyang dakilang layunin. Isa pong susi katotohanan, a key truth. Not every change is convenient. But every spirit-directed change is meaningful. Amen po ba? Amen. Hindi lahat ng pagbabago ay madaling tanggapin. Pero lahat ng pagbabago na mula sa banal na espiritu ay may kahulugan. Kung hahayaan natin ating sarili na ayaw ng patinag sa paggabay at gawain ng Diyos, baka hindi na tayo maging kapakipakinabang sa Kanya at sa Kanyang mga layunin. Consider po natin ang GPS system. Minsan po, nagre-reroute yan. Kakaiba doon sa mga nakasanayan mo ng daanan. Sasabihin ng GPS, calculating to new route to avoid traffic. You're on a faster road. Faster road, pero traffic ka pa rin. Ano? Calculating, sasabihin niya gano'n. Minsan, ma-feel natin na uneasy or even frustrated kasi dilipat tayo na ibang daan. But the rerouting happens because of traffic. Siguro po may baha or may better path ahead. Ganun din po, when the Holy Spirit redirects our lives, He sees what we cannot see. Ano lang bang difference itong GPS tsaka nito po, ano, ng paggabay ng Holy Spirit? Alam niyo po, ang GPS, sasabi niya ganun, recalculating route, you missed your turn, make a U-turn, make a U-turn, make a U-turn, recalculating, paulit-ulit yun, ganun. Minsan nga, ayoko nang pakinggan si make a U-turn eh. Ano? Mabuti na lang meron po ako sa GPS sa katabi ko, yung apps na ano. Diyan ka lang dumaan ka ng umikot. Ang Holy Spirit po, itong sinasabi ng Holy Spirit, when we make mistakes ating pong mga daanan, don't worry about the mistern. Just keep your heart open and I'll guide you back to the right path. Yun ang sasabi sa atin ng Banal na Espiritu. No judgment. But keep your heart open. Minsan po, na-miss natin yung turn na yon. Minsan na-miss natin yung opportunity for change. But let us keep our hearts open because God will guide us doon pa rin sa gusto niya mangyari para sa atin. In essence po, while GPS gets frustrated with wrong turns at nagbibigay po ng strict commands, sabi ko nga po, Holy Spirit offer gentle reminder, encouragement, always ready to redirect without judgment. Marami na pong dumating na changes sa buhay natin. Mula sa pagiging estudyante, nag-asawa, nagkapamilya, nagtrabaho, nanirahan sa ibang bansa, nagbago ng ministry, at sabi ko nga kanina, and sometimes,
nagbago ng church. People move or change, sana po, for so many reasons. Sa church po, gusto ko lang

kailangan din po ng obedience, pagsunod sa Diyos. Job assignment, na iba na po ng lugar. Doctrinal differences. Lack of connection. Dissatisfaction or itinuloy na lang yung pagiging inactive at nawala na ng interest na umattend. Pero gusto ko masabihin sa inyo, but leaving the church or the church building does not mean leaving God. Hindi dahil sa umalis, inuana na rin ng Diyos. Hindi po. The early church moved house to house, city to city, region to region. Mayroon silang pagmamahalan bilang pamilya. Walang nagmamayari, walang nagkokontrol. Pero sama-sama sila. Nagtutulungan sila at nagkakaisa at pinapanatili nila ang kanilang totoong relasyon na walang pagmamanipula sa isa't isa. They move from place to place. And here's the truth na minsan po sa amin po mga leaders ay ayaw namin minsan harapin. Some people are not leaving us. They are obeying God. Sumusunod sila kung ano naisin ng Diyos. At kailangan pong lagi na i-check yung kahit na po yung aking attitude when someone leave the church. Sa totoo lang po, love does not expire when someone changes churches. Hindi pa rin dapat mawala ang pagmamahal natin sa kanila. Now, I want to suggest a few ways for us to keep our hearts ready for change. Una po, first of all, to keep our heart ready for change, we must not remove any possibility from God. Huwag nating alisin yun lahat ng possibility. Yung pong biblical concept of possibility, nakaukit po yun sa kalikasan ng Diyos bilang siya ay sovereign at siya po ay omnipotent God. Pagka sinabi natin God is omnipotent, God is sovereign, yung possibility, nakaukit po yun sa kalikasan niya, sa kanyang nature. Lahat pwede. Lahat po pwede. At kahit na minsan ay mukhang hindi mababago ang sitwasyon, by prayer, by faith, and aligning to God's will, laging may posibilidad na kaya niya itong baguhin. Siya po ang nag-orchestrate ng mga pangyayari sa ating kapaligiran ayon sa kanyang plano at kalooban. Minsan lang po, ang hirap lang po nating makita how the Lord will work, lalo na po kapag ka may problema at may pagbabagong parating. Naalala ko po nito pong nakaraang linggo. Nag-speak po kami ni Beth sa isang church na may edad na rin yung church, 117 years na po. Kaibigan din po ng Pastor Willie ito. At malaki-laking church, over 1,000 po ang member nila. At nung time na yun, nag-uusap kami ng mga elders, ng pastor, nabanggit po nila sa amin na meron pong project ang government doon sa lugar nila, a flood control project. At yung flood control project na yun, dadaanan po yung kanilang building. Ang laki na po ng building nila eh. Malaking building nila. At saka may school pa. Dadaanan po yon. At ang sabi po sa flood control, 100 meters daw ang madadali mula doon sa existing na ilog. And they were praying. Malaking pagbabago. At habang nandun po kami at nag-worship, tinitignan-tignan ko, na-emote po ako ng konti. Sabi ko, Lord, anong gagawin mo dito sa church? Ay, hirap yata noon. 25 years na sila doon. And the church is 117 years. And yet, makikita mo doon sa mga tao, yung pong kanilang faithfulness, strong pa rin sila. Lagi pong naroroon yung pag-asa. At naroroon lagi yung kanilang, yung iniisip lang, merong gagawin si Lord. At ito po yung isang malaking example ng pagbabago. Mababago, imagine, the whole building. Pero nabanggit po nila, pero sabi ko nga pong ganoon, if God permit this thing, if it is God's plan, at ito po yung kanyang nilalayon, lagi siyang may sorpresa. Lagi po may sorpresa. Mga kapatid, may mga pagbabago bang parating sa buhay niyo?

0: Lagi may surpresa si Lord. God is alive and active, and He loves to surprise His people. His people with new directions for His work. At kailan po, we must stay open to whatever it is God may call us to do. Bukas po tayo, mga kapatid. Lalo na po sa mga pagbabago natin. We'll be on our 50th anniversary. At mula po doon, we want to see some big changes sa atin pong pananatili sa paglilingkod po sa Panginoon. Huwag natin sabihin, huwag dumating sa ating isip yung I'm never doing that ministry. Ayoko po ng teaching. Huwag natin sabihin kagad, huwag tayo magsalita ng tapos. Ayoko ng evangelism. Ayoko ng growth class teacher. Ayoko na ito. Ayoko, you name it. But if God calls any of us to be involved in a ministry, then we must obey. Mga kabataan, magpatuloy kayo at handa ninyo inyong sarili doon sa mas matinding gawain ay pagkakatiwala sa inyo ng Panginoon. Gayun din ang ating mga professional na mga adults, mga matatanda, magmasid tayo kung anong gagawin ni Lord. Magmamasid na lang. Magpatuloy tayo sa kalakasan ni Lord sa atin. Kaya huwag tayong masyadong kumapit sa ating mga plano. Baka nagsasara tayo ng pintuan that God wants to open. At nililimitahan natin yung pagkilos niya sa atin. Huwag tayong magkaroon ng risk of closing the door. Huwag natin isara ang pintuan. Baka naman namimiss natin yung opportunity ni Lord. Na gusto niyang buksan ang pintuan ito pero tayo, nakasarado na tayo sa plano natin. Ito ng plano ko, Lord. Hindi na ako willing pang mabago. Ito na talaga. Ano po? If God reveals a different path, kumilos tayo na may pagtitiwala dahil alam natin na siya ay mabuti at tapat. Nagagabay sa ating mga pagbabago sa buhay natin. Naalala ko po yung time na kami po ni Beth ay nag-apply po sa New Zealand as a family. Dahil gusto rin namin magkunting pagbabago sa ministry. Bata-bata po yung mga anak namin. At nung nag-apply po kami, mga ilang buwan dumating po yung sulat sa amin. At sabi ko, interviewin na kami, family. Tuwan-tuwa kami, sabi namin, salamat, baka matuloy na tayo sa New Zealand. Since nagkaroon na rin kami ng mga kaibigan doon, at gusto namin ang New Zealand, actually. Pero nung pong time na yon, nung gabi na yon, sabi ko, sumabata, matulog na kayo, bukas, alis tayo, pupunta tayo sa New Zealand Embassy. The next morning, ito pong istorya. Pagising po namin, o gisingin na yung mga bata, lahat po may lagnat. Apat. At hindi lang basta lagnat, mataas ang lagnat nila. Mataas. Nagkatingin lang kami ni Beth. Sabi ko, napordoy na yung plano natin. Hindi kalooban ni Lord. At simula na, hindi na kami nag-attempt. Hindi kalooban. Ganun po lagi. God must orchestrate His plan for us. Hindi tayo mag-orchestrate ng plan for the Lord. May mga kaibigan kami. Pupunta na Amerika. Sorry po, I don't know about your situation. Pero since we're talking about God orchestrating plan, may mga kaibigan kami na pupunta na ibang bansa, pero dadayain yung kanilang bank account. Dadayain. At sasabihin ganun, ito po yung yaman namin. Is that right with God? At pagka napunta na ibang bansa, hirap na hirap. At saka sabihin, bakit naman pinayagan kami ni Lord na pumunta dito? Anong pinayagan? Gumawa kayo ng paraan. It's not God's plan. You orchestrate the plan at nag-implement ka ng plan. Huwag tayo masyadong kumapit sa ating mga plano, mga kapatid. Kapag ka sinabi natin, do not remove any possibility from God, siya ang gagawa. Natutuwa po ako doon sa bagamat din ko na ipaalam ito, kay Ladisay at saka kay Makmak. Diba? Marami po nakaalam ng istorya na yun. Pareho sila nag-apply, binatad dalaga pa sila. Ang tagal. Pero nung kinasal sila, kaagad-agad na-approban yung kanila, magkahiwala yon. na application ng US visa. Na US na mag-migrate sila sa US. Nung kinasal sila, pareho sila na-approve. Ang bilis umalis, sabay pa silang umalis. That is God's orchestrated plan. The possibility of God working sa buhay natin. Second, to keep our hearts ready for change, let us not allow a lot of activity to weaken our sensitivity to God. Si ang author po at professor na si Howard Hendricks, sabi niya po, the greatest threat to your ministry may be your ministry. Sabi niya po, pinakamatinding threat sa ministry no, ay yung ministry mismo. Ang sinasabi niya po dito ay, when we are so busy with church activities, we might stop spending time with God and stop hearing what God is saying. Baka naman masyado na tayo. Mag-isang ministry yan o kaya sa ating pumbuhay, sa ating pagkatrabaho. Masyado tayong focus doon sa ating career. Masyado tayong focus doon sa personal development. Masyado tayong focus doon sa mga gusto nating ma-attain. Bago pa man ako dumating sa ganitong age. We may not be hearing what God is saying. Nagsara na tayo. Maraming gawain ang maaring magmukhang may paglago. Ngunit kung ito ay pumipigil sa panalangin, pag-aaral at pakikinig, baka mamiss natin ang gusto sabihin ni Lord. Inahangad natin ang pagbabago hindi lang para may mabago, kundi para sa katapatan at pagsunod sa gabay ng banal na Espiritu. Ganun din po sa ating mga secular work. Nag-i-improve tayo, nag-i-improve. Baka naman po, mamiss natin yung totoong leading ni Lord sa atin. Gusto po natin maging handa sa pagbabago sa pamagitan ng pagpapanatiling bukas ang ating puso at pandinig sa Kanya. Ito po mga tao na ito sa Antioch, including Saul and Barnabas, didn't let that happen. Imagine na, binanggit ko po kanina, yung peak of momentum nila. Marami na silang ginagawa. Excited na sila. Pero, never na dumating sa kanila yung hindi na marinig ang tinig ni Lord. Para sa akin, kung ako po ay naroroon sa ganun sitwasyon, ito nang kalooban ni Lord, ano pang pakikinggan ko? Ginagawa ko na yung kalooban niya, ginagawa ko na. Ito na yan, dinadala niya. Dami niyang dinadala ng mga tao para maligtas. Pero para kay Saul and Barnabas, it didn't let them that stop from them from spending time with the Lord. Kaya nung marinig nila, sinabi ni Lord, it's time to move. It's time to move. Third, at bandang huli po, to keep our heart ready for change, we must let God be God. Pabiyahan natin ang Diyos ay maging Diyos. Ang sabi po ni Lord, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. God is in charge of the plans, people, and places. In this case, kinuha po ni Lord yung dalawa and leave three of the leaders. That was his prerogative. Plano niya yun. Pwede niyang piliin yung lima o apat at isa lang itira. Pero yun ang ginawa ni Lord. Yun ang kanyang calling. May plano ang Diyos at may dahilan siya sa pagpili kung sino ang pipili niya. Our sovereign God does as He pleases, and when His will is clear, then our response is to obey. Mga kapatid, sa pinakamalalim na pagsubok sa ating pananampalataya ay hindi kung gaano tayo kagaling magplano, kundi yung how honestly we let God be God. We want to be faithful, pero kailangan nating labanan ng tukso na kontrolin ang bawat kaganapan or orchestrating every outcome. At tapos sasabihin natin, si Lord ang may gawa. Let's be honest. Marami sa ating ginagawa ay sarili lang natin. Malibang si Lord ay pumagitna, maglagay na hadlang, maglagay ng harang, at saka sabi natin, oh, hindi ito kalooban ni Lord. At saka lang tayo magigising. Letting God be God means His wisdom may lead us to the paths we wouldn't have chosen, timing we would not have demanded, and surprises we would not have anticipated. Ang wisdom niya ay maaaring magdala sa atin sa mga landas na hindi natin pinili. Sa tamang oras na hindi natin hiningi. At sorpresa na hindi natin inasahan. So mga kapatid, I invite you today to slow down. Slow down. Expect changes, but slow down. To pray more. Subukan ang bawat direksyon ng nanaayon sa salita ng Diyos at sa gabay ng Espiritu. If God redirect us, it is not a setback. Ha? Hindi po yung parang setback, parang naano naman ako, nawala naman ako sa focus ko. It is a fresh invitation to trust and follow God. Kaya nga, ihanda natin ating mga sarili sa pagpapasakop at pagbabago ng direksyon ayon sa gabay ng Espiritu. Ang theme po natin for this year ay, ano po? In action. And we want everyone to be in action. Baka tayo paupo-upo lang, may mga pagbabago na po. Tatayo tayo at pagagamit sa kalooban ng Diyos for His glory and for this church. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Manalangin po muna sandali. Panginoon, salamat po na marami sa biyaya mo. Alam po namin, Panginoon, minsan talagang hindi namin maunawaan mga pagbabago na darating sa aming pong buhay. At minsan yung mga pagbabago talaga ay matindi. Kahit na po yung loss ng loved ones, pag-aasawa, paglilipat ng tahanan, paglilipat sa ibang lugar, pagtatrabaho sa ibang lugar, mga pagbabago, Panginoon. Pero salamat po. Kasi alam namin yung dakilang Diyos na kung may mga pagbabago man na directed ng Holy Spirit, it is meaningful. May kahulugan, may layunin, may redemption. At ikit sa lahat, naka-align doon sa kalooban mo at sa nais mo. Kaya nga po, Panginoon, ngayong umaga, ang dalangin po namin, patuloy mo po kami sakupin. Sakupin mo po, Panginoon, na aming pong plano. Sakupin mo, Panginoon, ang aming pong mga pag-iisip. Kahit na po yung mga desires and dreams meron kami, yung mga ninanais namin, Lord, sakupin mo po yun, Panginoon, so that it will be aligned according to the very purpose you have for our lives, for this church, and for our community. Salamat po na marami. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Ang mama ko, mahaba ang pasensya. Pero minsan, nagsusungit din. Dala na rin siguro ng dami ng nakalinyang gawain. Kailangan matapos sa loob ng maikling panahon. Lagi siyang nagmamadali sa pagpasok sa opisina, sa pagtatapos ng paglalaba bago dumilim, gumigising ng maaga para mas maraming magawa. Kaya kahit sa akin, ang madalas niyang bilin, laging may agad-agad, dali-dali, ura-urada at bilis-bilisan. Yan si Mama. Yun pala, saglit lang siyang mananatili sa amin. College ako nang siya ay pumanaw. Sabi ng doktor, cancer daw. Mabilis ang pagkalat, kaya hindi na namalayan ni Mama. Sa panahon na kinailangan niyang mamahinga, hindi na siya nakabangong maliit.

Kaya pala, ang gusto ni Mama, makakuha kong agad-agad ang lahat ng turo niya. Ma, ang dami na pong taong lumipas, pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang mga itinuro niyo. Ang mga aral mong mabuhay na para bang wala ng bukas, kaya dapat tapusin ang bawat simulain. Salamat po, kasi sa saglit na panahon nakapiling kita, agad-agad ang pagmamahal mong naipamana. Ma, walang panahon hindi kita naaalala. Sana nandito ka pa, kasi kahit kailan, sa puso ko, wala kang kapareha.

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, patuloy po naming idinadalangin ang aming bansa, lalo na ang aming ekonomiya. Dalangin po namin ang aming mga pinuno, ang aming opisyal sa gobyerno, ekonomista at mga mambabatas na siyang may tungkuling sa pagpapalakas ng ekonomiya ng aming bansa. Bigyan mo sila ng katalinuhan at tamang pagpapasya upang maipatupad ang mga batas at programa na tunay na makatutulong sa bawat Pilipino. Huwag silang mahulog sa tukso ng katiwalian kung hindi naway maipaira nila ang katapatan at malasakit sa kanilang paglilingkod. Panginoon, basbasan mo ang aming mga negosyante at namumuhunan sa aming bayan upang maging bukas palad sila sa pagbibigay ng oportunidad sa iba. Naway magtagumpay sila hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi upang makatulong din, magbigay ng trabaho at magpaunlad sa aming bayan. Ipagkaloob mo rin sa kanila ang tamang pagpapasya upang patuloy nilang maitaguyod ang kanilang mga negosyo sa kabila ng mga hamon ng ekonomiya. O Panginoon, patuloy po namin itinataas at pinagdarasal ang kalakasan at katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng mga krisis at pagsubok, naway patuloy itong bumangon at lumago upang makinabang ang bawat Pilipino. Idinadalangin namin ang tamang paggamit ng likas na yaman at ang makatarungang distribusyon nito at tunay na kaunlaran, hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Panginoon, higit sa lahat, ipinapanalangin namin na ang bawat Pilipino ay magtiwala sa iyo bilang tunay na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Turuan mo kaming maging masaya, matyaga at magpakumbaba habang nagtitiwala na ikaw ang magbibigay sa amin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Naway matuto kaming magbahagingan at tumulong sa isa't isa upang sama-sama naming maranasan ang iyong katapatan at kabutihan hindi lamang sa amin, pati sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: all on 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, Kagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talansalita. Talata at Salita, mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

0: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
1: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
0: Ganun?
1: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
2: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. 78 years na ang FEBC! Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat. Linggo na naman po ng umaga, kaya po muling sumasa inyo ang palatuntunang Katutubong Hiyas. At sa loob po ng 30 minuto ay muli po tayong magkwentuhan tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, sapagkat ang palatuntunan pong Katutubong Hiyas ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. At hati naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po si Pastor Jun Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid, na muli po maghatid sa inyo ng updates tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions. Bago po tayo tuloy ang magkwentuhan tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, ay nais ko pong kunin ang pagkakataong ito na pasalamatan po kayong lahat na tumatangkilik sa ating pong tribal ministry sa pamagitan po ng inyong mga panalangin at patuloy po ninyong partnerships sa ating pong gawain sa tribal ministry sa pamagitan po ng inyong mga panalangin at pagkakaloob po ng inyong mga resources. Malaking bagay po yan sa pagpapatuloy ng ating gawain, especially ang church planting po sa mga tribal ministries at pagpapalago po ng mga iglesia na naitayo na sa mga tribal areas. Marami pong salamat sa inyo. At doon po sa humingi sa atin ng ating pong contact number, ang aming pong telephone sa New Tribes Mission ay 853-6554. At ang aming pong mobile number ay 0949-603-8480. At ang office po ng New Tribes Mission ay matatagpuan sa number 14 Camagong Street, St. Anthony Subdivision, Barangay San Juan, Cainta, Rizal. Kung nais nyo naman po makipag-ugnayan sa akin personally, ang aking pong cellphone number ay 0995-4323-667. Ulitin ko po, 0995-4323-667. Umingi po ako ng paumanhin doon sa mga dating contacts natin sapagkat nasira po ang aking unang cellphone, kaya nawala po lahat ng aking mga contacts. At doon naman po sa nais makipag-ugnay sa akin sa pamagitan ng messenger account, ang aking pong account ay June Fabra at ang picture po ay ang aking asawa. At sa umaga pong ito ay nais ko kayong handugan ng isang worship song na madalas po nating awiting, Hosanna.

Maraming salamat po sa awiting Hosanna in the Highest. Ang mga tribal missionaries po natin na nandun sa kabundukan na nagtuturo sa kanila pong church planting ministry ay nagpapasalamat sa inyong mga panalangin. Sapagkat sa kanila pong pagtuturo ay hindi naman basta-basta din turuan ang mga tribal people. Dalawa pong situation kasi yan eh. Una ay yung mga matatandang mga hindi nag-aral, yung pong mga illiterate na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat, ay nakikinig po sila ng salita ng Diyos sa pagtuturo ng mga missionaries. At ang pangalawang kategorya naman po na tinuturuan natin sa tribes ay yung pong mga young people na sila po ay nakapag-aral na, tapos na ng college, at yung iba ay nagtatrabaho na at marunong na po sila. Pero meron pong isang kwento na ang missionaries ay nag-aaral o nagtuturo ng Book of Acts. Nandun na po sila sa chapter 2. This is about the coming of the Holy Spirit. At yung isang matandang unlearned na nakikinig ay narinig po niya sa turo ng mga missionaries na ang lahat ng mga nandoon, about 120 of them, na habang nagkakatipon sila dun sa isang room sa upper room sa Jerusalem, ay dumating sa kanila ang banal na Espiritu Santo sa pamagitan po ng dilang apoy. At ang bawat isa na 120 ay napuspos ng banal na Espiritu Santo. Sila po ay pinananahanan o dinapuan, quote-unquote, yung word na dinapuan, ng banal na Espiritu Santo at nanahan na po sa kanila. At habang nakikinig po itong matanda, ay tinatanong niya sa isip niya o sa sarili niya, ilan ba talaga ang Espiritu Santo? Bakit ang bawat mananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu Santo? At mula po nung marinig niya yon, sa buong isang linggo bago dumating yung another day of teaching nila, ay hindi po mawala sa isip niya yon. Kaya ang ginawa niya, lumapit siya sa missionary na nagturo. Ang missionary po ay isang foreigner na matagal na pong nakadestino doon sa kanilang lugar. Nagtuturo po siya sa pamagitan ng salita ng mga tao. Natutunan po niya ang salita ng mga tao. Kaya marunong siya magsalita. So, itong missionary ito ay nag-isip kung paano niya ipaliwanag doon sa matanda. So, gumawa po siya ng isang ilustrasyon. Ang sabi po niya ay ganito. Sabi niya, makikita mo yung tower na yon at nakikita mo yung cellphone na dala.

ko at yung cellphone ng asawa ko. So may dalawa kaming cellphone. At yung tower na yon ang nagbibigay signal sa dalawang cellphone na ito at sa marami pang cellphone. Kaya ang bawat cellphone na hawak natin ay mayroong signal na nagmumula doon sa tower na yon. Hindi natin nakikita yung signal na dumarating o yung nandito sa mga cellphone na hawak natin. Pero meron talagang power yan na nagmumula doon sa tower. Ganyan ang espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin sa bawat mananampalataya, sa bawat isang tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Siyempre po, ina-explain to ng missionary sa pamagitan po ng lengguahe nitong matandang ito na tribo. At ito pong pagkakataon na ito ay tinake advantage ng missionary para po ituro sa matandang ito ang tungkol sa banal na espiritu. At kumuha po ang missionary ng Biblia na nakasulat po sa lingwahe ng tribal people at sinimulan po niyang ituro ang tungkol sa katuruan tungkol po sa indwelling of the Holy Spirit. At ngayon pong umaga ay isishare ko po sa inyo ang sinair ng missionary. Sa sulat po ni Juan, Kapitulo 14, Talatang 23, ay ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Kung ang sino man ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking ama. At kami ay paruroon sa kanya at gagawin namin ang aming tahanan sa kanya." In other words, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, si Kristo ay nagsasabi na ang ama at siya ay tatahan sa mga mananampalataya. Very curious po matanda sa pagtuturo ng missionary talaga. Kaya ang sabi po niya, "Teka muna, nung una ay tinuro mo sa amin na si Kristo nung siya'y mabuhay ay umakyat siya sa langit. At sinabi rin po niya sa kanyang mga alagad na nagpaalam siya, sabi niya, ako'y aalis. So paano siya mananahan sa atin? Na nandun naman siya sa langit kasi bumalik nga siya doon dahil dito sa chapter na ito ng Juan 14 sa verse 1 to 3 ay sinabi niya ay aakyat siya sa langit at maghahanda siya ng mga tahanan o mga kwarto na titirahan ng mga mananampalataya. At pagkatapos niyang ihanda ito ay babalik siya. So siya po ay babalik sa langit. Sa mga talata sa banal na kasulatan ay nandun siya sa langit nakaupo sa kanan kamay ng Diyos. Kaya paano siya nasa atin? Kung siya sa Acts 1 ay umakyat sa langit, nakita ng mga tao, tinitingalan siya ng mga tao paakyat sa langit at may kumausap sa kanila, bakit yung tinitingnan si Jesus na umakyat, siya rin ay bababa na katulad ng nakita ninyo. So ibig sabihin, siya ay nasa langit tapos sinasabi mo sa amin ngayon na siya titira sa atin. Hindi po akalain na ganyan ang tanong ng mga tribal people na yung akala nating walang pinag-aralan pero matatalino po pala sila, ina-analyze talaga nila. Ang mga tinuturo sa kanila, hindi sila basta tumatanggap, talagang pinag-aaralan nila. Kaya hindi natin masasabi na mga tribal people lang yan, walang pinag-aralan, pero matatalino po sila. Kaya nagpatuloy po ang missionary sa pamamagitan po ng pag-quote niya ng mga Bible verses. Sabi po niya, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ay ganito po ang sinasabi ni Apostle Pablo, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit?" At bigla pong nagtaka yung matanda nung marinig po niya na tayo, ang katawan natin, ay templo ng banal na Espiritu Santo. At naalaala niya yung turo ng mga missionaries kasi po sa aming pagtuturo ay meron kaming tinatawag na chronological teaching. Mula po sa Old Testament ay itinuturo po namin sa kanila para maintindihan nila ang kasaysayan, lalo na po yung tinatawag nating redemptive work ng Diyos. At naalala daw po niya na itong missionary nagtuturo in the Old Testament na mayroong templo na kung saan andoon ang presensya ng Diyos, and he's referring to the Holy of Holiest na minsan ay napag-aralan na po nila. Kaya sabi ng missionary, yeah, katulad noon, tayo ay templo ng banal na Espiritu Santo sa panahon ngayon ng bagong tipan. Kaya mga kapatid, maaring yan din ang tanong ninyo, ilan ba ang Espiritu, ang dami ba ng Espiritu Santo tapagkat ang bawat isa sa atin ay mayroon. Ang mahalaga po ay maintindihan natin na tayo po ay templo ng banal na Espiritu Santo na nakatira sa atin. Sapagkat kung wala po tayong Espiritu ni Kristo, ay hindi po tayo sa Diyos. Nakasulat po yan sa Roma
chapter 8 verse 9. At ganito po ang nakasulat sa talata, "Ngunit kayo hindi na namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, sapagkat nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos." Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Mapapansin po natin ang sinasabi ng talata na sapagkat nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo ay iisa po yan. Kaya doon sa John chapter 14 verse 23, nananahan ang Ama at ang Anak sa atin, yan po ay nire-representa ng banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nasa atin at yun din po ang Espiritu ni Kristo. Pero alam niyo po, itong talatang ito ay nagsasabi na ikaw ay sa Diyos or ikaw ay anak ng Diyos kung ikaw ay merong Espiritu ni Kristo. Kasi po ang sinasabi ng talata, ulitin natin, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kung hindi ka sa Kanya or hindi ka anak ng Diyos, kaninong anak ka? At saan ka papunta? Ang sabi po ng talata sa aklat ni Juan, Kapitulo 8, versikulo 44, ganito ang ating mababasa. Ang ama ninyo ay ang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang mga gusto niya. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya'y nagsisinungaling, siya'y nagsasalita ayon sa kanyang likas na pagkatao. Sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi ka sa Kanya o hindi ka anak ng Diyos. At kung hindi ka anak ng Diyos, ang sabi ni Juan, ikaw ay anak ng Diablo, ang inyong ama ay ang Diablo. At sinasabi rin po niya, ang mga ugali ng mga anak ng Diablo, siya ay mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kung siya'y nagsasalita siya ng mga kasinungalingan sapagkat yan ang kanyang likas. At sinasabi rin po ng banal na kasulatan ng mga anak ng Diablo ay hindi papunta sa langit, kundi papunta po sila sa isang lugar na babasahin natin. Ito po'y nakasulat sa Pahayag Kapitulo 21, talatang 8. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ngunit ang mga duwag, o ngunit sa mga duwag sa ibang translation, mga di sumasampalataya, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre. Ito ang ikalawang kamatayan. Ang kahantungan po pala ng mga anak ng Diablo na hindi pinananahanan ng banal na Espiritu Santo ay sa ikalawang kamatayan, dun po sa dagat-dagat ang nagniningas na apoy at asopre. Ngunit kakaiba naman po sa mga anak ng Diyos sapagkat ang anak ng Diyos ay templo ng banal na Espiritu Santo. Ang anak ng Diyos ay mayroong Espiritu ni Kristo. At ito po yung tatak natin bilang tanda ng ating pagkahirang. Ito po'y mababasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 13. Sabi po ni Pablo, sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, kayo rin ay nakapakinig ng salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdulot ng kaligtasan sa inyo. Sumampalataya kayo kay Kristo at sa gayoy kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos. Verse 14, ang Espiritu ang siyang katibayan na tayo'y tatanggap ng mana hanggang sa matubos ang lahat ng pag-aari ng Diyos upang siya'y papurihan.
Dito po sa talatang ito ay sinasabi ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo ang siyang tatak natin at palatandaan po na tayo ay pag-aari ng Diyos. Very familiar sa atin ang ilustrasyon, lalo na po kung kayo ay may mga kalabaw, mga hayop na inyo pong tinatatakan yan. May marka, ika nga tawag ninyo. At ang nakapangal dyan o nakamarka ay yung initial name ninyo. Tanda po yan na ang mga hayop na yan ay pag-aari ninyo. Hindi po tayo hayop, pero tayo ay tao at tinatakan po tayo ng Diyos. At ang tatak po niyan ay ang banal ng Espiritu Santo ayon po sa sinasabi ni Apostol Pablo. At bilang tinatakan ng Diyos, nangangahulugan na tayo ay anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang patutunguhan na kanyang inihanda para sa iyo. Na ito ay kakaiba sa inihanda naman niya sa mga taong anak ng Diablo. Sa John chapter 14, mababasa po natin ang ganito. Talatang 1 hanggang 3. Sabi po niya, huwag mabagabag ang inyong puso. Manalig kayo sa Diyos at manalig din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng lugar. At kapag ako'y nakapaghanda na ng lugar para sa inyo, babalik ako at isasama ko kayo sa akin upang kung saan ako naroroon ay doon din naman kayo. Ito po yung talata na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alagad bago po siya umakyat o bago siya mamatay actually at bago siya umakyat sa langit. Nang sabi po niya ay mayroong tahanan dun sa bahay ng aking ama na ipaghahanda ko pagkatapos ng buhay ko sa mundong ito. Ako'y pupunta roon at pagka may paghanda ko na kayo, babalikan ko kayo at kukunin ko kayo. At kung saan ako pumaroon, doon din naman kayo paroroon. Itong verse na ito po ay ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad sa kabila po ng kanilang mga pangamba. Kasi ang Panginoon, lagi niya sinasabi, alis ako at pupunta ko doon sa tahanan ng aking ama. Actually, pagbibigay ito ng katiyakan sa mga disipulo na meron silang inaasahang kaligtasan ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo at kukunin sila, iligtas nga po sila sa lupang ito at doon sa kapahamakan, dadalhin sila sa langit. Pero kung titingnan po natin ang talata, mga apostol na to, di ba? Pero tingnan nyo ang verse 5. Isa sa kanyang mga apostol na matagal na niyang kasama, nag-a-attend lagi ito, palagay ko, ng kanilang mga Bible study o small group ni Christ. No? Tinuturuan kasi sila ni Christ din eh. Pero palagay ko, itong mamang ito ay habang nag-aaral o nagle-lecture si Christ sa kanya, hindi siya nakikinig. Malayo siguro ang kanyang iniisip. Malinterpretasyon ko lang po ito, no? Pero sabi ng verse 5, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Ang werdo ni Tomas, no? Si Tomas din po yung binanggit sa chapter 20 ng John na kung saan ang mga apostol after ng resurrection ni Jesus Christ ay nagkakatipon. Wala ho si Tomas, absent si Tomas. Tapos, pagkatapos ng another meeting nila or Bible study or worship, sinabi sa kanya ng mga alagad, alam nyo ba dumating si Jesus dito last meeting natin? Wala ka Tomas eh, kaya hindi mo nakita. Tapos sabi ni Tomas, naku, hindi ako maniwala dyan, kwento nyo lang yan. Unless, pwede na lang kung maitusok ko ang aking daliri sa palad niya na dinaanan ng pako at dun sa kanyang tagiliran na dinaan ng sibat ng mga sundalo. Saka pala ako maniniwala na siya nga ay nabuhay na maguli at nandito nga siya. Tapos habang nagmi-meeting sila, bigla akong dumating si Jesus. O dumating si Jesus. Tapos sabi sa kanya ni Jesus, Tomas, saling nga dito. Absent ka kasi ng absent. Kaya last Sunday na nandito ako, wala ka. Kaya hindi ka ngayon maniwala. Halika dito, tusok mo dito ang iyong daliri sa aking palad at sa aking tagiliran. Doon, nalaman niya, Panginoon, talagang buhay ka pala. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko.
Si Thomas nag-aalinlangan pa rin eh, no? Alam na niya na si Kristo magre-resurrect. Hindi ko lang alam kung alam talaga niya, no? Siguro alam naman niya kasi siya ay apostol. Pero doubt siya. Katulad po ng mga maraming membro ng ating iglesia, ng mga mananampalataya na umaattend sa church pero wala sa church ang kanilang mga isip. Malalayo po ang kanilang mga inisip. O kaya naman, laging absent, wala ka sa worship, wala ka sa Bible study, wala ka sa prayer meeting, kaya tuloy yung pinag-aaralan ay hindi mo alam. Itong time na to, si Thomas parang ganun eh, absent ng absent eh. Tapos sabi niya, Panginoon, di namin alam kung saan ang daan eh. Tingnan si Jesus, mapasensya eh. Sabi niya, Thomas, halika nga dito, ang tagal na natin magkakasama, almost 2 years na tayo nating magkakasama, paalis na nga ako ulit eh. Tapos hindi mo pa rin alam. Mabuti lang, hindi ganun si Jesus eh. Mahinahon si Jesus. Sabi niya, Thomas, I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Remember that, Thomas. So ito po yung katotohanan, si Kristo lamang ang daan. Kaya lang, again, inuulit po natin na ikaw ay mayroong karapatan na pupunta sa langit sapagkat nung ikaw ay sumampalataya kay Jesus bilang iyong Panginoong Tagapagligtas, sinampalatayanan mo ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, at mula po nung ikaw ay sumampalataya, ipinadala niya sa iyo o ibinigay niya sa iyo ang kanyang Espiritu Santo at ginawa kanyang templo at ginawa kanyang anak ng Diyos. At ang Espiritu Santo ay pinakatatak mo bilang ikaw ay tagapagmana ng lahat ng mamanahin natin kay Kristo. At isa po dyan ay yung mamanahin nating buhay na walang hanggan. Bago po tayo magwakas, gusto ko lang pong itanong, ano po ba ang katunayan ng Espiritu Santo ay nasa iyo? Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. May malaki pong pagbabagong mangyayari sa buhay mo, sa pag-uugali mo, sapagkat ang magmamanifest sa iyo, ang makikita sa iyo ay ang bunga ng Espiritu Santo. Ito po ay nakasaad sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Walang batas ang laban sa mga ito. Ito po yung mangyayari sa atin. Meron tayong inner transformation. So bukod po sa pagbabago ng buhay natin, meron din po tayong lumalagong pag-ibig sa Diyos at para sa kanyang mga tao. At ang pangatlo ay meron din po tayong lumalagong pagmamahal sa salita ng Diyos at pagsunod sa Kanya. Meron din po tayong kasiglahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang tinanggap po natin ay ang banal na Espiritu Santo na siyang magpapatunay sa atin na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Patuloy po nating panalangin ang tribal missions, lalo po ngayon. Marami pong mga DVBS sa mga tribal kids. Panalangin po natin ang Zambales. Meron po silang DVBS na gaganapin next week. 3 days po yun. Pag-pray natin ang kanilang mga teachers at ang kanilang preparation po sa paggagawa po ng kanilang curriculum. Ganon din po ang Kalanguya ay merong kasalukuyang conference ngayon sa kanila pong Kalanguya churches. Meron pong about 27 ata na Kalanguya churches na nagkakatipon po ngayon. At sila po ay ating ipanalangin na maging matagumpay po ang kanilang conference. Approximately mga 2,000 plus po Kalanguya magsasama-sama ngayon. Doon po sila sa Nueva Vizcaya. At ganun din po ang Ilongot Intertribal. Hindi lang po Ilongot, kundi maraming mga young people mula po sa iba-ibang tribal groups ang nagkaroon po ng fellowship or tinatawag nilang reunion na ginanap po sa Ilongot Field sa Nueva Vizcaya din po. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa tagumpay na kanila pong natamo sa kanila pong intertribal fellowship.
At ganun din po ang mga camps na ginawa po. I think ang Central Subano nagkaroon po ng youth camp, ang Kalamyan Tagbanua at ang Mainland Palawan ay nagkaroon din po ng youth camp. Maraming salamat sa inyong panalangin at sana po ay patuloy nating suportahan ang gawain po ng Panginoon sa Tribal Missions. Muli po ako nagpapaalam sa inyo. Ako po si Pastor John Fabra na nagsasabing pagpalain kayo ng Panginoon at huwag nating kalimutang abutin ang mga tribo sa kabundukan sapagkat sila sa tingin ng Diyos ang mga katutubong hiyas.

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
2: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan po ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito lamang ninyo kami mapapakinggan sa 702 DCIS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kami rin ay maaari ninyong mapakinggan online sa febc.ph at sa Android app na O Philippines. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong po sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin o study guide. At sa biyaya ng Panginoon ay marami na po ang nakapagtapos ng kanilang pag-aaral sa ating basic Bible course. At ayon po sa kanilang mga patotoo ay nagagamit nila ang kanilang mga natutunan sa kanilang pamumuhay at pagbabahagi ng Salita ng Diyos sa iba. At upang inyo pong maranasang mag-aaral ng Biblia gamit po ang ating mga aralin, ay may pinamimigay po kami ngayon na brochure o listahan ng ating mga aralin. Mamaya ay akin pong sasabihin ng iba pang detalye kung paano po kayo magkakaroon ng kopya nito. Samantala, makinig muna tayo ng isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCIS Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph at sa Android app na O Philippines. Kabilang kami sa KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang iyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina po ay aking nabanggit na may pinamimigay po kami ngayon. At ito po ay ang aming brochure. Ito po ay naglalaman ng listahan ng mga aralin na maaari po ninyong pag-aralan diyan sa inyong tahanan. At upang kayo ay magkaroon ng kopya nito, ang kailangan lamang po ninyong gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa inyong mensahe, sabihin lamang po ninyo na gusto po ninyong makatanggap ng aming course list o listahan ng aming mga aralin. At kapag amin na pong matanggap ang iyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang aming address, Paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang amin pong address, Paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang amin pong email address, emeus1950@gmail.com. emeus1950@gmail.com. At ang amin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Ngayong umaga, kaibigan, ay ating itutuloy ang ating pag-aaral sa mga mahalagang turo ng Biblia. At nung nakaraan ay nakita po natin, na-introduce natin ang pag-aaral patungkol sa Diyos at ang kanyang mga pangalan. Ngayon titingnan po natin, sisimulan nating tingnan ang mga pangalan ng Diyos. Bago po natin ito tungayan, tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataon at sa kalayaan na meron po kami dito sa aming bansa. Salamat din po sa mapayapang katatapos lamang na eleksyon. At sana po Panginoon ngayon ay mag-unite po kami at magkatulungan upang umunlad ang aming bayan. Salamat po. Ang gabay po ninyo ang aming hiling sa pag-aaral. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang mga pangalan ng Diyos ay nagbibigay o nagbabadya sa kung sino siya. At dito makikita natin sa napakaraming mga pangalan niya, pag-aaralan natin ng ilan po dito upang siya ay ating makilala at upang tayo ay magkaroon ng mas malalim na appreciation sa ating relasyon sa Kanya. Ang titignan po natin ngayon ay ang pangalang Yehovah o Jehovah, Panginoon kung isalin po sa ating mga Biblia. O sa Ingles ay Lord, capital letters L-O-R-D. At capital letters din po yung Panginoon sa ating mga Tagalog na Biblia. Ang pangalan pong ito na Yehovah ay isa sa mga pinakamahalagang pangalan ng Diyos. Sapagkat ito ang pangalan ng Panginoon mismo. Kaya po Panginoon, ibig sabihin ay Lord. At capital letters, very important po yun. Kasi sa Bible, makikita natin nandun yung pangalang Panginoon pero hindi lahat capital letters. Pero ito, pag binasa ninyo ang inyong Biblia at nabasa ninyo na yung pangalang Panginoon ay capital letters, yun po yung Yehovah. Ano? At sa wikang Ingles ng Biblia ay Lord ang pagkakasalin dito. At ito ay bahagi ng pangalan ng Panginoong Jesus. Yun pong Yesus. Ye. Yehova. Yesus. Yun pong pangalang Ye na bahagi ng pangalang Jesus ay pinaikling pangalan ng Yehova. Ano po? At gayon din yung ibang mga pangalan na mababasa natin sa Biblia. Halimbawa, Elijah. Yun pong Ja ay yun pong Jehovah, pinaikli. Yosua o Yeshua. Yun pong Yeshu ay yun pong Jehovah yun. Ganon din po yung Yehoshaphat. Ganon din po yung Jedidiah. So ang mga pangalang ito ay nakapaloob ang pangalan ng Panginoon na Yehovah. Ipinahayag po ng Diyos sa pangalang ito ng Yehovah kay Moses ang ibig sabihin, kung ano ba ang ibig sabihin ng Yehovah. At kay Moises, noong kanyang kapanahunan, ay tinanong niya ang Panginoon. Nung siya ay haharap sa mga Israelita, sabi niya, ano ang sasabihin ko sa kanila kapag tinanong nila ako kung ano ang pangalan mo? Ikaw na magliligtas sa amin mula sa Ehipso. At sa Exodo Kapitulo 3, talata pong 11 hanggang 15 ay sinabi ng Diyos kung ano ang kanyang pangalan at ito yung pangalang Yehovah. Pero dinefine po ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moises ay ako ay ang ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Exodo Kapitulo 3, talatang 14. Ang pangalan po na Yehovah kung gayon ay nagpapahayag ng kawalang pagbabago ng Diyos. Ang mga nilalang dito po sa mundo, maging tayo o alumang mga bagay, ay hindi po natin masasabing hindi nagbabago. Ano? Lahat ay nagbabago. Yung kasalukuyan at yung mga hinaharap, lahat ng nasa ating nakikita, nagbabago sila. Tayo nga po, nagkakaedad tayo. Dati itim ang buhok natin ay pumuputi na, bagamat yung ilan ay nagpapatina. Ano po? Ng buhok para manatiling itim. Pero hindi maikakaila sa ating anyo, nagbabago tayo. Hindi po tayo nananatiling bata, hindi po nananatiling malusog, nagkakasakit tayo habang tumatanda tayo. Tayo ay nagbabago. Subalit ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya po yung nakaraan, yung kasalukuyan, yung kinabukasan. Siya ang siya, kaya't ako ay ang ako nga. Ang sa atin po ay meron po tayong nakaraan at meron din po tayong may kinabukasan. Kaya nga po maging sa ating mga pagsasalita, merong past tense, merong present tense, may future tense. Pero sa Diyos, ang lahat ng bagay ay iisa lamang. Nakikita niya ito sa pangwalang hanggan sa kanyang harapan. At sa kanya, ang paglipas ng mga panahon o taon at ng mga milenyo ay walang kahulugan kasi kita po niya lahat at hindi nagdadala sa kanya ng pagbabago. Ngayon, tunay po na mahirap itong isipin. Mahirap po nating maunawaan kasi limitado po ang ating kaisipan patungkol dito. Kasi tayo ay nakakaranas ng pagbabago. Ang mundo natin, decaying, sasabihin natin. Hindi naman po siya bumubuti, kundi lalo nga pong nasisira ang ating mundo. Nagkakaroon ng deterioration, pero ang Diyos, hindi po niya nararanasan ang mga ito. Hindi siya nagbabago. Pagbabago po ang nangyayari sa atin. Kabulukan, nakikita natin sa pang-araw-araw, nakikita natin sa ating paligid. Subalit ito sa atin ay palatandaan na siya ay Diyos kasi hindi niya nararanasan ang mga bagay na ito. Siya ay nananatiling siya, lalo na sa kanyang relasyon, sa kanyang mga minamahal, sa kanyang mga tinubos. Kaya't siya ay higit na dakila kaysa sa atin na napakaliit sa ating isipan. So gaya po ng ipinakikita dito sa Exodo Kapitulo 3, ipinahayag ng pangalang Yehova ang Diyos lalo na bilang isang hindi nagbabago sa kanyang kaugnayan sa kanyang bayan, kung ano ang kanyang sinabi sa kanila at kung ano ang kanyang ipinangako sa kanila, hindi siya magbabago dito. Ito ay nagsasalita ng kanyang kawalan ng pagbabago sa pag-iisip, hindi bilang abstract na ideya lamang, kundi ng kawalan ng pagbabago ng kanyang pagmamalasakit, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kahabagan, ng kanyang pangako, at higit sa lahat, ng kanyang biyaya sa kanyang mga minamahal at sa kanyang mga iniligtas. Yun ang mas malalim na kaisipan sa pangalang ito na Yehova. Hindi po siya nagbabago. Kaya nga sa Hebreo sabi, He is the same yesterday, today, and forever. Bagamat tayo po ay nagkakasala, hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa atin. Mahal pa rin niya tayo. Ngayon, hindi po ibig sabihin na kinukonsinti niya tayo. Hindi. Dahil mahal niya tayo, kung minsan dinidisiplina niya tayo. Pero ang sinasabi rito ng hindi nagbabago ay yung kanyang kahabagan sa atin. Yung kanyang pagmamahal sa atin. Yung kanyang biyaya na ibinigay niya sa atin. Yun po ang ating Diyos. Diyos na mapagmahal kahit na tayo ay madalas na nagkakasala at lumalayo sa Kanya, hindi nagbabago ang Kanyang pagmamahal at pagtingin sa atin. Tayo po dito sa mundong ito nagbabago maging ang ating mga emosyon, maging yung ating mga pagtingin sa ating mga kaibigan, maging sa ating asawa, di ba? Kung minsan, kung noong una, marahil yung iba, kaya po nagkakaroon ng suliranin dahil sa expectation nila. Pero habang tumatagal, hindi nami-meet yung expectation nila sa kanilang asawa o mga kaibigan, nagbabago ang kanilang pakikitungo sa kanila. Pero ang Diyos, hindi po nagbabago ang kanyang pakikitungo sa atin. Tayo nagbabago kasi tao tayo. Hindi tayo ang Diyos. Pero ang Diyos, ipinakikita dito na sa walang hanggan, siya ay siya. At kung ano ang sinabi niya para sa atin, yun ay kanyang gagawin. Ibig sabihin, kaibigan, ganoon na lamang. Kaya't nung sabihin ng Bibliyang, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam po ng Diyos na lalayo tayo sa Kanya. Alam po ng Diyos na magkakasala si Adan at Eva. Alam po ng Diyos na ikaw, kaibigan, bagamat maaaring tinanggap mo na ang Panginoon bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, ay lalayo pa rin. May time na ikaw ay magkakasala, manlalamig, pero hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa iyo. At kung minsan sa iyong suliranin, sa iyong kasalanan, pumapasok ang depresyon at minsan ayaw mo nang matumuloy sa mga gawain. Pero kaibigan, huwag mong kalilimutan na nandyan ang Diyos. Kaya nga ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Bagamat kung minsan tayo para bagang naisip natin, wala na, pinabayaan na ako ng Diyos, iniwan na ako ng Diyos, pero hindi, sinsya ay hindi nagbabago. Kaya't ang pangalang ito ay nagpapaalaala sa atin na tayo bilang bayan ng Diyos, mga minamahal ng Diyos, mga iniligtas ng Diyos, ay Kanya at hindi magbabago magpakailanman ang ating relasyon sa Kanya. Hindi magbabago ang Kanyang pakikitungo sa atin. Hindi magbabago ang Kanyang mga pangako sa atin. Kaibigan, ganoon po ang Diyos. Kaya't napakaganda po no, na ang pangalang ito nagpapaalala sa atin na ganoon ang ating Panginoon. Maaring tayo ay manlupaypay, pero ang Diyos hindi manlulupaypay sa at kanyang relasyon sa atin. Bagamat kung minsan magagalit siya, bibigyan niya tayo ng disiplina, pero yun ay upang manumbalik tayo sa kanya. Hindi po sila lumalapit tayo upang maging kanya, hindi po ganoon. Kundi tayo ay sa kanya na, bago pa man tayo nilalang dito sa daigdig na ito, ay iniligtas na niya tayo. Nasa isip na niya tayo. Kahit na alam niya kung ano ang ating mga gagawin sa hinaharap pa, alam niya, kaya tayo ay kanyang iniligtas. Pinili niya noon pang una para maging bayan niya. At darating ang araw na makukumpleto lahat tayo, yung mga sa hinaharap pa, at tayo ay kanyang titipunin at kukunin bilang kanyang bayan. At mananahan tayo sa kanyang piling. Kaya't ang pangalang ito, Jehovah, sa ibabaw ng lahat ng iba pang mga pangalan niya, ay ang pangalan na kung saan ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin bilang Diyos ng tipan, the covenant God, na hindi niya sisirain ang kanyang pangako sa atin. Ito ay malinaw din doon po sa Exodus 3, sapagkat doon ay naalipin ng mga Israelita sa Egypt. At may pangako sa kanila ang Diyos noong panguna sa Genesis. Akala nila nagbago na ang Diyos, pero naalala ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi niya ito nalimutan. At sa kanyang takdang panahon ay kanyang itinaas si Moises upang siya ang gagamitin niya na iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin. Tayo rin ay nasa alipin o naaalipin ng kasalanan. Subalit, dahil sa biyaya ng Diyos sa kanyang pangako sa atin, ay iniligtas niya tayo sa pagkakaalipin, sa kasalanan, sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Namatay siya sa krus para sa atin. Hindi nagbago ang paningin ng Diyos sa atin. Mula pa ng lalangin ng Diyos si Adan at Eva, ang sangkatauhan, hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa atin. Mahal po niya tayo, at ganoon na lamang ang kanyang biyaya at pagmamahal sa atin na binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi po tayo karapat-dapat sa ganito pong pagtingin o pagmamalasakit ng Diyos sa atin, kasi tayo nga po ang nagkasala eh. Pero pinili ng Diyos na hindi magbago dahil tayo ay sa kanya. Nilalang niya tayo sa kanyang wangis at tayo ay sa kanya. At hindi niya nais na tayo ay mapahamak at mapasakamay ng kanyang kalaban, si Satanas. Bagamat si Satanas, hindi naman po talaga siya pwedeng magwagi, kasi hindi po siya may kocompare sa kapangyarihan ng Diyos dahil siya ay nilalang ng Diyos. Pero tayo, kaibigan, may pangako ang Diyos sa atin. Kung sino mang sumampalataya sa Panginoong Jesus, tiyak na maliligtas siya at ang kanyang sangbahayan. Kaibigan, ikaw ba? Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesus sa iyong buhay? Sumampalataya ka na ba sa kanya? Ang kaligtasang ito ay bukas sa iyo ngayon. Sana, kaibigan, ang panalangin namin ang araw na ito ang maging araw na ikaw ay sumampalataya sa Diyos. At ang pangako niya, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At mararanasan mo ang Diyos na hindi nagbabago, si Jehovah. Siya ang Diyos na tunay. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong napag-aralan ngayong umaga. Kaibigan, maraming salamat sa iyong pagsama sa akin ngayong umaga, at alalahanin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas sa Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. Ganito po ang sinabi niya, "Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya." Kaibigan, maraming salamat sa iyong pagsama sa akin sa umagang ito. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, ako po ang inyong kaibigan, kamag-aral, Ronald Pailano. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: On this special day, I'd like to give credit to someone special in my life. Someone who's taken care of me. Someone who supported me. And someone who's been with me all the way. I'd like to give credit and thanks to my mother. Happy Mother's Day, and I love you so much.
1: Mommy! Mommy!
2: Mamsi, ang iyong pagmamahal tila isang trophy na yakap-yakap ko. Kung noon ay nadapa, isang ngiti mo lang, luha ko'y napaparam. Sa aking mga kamalian, sinusuklian mo ng pangunawa hanggang sa matutunan ang wastong pamamaraan. Salamat po, Mamsi. Happy Mother's Day.
3: Sa akon nga Iloy, madamugin nga salamat sa imong pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palangga taka kag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day.
4: Ang pagiging isang ina, isang karangalan ng isang babae. Kasi hindi naman lahat ng babae ay pwedeng maging ina. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang inang may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ang ina ang ilaw ng tahanan at kailanman ay hindi nag-iingay gaya ng parola, kundi nagliliwanag sa kanimlan.

0: Hi! Gandang buhay! Kay Saya-Saya!
1: Bakit kaya sabihin mo?
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
2: Lamang ang pinto at lagos ang daraan, hindi ko kayang huminto, maubusan ng daan, kasalanan.
3: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Ito nga po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating pagkakaloob. Alam niyo po, napakaraming mga responsibilities ng isang mananampalataya. Bawat isa sa mga ito ay kinakailangan po nating gampanan, hindi lamang dutifully, but also delightfully. Ibig sabihin ng dutifully, ginagawa po natin na meron tayong maliwanag na sense of responsibility and obligation. Ang sabi nga ho ng isang speaker, pag sinabi nating duty or obligation, eh hindi ho nakadepende yan kung sa gusto nyo o hindi, nasa mood kayo o wala. Well, it has to be done sapagkat yan po ay isang responsibility. Ano po? Kaya nga mapapansin nyo yung mga tao na pag ang kanilang mga ginagawa ay ginagawa bilang udyok ng kanilang mood, ng kanilang damdamin, ang isang nawawala yung consistency. So an obligation is something that you commit to faithfully. Regardless po ng ating mood o kaya ng ating damdamin ng mga panahong yon. Now delightfully is something else kasi sa totoo lang po, pag pinag-uusapan natin yung delight, ito ho ba ay isang reaction lang natin o ito ho ba ay isang kasanayan na patuloy nating pinalalago sa ating buhay? Kasi pag hindi pa tayo lumalalim sa pananampalataya, alam nyo, marahil po ay meron tayong delight from time to time or yung delighting natin merong threshold o hangganan. Pero pag sinabi po natin to delight in giving or worshiping God, eh alam niyo po, ang ibig sabihin nito ay sinasanay mo ang iyong sarili na pahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa ating Diyos. Sinasanay mo ang sarili mong magalak sa pagpaparangal sa Diyos na isang bagay na wala sa atin nung tayo po'y wala pang kaugnayan kay Kristo. Pero ngayong na kay Kristo na tayo, ito po ay kailangang taglayin at maging kasanayan ng ating buhay. Di po ba? So napaka-importante po ito para sa ganoon, maunawaan natin na marahil po may mga bagay na nung umpisa hindi ka nagagalak, pero pag nakasanayan mong magalak, pag na-train mong iyong puso na magalak, eventually mapapansin mo na yung kagalakan or yung delighting is a product of maturity and growth. Totoo naman, di ba? Parang sa pagkain, para madaling ipaliwanag. May mga pagkain po na gustong-gusto natin, pero hindi naman mabuti para sa atin, di ba? May mga pagkain na gustong-gusto natin, pero minsan nakakasama pa nga eh. At may mga times na pag tayo po ay nasabihan ng doktor na ito ang mga bawal, ito ang dapat, aba. Alam niyo ho, sa umpisa, sa totoo lang, Lalong-lalo na pag nasanay ka sa hindi malusog na pagkain, it will take time para yung mga pagkain na nararapat at malusog ay maging kasanayan. Sa umpisa ho, medyo parang sapilitan ho yan, di ho ba? Pero later on, mapapansin mo, nagugustuhan na. Sa kape nga lang, ang biruan eh. Marami ho ang gusto yung mga 3-in-1, yung matatamis, milky. Pero alam nyo po, ang isang bagay na mapapansin mo pagka marami ng bawal. Abay, natututunan pa lang magustuhan yung black coffee. Sino ho ba dyan ang black coffee ang iniinom?

po dyan, sinasanay natin yung puso natin. Kaya nga sa isang pag-aaral natin, if you remember, pinag-usapan natin to eh, na yung giving is actually isang practice or a gift na kailangan lumalago din habang ginagawa natin. Pag wala yung paglago habang ginagawa mo ito, then you're not doing it the right way. Ang anumang gawaing espiritual, habang ginagampanan natin sa tamang paraan, ito po ay nagde-develop ng tamang puso sa atin at nakapagpapalago sa atin. So, unawain natin ngayon ang pagkakaloob. Gamitin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 11 all the way to verse 15. Ang sabi ho ng passage, "Yes, you will be enriched so that you can give even more generously. And when we take your gifts to those who need them, they will break out in thanksgiving to God." So, two things will happen. The needs of the Christians in Jerusalem will be met, and they will joyfully express their thanksgiving to God. Verse 13, "You will be glorifying God through your generous gifts, for your generosity to them will prove that you are obedient to the good news of Christ. And they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Thank God for His Son, a gift too wonderful for words." So dito po sa passage na ito, makikita mo, pag tayo po ay tapat sa pagsunod sa ating Panginoon, ang maliwanag pong sinasabi ng talata is that the Lord will enrich you so that you can give more generously. So, yung ating step of generosity will lead to more blessings so that we can even more be generous. So, ibig sabihin po nito na kung hindi tayo tapat sa kakaunti, hindi tayo magiging tapat sa marami. Yung pagpapala ng Panginoon ay lalong dumadami pag tayo po ay tapat at maayos ang ating pagsunod sa Kanya kahit sa larangan ng pagkakaloob. Pero yung pagpapala niya sa atin ay hindi po para dumami yung capacity natin for personal use. Ang maliwanag po dito is so that we can give more generously. Hindi naman po masama to enjoy the blessings of the Lord if it is the Lord's will. Pero ang challenge po rito at ang reminder sa atin is so that we can give even more generously. So hindi dapat sa atin tumigil yon. Kailangan po merong pagpapatuloy ng bagay na ito. At makikita mo, napakaganda ng resulta, no? Sabi dun sa verse 12, "The needs will be met." So, may pangangailangan, natugunan. So, that's the physical aspect. Pero, mapapansin mo, ang isang epekto, dahil ito po ay isang spiritual na gawain, people will joyfully express their thanksgiving to God. Sila po ay magpaparangal, sasamba sa ating Panginoon. So makikita mo na pag ang isang bagay po ay ginagawa sa tamang paraan, and giving is a spiritual activity, meron pong giving na hindi spiritual. Merong giving dahil, actually marami to, gusto ko rin bigyan din to eh. Merong nagbibigay dahil naawa. Okay, merong nagbibigay pero gusto ng control. I would say hindi nga pagbibigay yon. Kung may mga tao hong nagbibigay pero may condition sila, nagbibigay pero they want to control what they give, they impose themselves, it's not giving, it's buying power. Hindi sila nagkakaloob in the truest sense. Bumibili sila ng kapangyarihan. Mali po yun. Kasi pag ikay nagkaloob, you entrust this to those who were entrusted by God with the responsibility on how to use it. May accountability ka sa Diyos in the same way na yung nagmamanage nito will also have an accountability before God. Di ho ba? Kaya mapapansin mo yung katapatan natin sa Panginoon yon. Yung mga nagmamanage nito ay dapat maging tapat din sila dahil may pananagutan din sila sa ating Panginoon. At iyan po ang hamon dyan. Kaya nga mapapansin nyo po na sa pagkakaloob, kailangan tingnan natin ito as a spiritual activity. It should lead to glorifying God. Tayo po as believers, lumalago sa pananampalataya habang tayo ay nagkakaloob. Yun dapat ang epekto eh. Hindi po yung focus lang tayo kasi giver yan kaya mayaman yan. Dapat po may

0: Medyo baguhin natin yan eh. Kailangan makita natin na giver siya, kaya spiritually nagmamature pa siyang lalo. Kailangan palagi nating makita yung spiritual side kasi yun naman ang purpose eh. If it's a ministry, then it should have spiritual benefits and it should also have spiritual fruits. Dapat may benepisyong spiritual at may bungang spiritual din, di ho ba? So, yan po ang ating makikita. Kaya nga, kung itutuloy natin yung talata, sinasabi nga po doon that you will be glorifying God through your generous gifts. So, God is glorified, the believers are edified, at ang sabi po ng talata, it will show that you are obedient to the good news of Christ. Hindi po ang makikita, mayaman siya, kaya siya nagbibigay. Hindi, it shows your obedience. Yan po ang nailalantad, yung ating pagiging tapat. At ano po ang resulta? Ang ganda. Verse 14, they will pray for you with deep affection because of the wonderful grace of God shown through you. Nakita mo yung spiritual blessing na ibibigay sa iyo. Ikaw na nagkaloob, naging instrumento. At ang balik din ito sa iyo, ang mga taong napagpala sa pamamagitan ng pagiging instrumento mo, sila naman ay magpapasalamat sa Diyos at mananalangin para sa iyo. So nakita niyo yung blessing na iyon, huwag nating ilimit sa material at financial na para bang palagi kailangan ang reward ay material and financial. Hindi po. Yung spiritual side, because yan naman ang mahalaga sa ating Panginoon, di po ba? Kung meron pong mga material, financial, well, that's secondary. Primarily, it should be spiritual. Ngayon, ito po ang madalas, no? Puntahan natin yung bakit ba marami hindi nagiging faithful sa giving. So, let me suggest three things. Marami po yan, but let's focus on three things. Number one, yung worry. Dinil ito sa Matthew 6, di ba? Pag tayo po ay nag-aalala, ang nangyayari po, pumapasok tayo sa tinatawag na survival mode. Pag ang isang tao nasa survival mode, ang focus mo ay sarili mo. So from others, you shift towards self. From God, you shift towards self. Na para bang yung pinagdadaanan is now an excuse to not give. Kaya nga yung pinag-aralan natin ng isang pagkakataon, sinasabi nga po ron, sa kabila ng kahirapan, problema, nananatili silang nagkakaloob. Bakit po? Kasi hindi naman sila nag-aalala eh. May tiwala sila sa Panginoon. Kaya ho, napakahalagang makita natin na yung worry, problema ng puso yan eh. Sa totoo lang, may mga taong kakaunti ang tinatangkilik, but they do not worry. May mga taong napakaraming pera, but they worry. Naalala ko yung nabasa ko about stress. Ang sabi po roon, when our sense of control is threatened, we experience stress. Na-stress tayo dahil yung sense of control natin na naapektuhan. At yan po ay isang napakalaking paalala sa atin na paminsan, hindi naman talaga yung resources. Eh, minsan ang dami-daming resources, higit-higit pa eh. Pero ang na-threaten yung sense of control, paano na? Yan. Diyan ang gagaling yung worry. Kaya nga, nung sinulat yung pagpapaliwanag tungkol sa worry from Matthew chapter 6, alam mo, lahat relate eh. May pera, wala, mayaman, mahirap, bata, matanda, lahat. Bakit po? Because worry is something that affects everybody. It's not about your bank account, it's not about how rich you are. Worry po is a spiritual condition. Kaya, it's an issue of faith. So, pagka merong worry, mapapansin mo, mahirapan ka magkaloob. Kasi yung worry mo is a threat to your faithful giving. Pangalawa, wants. Totoo yan. Paminsan, magandang tanungin ang sarili natin. Baka pagdating sa Panginoon, bilang na bilang at hirap na hirap tayo magkaloob. We find it difficult to be generous. Pero pagdating sa hobby, sa hilig natin, sa mga alaga natin, yung para sa atin, baka naman walang bilang-bilang. Talagang all out, di ho ba? Eh, ang tanong ho, pagka ganun, ano nang prioridad natin? Misan po, ang nangyayari sa atin, para bang mabilis tayo pagdating sa mga bagay na para sa atin, para sa hilig natin, pero pagdating para sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng ika nga, ipagpe-pray ko pa ng napakatindi. Pero pagdating sa Kanya, wala nang pray-pray. O ba, pag-isipan. Because it's an issue of priority. And sometimes, Pag nakafocus tayo sa wants, hindi naman nauubos yan eh. Di ba? In fact, ang mundo natin, yan ho ang appeal. Talagang ang inaatake yung wants. Kaya nga, nung araw, naalala ko yung kwento ng isang kumpanya na gumagawa ng bumbilya, no? Na-relate sa akin to ng isang kaibigan. They were so good dun sa kanilang product. Hindi napupundi agad-agad, no? Talagang pang matagalan, ika nga. Alam nyo nangyari, nalugi yung kumpanya. Bakit? Initially, nag-boom kasi bilihan lahat eh. E nung hindi nasisira, wala nang bumibili. Nalugi. Alam nyo, ngayon, ang appeal ng mga produkto palagi, new and improved. Palagi nyo makikita yan. This is better than what you have. So kahit na buong-buo pa, matibay pa, okay pa, they will always say obsolete, magpalit ka na, hindi na yan ang uso. Kaya ang tao ngayon always looking forward for the next new thing. Di ba? At yung pagtingin natin dyan, syempre, it affects the way we manage resources. Kung mapapansin mo, halimbawa sa cellphone lang, ang cellphone po can be very, very expensive, lalong-lalo na pag palabas pa lang o kalalabas pa lang. Di ba? Tapos in just a matter of few months, mapapansin mo yung very steep decline pagdating sa value. So, anong mapapansin mo rito? Well, bottom line is talagang gusto nila na ang tao makuha doon sa hype na isa ka sa mga nauna na nagkaroon. Yan. Actually, for some people, they are buying status more than a gadget. Yung status ang mahalaga. And that's very dangerous. Because if we are feeding our status, then there's something wrong. Kaya kailangan evaluate natin. Hindi naman ho masama magkaroon tayo ng mga bagay na kailangan at nagagamit natin. Pero yung kung itong mga bagay na ito ang maging pangunahin at naging hadlang na sa ating pagiging tapat, then it becomes an issue of priority. So that's number two. And thirdly, wastefulness. Wastefulness. Maraming nasasayang. Totoo naman ito eh. Di ba paminsan, pag hindi natin talaga napag-iisipan, marami tayong natatapon ng mga resources. At pag iniisip-isip mo, itong mga natatapon na ito, mga nasasayang na ito, sometimes binibili natin dahil mura, minsan binibili natin kahit di natin nagagamit, minsan binibili natin kahit na meron pa tayo. And eventually, pag tinignan mo yung halaga ng mga ito, mahal din eh. At ito po ay issue ng efficiency or stewardship. So pag hindi natin naayos to, it affects the way we give. Kaya nga, if you remember, sa ating isang pag-aaral, binigyan din natin na yung giving, I can liken it to the tip of the iceberg. Ibig sabihin, underneath that, meron pang mga sub-issues. Yung pagtatama ng puso, pagtatama ng kasanayan sa ating pagbibigay. Hindi lang siya basta yung nagbigay ka. Merong mga dinideal sa atin, eh, no? To give faithfully. Kasi to give one time or unfaithfully, ibang usapan yon. Pero yung giving faithfully, ang ibig sabihin nun, meron kang inaayos sa buhay mo so that you can consistently give. Eh bakit? Sa totoo lang, minsan yung income naman di naman nadadagdagan eh. Minsan pa nga, nababawasan pa pag may karamdaman, emergency, kung ano-ano, di ba? Kaya nga yung capacity to give, hindi palaging pare-parehas eh. But if you give faithfully, ang basihan nito ay hindi na yung financial capacity but the spiritual capacity. At yun po ay napaka-importante sang-ayon sa ating natutunan kasi yung spiritual capacity enables you to be consistent despite your financial inability. Na kahit paminsan hirap tayo financially but we can be consistent and faithful if we are spiritually able. Yan ang challenge dyan. Kaya po mapapansin natin sa mga pinag-aralan natin nung nakalipas, napaka-importante po yung pangangalaga sa buhay espiritual. Dahil ang pagkakaloob na tunay na nagbibigay lugod sa Diyos ay isang spiritual na gawain more than anything else. Giving is a spiritual activity. Hindi lang siya tungkol sa pera, it's about the condition of your heart, your spiritual maturity, it's all about your faith in God. Diyan nagmumula yan eh. Giving is just the expression. Pero yung nangyayari sa puso natin, yan ang battlefield Yan ang hard work. So kung nag-struggle ka sa giving, tingnan mo yung mga mas malalalim na issue, mas mabibigat yung mga underlying factors bakit yung giving ay nahihirapan nating gawin. Di po ba? Napaka-importante yan. Kaya nga, challenge talaga sa atin yan. So worry, wants, wastefulness. The issue of faith, issue of priority, and issue of efficiency or stewardship. Kaya para ma-resolve natin to, let's look at three things. No? One is lordship, ang pagiging Panginoon ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, if He is Lord of all, then definitely He is the Lord of your life. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kaya ang challenge po rito is to give according to the Lord's leading and also to spend according to the Lord's leading, to manage our resources according to the Lord's principles. Kasi siya ang Panginoon eh. Siya masusunod kung ano yung nais niya, kung ano yung gusto niya, kung ano yung marapat sangayon sa kanyang pamantayan at ninanais. Kaya kung minsan, napapansin niyo po, ang struggle talaga sa giving, nagmumula sa struggle sa pagpapasako. Di ba? May mga times na may leading si Lord pero ayaw natin. May mga times na pinagagawa ni Lord pero hindi natin gusto. Kaya challenge talaga yan na kinakailangan po ang puso natin must be ready to give so that we can truly honor God. Yung pangalawa po, so that's lordship. The other one is worship. Kailangan natin palaging ipaalala, when we give, it should be an act of worship, and that is to glorify God. So it's not only the amount, but how we give and why we give. Nabanggit ko po kanina sa ating pasimula, na minsan po talagang ang pera, pinagkakaloob, pero tinitrade off natin eh. For example, you want influence, you want position, power, you want control. Pag kayo ho ay nagbibigay and you find it difficult to give anonymously o kaya yung walang strings attached, well, it's time to evaluate. Are you giving really to worship God? Or merong ibang motibo o layunin? Di ho ba? Kasi may mga ganyan eh. They give, pero gusto nila talagang mukha nila yung nandun. Kita sila. O kaya, they give, pero ang gusto po nila according to how they want to the resource to be used. So anong ibig sabihin po nito? Ang nagiging problema po doon is maybe you are giving to buy power, get a position. So hindi lagi, pero it's good to evaluate. So lordship, worship, thirdly and lastly, stewardship. Ano yung pananaw natin sa tinatangkilik natin? Stewardship by definition is utilizing and managing all resources that God provides for the glory of God and for the betterment of His creation. So kung alam natin na ito'y pag-aari ng Diyos, para sa kaluwalhatian ng Diyos, then the way we use it will be different. Kaya minsan po nag-struggle sa giving kasi ang problem is stewardship. So yung tatlong yon, lordship, siya ba talagang Panginoon? Worship, are we giving because we want to glorify God? Stewardship, tayo ba ay mabuting tagapangalaga nito? Because if we are, then we will use it properly. Then giving, faithful giving will be the result. So sana po mga kapatid, naging pagpapala ang pag-aaral na ito. Sa ngayon, dito po tayo nagtatapos at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
3: Pasaway.
4: Tamad mag-toothbrush, kaya ni daddy.
5: Kamu
3: mukha ko raw si Daddy.
4: Yung umiiyak pag nagigising. Dati pa yun. Ngayon, pagiging madaldal naman.
3: Pag nagsalita ako ng bad words, hindi ako gumagawa ng homework ko. Teacher po kasi siya.
2: Ano ang ayaw na ayaw ng mami mo sa'yo?
3: Ewan ko.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Hi! Bakit naman ganon?
2: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
1: Wala po, Mami.
2: Nagugutom ka na ba?
1: Hindi po, busog po ako.
2: Eh, anong iniisip mo?
1: Naiinip po kasi ako, Mami.
2: Saan ka naiinip?
1: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother.
2: Ah.
1: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
2: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
1: Bakit iba-iba po?
2: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
1: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
2: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Kailang matigil ang pangangalat ng mga bagong aral ng mga apostol na sila Pedro at Juan na yan. Pati ang kanilang mga kasamahang apostol. Lalong dumarami ang mga taong nakikinig sa kanilang mga turo.
5: Bakit hindi natin ipapatay ang 2 bihag na nasa kulungan? Kapag ito ay naparusahan natin ang kamatayan, tsaka na magkakawat ako at mas silang lahat dahil sa takot na pati sila ay madamay. Ang mga tao na sumusunod sa kanila ay malamang nalalayo na sa kanila.
6: Lahat ng nasa loob ng kanilang tahanan ay galit-galit palabas! Wasakin ang mga itinayo nilang iglesia! Ayoko na may makita ang iglesia dito sa Udaya at kahit doon sa Samaria! Wasakin ang iglesia na yan!
7: Eh, talagang masidhi ang pagnanais mo, Saulo, na usigin at patayin ng mga alagad ni Jesus. Alam mo, gusto ko ang ugali mong iyan. Tutol sa bagong pananampalataya. Kailanman ang lumang pananampalataya ay di dapat nating talikuran dahil ito ay nagmula pa sa ating mga ninuno. Sige, bibigyan kita ng kapangyarihan na gawin mo ang lahat ng naisin mo para mawasak ang mga simbahan at mga sumasampalataya sa bagong pananampalataya na si Jesus ang kanilang tinataas na Diyos.
8: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin.
9: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami.
10: Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

0: mas panatag tayo na mamuhay dito sa Silesia. Kaysa naman, manging ibang bayan pa tayo. Baka mahirapan ka.
1: Hindi na ba tayong maninirahan na kasama ng ating mga angkan? Mula sa lipi ni Benjamin?
0: Dumito na muna tayo sa Tarso. Habang ikaw ay buntis, ito mo na rin isisilang ang ating anak.
1: Pero ang lugar na ito ay mapanganib sa magiging anak natin. Kailangan maprotektahan natin ang ating magiging anak mula sa karumihan ng mga hintil. Ang ating sambayanan ay labis na kinasusuklaman ng mga hintil. Tayo ay mga tunay na Hudyo mula sa angka ng ating ninunong si Benjamin.
0: Huwag kang mag-alala. Mas lalo ko pang poprotektahan ang ating magiging anak sa mga hintil. Hindi naman tayo pababayaan ng gobyerno ng Romano dahil tayo ay mamamayan ng Roma. Pero kahit ganun pa man, naniniwala pa rin ako ng Jerusalem ay sagradong bayan. Pasasaan ba't makakabalik tayo roon?

0: Tamang-tama naman. Aanihin na sa makalawang ang aking mga pananim. At 10 inahinto pa naman ang sunod-sunod na nanganak. Nadagdagan na naman ang aking mga alagang hayop. Pinagpala kami ng Diyos sa aming kabuhayan. Wala pa nung magbuntis ang aking may bahay.
1: Oh, Ginoo!
0: Anak, ito ng kalugar namin ng asawa ko, ha?
1: Ginoo!
0: Bakit kaya siyang maangos?
1: Ipinapatawag po kayo ng misis po ninyo. Manganganak na daw siya.
0: Ha? Ang asawa ko? Manganganak na? Mapuntahan nga.
1: Bilisan po ninyo. Nandun na rin po sina inangat ang manghihilok.
0: Oh, tara. Salamat naman at may nautusan ng asawa ko na ako ay sunduin dito sa apostolan.

0: lalaki ang anak natin.
1: Saulo. Saulo, ipapangalan natin sa kanya. Palalaki natin siyang isang dalubhasa.

0: Saulo, anak!
1: Opo.
0: Umuwi ka na.
1: Maaga pa po, ama. Nagpaalam naman po ko kay ina na makikipaglaro ako sa mga kakilala ko po.
2: Pero hindi namin alam ng iyong ina na ang mga kalaro mo ay anak ng hintil. Marurumi silang tao, anak. Hindi ka dapat nakikipaglaro sa kanila. Iba silang lahi, anak. Hindi mo sila maiintindihan dahil sa wika nila.
1: Ama, hindi naman po ako makikipaglaro sa kanila kung hindi po ako marunong magsalita ng wika nila. Nakakapagsalita po ako ng wikang Griego, kaya naintindi ako po sila.
2: Talaga, anak?
1: Opo.
2: Pero nang dumating ako, nagsialisan na sila eh. Marahil natakot sa akin. Marunong ka ng wika nila?
1: Pati nga po wikang Latin ay nakakaintindi po ako. Kaso lang po, kakaunti lang pong alam kong salitang Latin. Dahil sa librong binabasa ko po, ay may mga kalaro po akong wika nila ay Latin. Kaya naintindihan ko po sila.
2: Basta, hanggat maiwasan mo sila, iwasan mo sila, anak. Ang dami namang mga bata sa ating lugar na hindi mga hintil. Sa kanila ka makipaglaro. Umuwi na nga tayo. Malamang na naghihintay na ang iyong ina sa atin.
1: Sige po. Ako na po magdadala ng ibang uhay ng trigo.
2: Sige, anak. Oh, pinagkatay kita ng tupa. Diba nagsabi ka sa amin kagabi na gusto mong makatikim ng karne ng tupa? Kaya may pasalubong ako sa iyo. Karne ng tupa.
1: Talaga po, ama? Ang sarap pala na magiging hapunan natin ngayon. Pero bakit tayo lang po ang dala ninyo?
2: Yung ibang parte ay nabili na sa akin sa pastulan eh. Pero ilang araw mo rin itong kakainin. Madami-dami rin ito, anak. Tandaan mo, anak, ang biling ko sa iyo, tayong mga lahi ni Benjamin ay hindi nakikipagkaibigan sa mga hintil. Kahit nga ang mga lolo mo at mga tiyuhin mo, kinasusuklaman ng ating sambahayan ang mga hintil.

0: Si Dupetong pamilya na naninirahan sa lugar ng Tarso, sa bandang lalawigan ng Cilicia, na matunog ang pangalan ng kanilang anak na nagangalang Saulo, nakapagsasalita doon ng wikang Griego at Latin.
1: Hinaong Gamaliel, ang mag-anak na ito ay mula sa lipi ng Benjamin. Pero mamamayan sila ng Romano. Ang kanilang lugar sa Cilicia ay isang probinsya sa dakong timog silangan pa ng Tarso.
0: Eh, alamin mo nga kung anong edad na ang batang si Saulo.
1: Masusunod po, Ginoong Gamaliel.

0: 13 taong gulang na ang ating anak na si Saulo?
1: Tuloy pa ba ang plano natin ipadala siya sa Palestina para doon siya magpatuloy ng kanyang pag-aaral?
0: Oo, doon na siya mag-aaral sa ilalim ng pamamahala ng Rabbi na si Gamaliel. Kaya bukas na bukas din ay ihatid natin siya sa Sanhedrin upang samaan siya ng mga Saduceo na pupunta ng Palestina.
2: Totoo po ba, ina, na doon po ako mag-aaral sa Palestina?
1: Oo, anak. Kasi 13 taong gulang ka na at ang iyong magiging rabbi ay si Gamaliel, isang napakadalubhasang guro. At malamang, anak, magiging kasing dalubhasa ka ni Gamaliel.
2: Oo naman po, ina. Mag-aaral po ako mabuti roon. Gusto ko pa nga po maging isang abogado, eh.
1: May dumating na kareta. Marahil lang iyong ama na ang dumating.

0: Ginoong Gamaliel, narito na po si Saulo mula pa po sa lugar ng Tarso na angka ni Benjamin.
1: Ah, kumusta ka, Saulo?
2: Mabuti naman po. Labis po ang aking kagalakan na kayo po ang aking magiging rabbi.
1: Ako rin, Saulo, dahil mula dito sa Palestina ay naging bantog ang iyong pangalan dahil sa murang edad ay nakakitaan ka ng angking talino. Kahit bata pa ay madali kang matutong magsalita ng Griego at Latin. Sa palagay ko naman, mas madali na sa iyo ang pag-aralan ng iba't ibang wika.
2: Pakarap ko po maging isang abogado, Ginoong Gamaliel.
1: Aba, magaling, mahusay na bata. May pangarap sa buhay.
0: Sa nakikita ko, Ginoong Rabi, may uusbong sa ating kalipunan na isang magiting na lingkod ng Sanhedrin.
1: Malamang nga, Ginoong Saduceo.

0: Ginoong Gamaliel, habang nagtatagal sa ilalim ng inyong pagtuturo, itong si Saulo ay mabilis matuto at sa edad niya, ngayon na isa sa kabataan, ay isa ng dalubhasa.
1: Eh, naging isang dalubhasa na siya mula sa kasaysayan ng mga Hudyo, sa mga salmo at sa mga ginagawa ng mga propeta. Eh, mga 6 na taon pa at siya ay magiging isang dalubhasa sa pagsusuri ng kasaysayan ng Hudyo at ng mga kasulatan.

Kailangan ko pang aralin ng aralin ang mga sagot sa mga tanong ng aking guro dahil gusto kong makapagtapos ng abogasya upang mapabilang ako sa 71 na kasapi ng Sanhedrin. Ito ang pinakamatas na hukuman naming mga Hudyo, mga namumuno sa buhay at sa reliyon ng mga Hudyo. Magiging masigasig ako sa aking pananampalataya, kaya walang lugar sa akin ang kompromiso.

0: Ako ay labis mong pinahanga. Alam mo ba yun, Saulo? Ngayon, isa ka ng abogado.
1: Dahil rin po yan sa inyong mga tulong sa akin, Ginoong Gamaliel. Sa inyo pong pagtitiyaga na ako'y inyong tinuturuan. Napakahusay po ninyong rabi. Marami po ang gumagalang na mga edukadong tao sa inyo.

0: Natutuwa naman ako kay Saulo na iyong pinaaral Ginoong Gamaliel. Ngayon ay isa na ngang abogado. Di lang isang abogado, kundi isang dalubhasang abogado. Matapang may paninindigan. Ang di kayang buwagin sa ugali ngayon ni Saulo ay ang pagiging sobrang relihiyosong kabataan.
1: Eh, likas kay Saulo ang pagiging matalino at matyaga sa pag-aaral. Mula sa kanyang edad na 13 taong gulang ay nakakita na nating mga Saduceo ang pagiging matatag, matapang at mahilig mag-aral, may tiyaga. At ako mismo ang maglalagay sa kanya na isa sa mga miyembro ng Sanhedrin.

Mga Ginoong Sadduceo at mga Pariseo at mga kasapi ng Sanhedrin, ikinararangal ko pong ipakilala sa inyo ang bagong miyembro ng 71 miyembro ng Sanhedrin. Walang iba kundi si Saulo ng Tarso. Mula siya sa bigpin ni Benjamin.

0: Hindi ba pwede yan? Eh dapat ganito ang masusunod.
1: Anong kaguluhan meron dito sa Sanhedrin? Sino kanilang pinagtatalunan? Teka, tanungin ko nga ang isang Saduceo ito. Bakit galit na galit ang mga Pariseo at mga Saduceo? Ginoong Saduceo, anong nangyayari at lahat ng mga kasapi sa Sanhedrin ay galit na galit?
2: Salo, kasi meron dalawang alagad ni Jesus. Nangangaras sa patio at gumawa ng himala daw. Gustong paimbestiga yung lumpong nakalakad daw na ipinalangin ni na Pedro at Juan.
1: Pedro at Juan? Alagad ni Jesus? Hindi ba patay na si Jesus? Saksi ako, nagsya ipako sa krus.
2: Oo nga, patay na nga si Jesus, pero ang mga alagad nito ay buhay pa. Marami nang sumusunod sa dalawang alagad. Gustong-gusto sila ng mga tao, kaya mahirap pigilin ang dalawang alagad ni Jesus.
1: Problemang malaki yan. Pag nagkataon, darami ang mga tagasunod nila. Kailangan mapagilan.
2: Iyan ang pinag-iisipan ng mga kabwa ko sa Saduceo at mga Pariseo at mga eskriba, pati na ang mga matatanda ng bayan. Kailangang maipakulong ang dalawang iyon.
3: Kailang matigil ang pangangalat ng mga bagong aral ng mga apostol na sina Pedro at Juan na yan. Pati ang kanilang mga kasamahang apostol. Lalong dumarami ang mga taong nakikinig sa kanilang mga turo.
0: Bakit hindi natin ipapatay ang dalawang bihag na nasa kulungan? Kapag ito ay naparusahan natin ang kamatayan, tsak na magkakawatak-watak na silang lahat dahil sa takot na pati sila ay madamay. At ang mga tao na sumusunod sa kanila ay malamang nalalayo na sa kanila.

Siya pala ang Pedro na kumakatawan bilang pinakapinuno ng mga alagad ni Jesus. At yung isa ay si Juan? Mga nakikita ko na silang lahat. May mga babae pa nga silang mga kasama. Nakita ko naman na namatay sa pagkapako ang kanilang guro na si Jesus. Saksi ako sa aking nakita. Nabuhay ng aba ang kanilang guro pagkatapos ng 3 araw. Bakit parehong-pareho sa aking binabasa at inaaral ang mga sinasabi ng 2 alagad ni Jesus? Ano maaari kong itanong at isagot sa kanila?

Maraming ginawang kababalaghan ng mga apostol. Napawang nasaksihan naming lahat. Kaya nga po kaming mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon dito sa portico ni Solomon. Dahil naniniwala po kami, sina Pedro at Juan at lahat ng mga kapwa nila alagad ay sugo po ng ating guro. Kaya po kami nagpapatotoo sa inyong lahat. Bakit hindi po kayo makinig sa mga turo nila Apostol Pedro at Apostol Juan?

0: Apostol Pedro at Apostol Juan? Yan na pala ang bagong bansag sa mga alagad ni Jesus, Apostol?
1: Marami na pala sila rito sa portico ni Solomon. Pero yung mga hindi sumasampalataya kay Jesus ay di nangangahas na sumapi sa kanila. Sila ang mga hintil. Ano ang masasabi mo sa kanila, Saulo?
2: Kahit nung bata pa ako, labis akong pinoprotektahan nila ama at ina sa mga hintil dahil sa kanilang karumihan. Kaya lumalayo ako sa kanila. Iba ang kanilang pinapaniwalaan.

0: anong nangyayari sa mga tao? At bakit hinahayaan ng gobyernong Romano na magkatipon-tipon sila? Gumawa kayo ng paraan para matigil ang mga apostol na yumaong sa Jesus.
1: Hindi na po sila maawat, ginoong saserdote.
0: Hindi maaari yon. Bilang ako ang pinakamataas na posisyon sa Sanhedrin, kailangan madakip ang mga naiwang mga alagad ng Jesus na yon. Ipinapako na natin si Jesus sa krus. Saksi tayo nang siya ay mamatay na. Pero heto pa rin ang mga turo na hindi katanggap-tanggap sa ating lahat. Bakit sila pa ang dumarami at parami pa ng parami ang mga lalaki at mga babaeng nananalig kay Jesus? Dahil sa mga alagad ng Jesus na yon, na matagal nang patay, nakakagalit ang laman!
1: Gagawan po namin ang paraan ito, ginoong saserdote. Madadakip namin ang dalawang alagad.

Hinggit-hinggit ang pinakapinunong saserdote at ang lahat ng kasamahan nito nakaanib sa aming mga sekta. Kaya sila kikilos upang dakpin ang dalawang alagad na sina Pedro at Juan. Hindi dapat umiral sa mga ito ang inggit. Nakakaya kanilang pinagagawa, pati ang lahat ng kasapi sa Sanhedrin ay ganun din ang mangyayari. Kailang umisip ako ng paraan para lalong malipol ang lahat ng mga binuksang mga simbahan ng mga alagad ni Jesus. Hindi ako naiinggit sa mga alagad ni Jesus, kundi pinanghawakan ko ang aking nakamulatan sampul sa aking pagkabata. Dahil dito ko iminulat ng aking mga magulang at ang aking angkan ng mga Benhaminita ang maging taimtim na makabayang Hudyo, sumusunod sa kautusan ng aking mga ninuno, hindi sa kautusan ng mga pinaiiral ni Jesus. Napako na siya sa krus at namatay.

0: nadakip na ninyo ang dalawang alaga na sila Pedro at Juan. Bakit hindi pa ninyo sila patayin?
1: Yun nga po, ginoong saserdote, ang aming gagawin. Sumasang-ayon na po ang buong matatanda ng bayan na naririto sa Sanhedrin at ang buong Pariseo. Iisa ang kanilang mungkahe. Patayin sina Pedro at Juan!
2: Tutol ako diyan! Huwag niyong patayin!
0: Gamaliel, isa kang Pariseo na tagaturo ng kautosan. Bakit ka tumututol sa pagpatay sa mga alagad?
2: Kayo lahat, di ba ninyo ito pinag-isipan? Ang puna nga sa inyo ni Saulo ay labis na pagkaingit ang nagkahari sa inyong dibdib at hindi ang batas ng Sanhedrin.
1: Kahit na ginoong Gamaliel, bakit mo tututulan ang ipapataw naming kamatayan sa dalawa?
2: Ilabas ninyo ang dalawang alagad ngayon din.
1: Sige, masusunod ang iniuutos mo, ginoong Gamaliel. Ilabas ang dalawang alagad!

0: Tingnan ninyo ang dalawang alagad na ito. Nakagawa sila ng mga himala sa mga lungsod. Nakakalakad na ang isang dumpo na simula't pagkasilang niya ay isa na siyang dumpo. Tumatalon pa nga. Nasaksihan ninyo ito. Ang mga may sakit na pagaling ng dalawang ito. Sumasa kanila ang Diyos. Ito ang alam ng taong bayan. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Judas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. At pagkatapos naman ay lumitaw si Judas na taga-Galilea. Noong panahon ng pagpapatala at naakit din ang maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya.
1: Ginoong Gamaliel, anong ipinupunto mo rito?
0: Eh, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito ay mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi nyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos.
1: Ipasok na sa kulungan ang dalawang bihag. Hindi na sila papatayin, pero ipahahagupit na lang natin sila. At pagmabawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, at sila ay malalayain na.
2: Bakit napahinuot kayo sa payo ng aking rabi na si Gamaliel?
1: Saulo, kailanman ay di namin nilabag si Gamaliel. Siya ang tagapagturo ng kautusan. Iginagalang naming lahat, kahit na sa buong bayan. Kung ano ang sabihin, iyon ang dapat sundin ng mga kasapi ng Sanhedrin. Nakalimutan mo na ba? Siya na mismo iyong rabi? Kaya lalong napaunlad ang iyong karunungan at lumalim ka pa sa kautusan at naging reliyoso kang taglay.
2: Hindi ko nakakalimutan ang Ginoong Saduceo. Pero sa ginawang desisyon ni Ginoong Gamaliel, halos galak na galak pang umalis ng dalawang alagad ni Jesus mismo sa hanap ng Sanhedrin. Nakakagalit!
3: Saulo, ikaw mismo ang mamumuno sa pagtugis sa mga mananampalataya ni Jesus.
2: Opo, at hiningi ko po ang inyong basbas upang pasimulan ko na ito. Sayang po ang mga oras at araw. Kailangan malipol ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus. Ito ay labag sa ating relihiyon.
3: Sige, at pinapayagan kitang maglakbay. Gawin mo ang lahat. Lipulin mo ang lahat ng mga iglesia.
4: Puntahan tayo mga simbahan! Natamag natin puntahan! Winasak na lahat ito ni Saulo!
5: Napakasamang tao! Nang Saulo niyan! Hindi pa! Isa na rin siyang Hudyo! Bakit ganyan ang kanyang asal?

0: Ito ang Tipang at inyong napakinggan ang episode na pinamagatang Ang Relihiyosong Terorista. Isinulat at nilapatan ang musika ni Jerry Piñalosa sa direksyon Ding Camacho. Ginampanan nina
1: A.G. Gabrillo,
2: Ami Recto,
3: Ronald Llobrera,
4: Rick Vail,
5: Art Recto,
6: Marjorie Maglinte.
0: At ako naman si Bobo Tsali na nag-aanyaya na ugaling makinig dito sa 702 DCAS Radio TV. Kagapay ng Sambayanan.

0: Ito ang 702-DZAS.
1: 702-DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 听众朋友，多谢你收听空中崇拜。假如你有任何回应或者疑问，欢迎甲阮联络。阮的电邮地址是 btc@liangyou.net， 重复 btc@liangyou.net， 请注明空中崇拜。
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: Galang mo ang iyong ama't ina, sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa iyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ayon po ito sa aklat ng Exodo, Kabanatang 20:12. Isang magandang hapon po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay ng programang ito. Ngayon po ay naririto na naman po tayo sa panibagong paksa ng ating pagsasama-sama at panibagong mga kaalaman na ating pong mapapakinggan. Kumusta naman po ang inyong nakalipas na hapon? Sa iyo po, Pastor Jerry, kumusta ka naman po ngayon?
1: Maraming salamat, Pastor Julius, sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon ay patuloy pa rin na pinagpapala.
0: Amen. Amen. Ngayong buwan nga po ng Mayo, Pastor, no, ay nakikiisa po sa pagdiriwang po ng Mother's Day. Ngayon po ay tayo na naman ay merong espesyal na pagkakataon upang tayo po sa programa na ito ay makapagpasalamat at magbigay ng recognition sa ating mga ina na laging nag-aaruga, mga ina na laging nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya.
1: Nagpapasalamat tayo sa kanila pong mga buhay na kung saan Pastor Julius ay napakahalagang papel ang kanilang ginagampanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Sila yung unang nagtuturo ng pananampalataya. Of course, especially sa pamagitan ng kanilang mga buhay, Pastor Julius, ay nakikita natin yung kanilang sakripisyo, sabi mo kanina, sa linggong ito, sa ating celebration ng Mother's Day, ay sama-sama po nating alalahanin ang kanila pong mga ginawang sakripisyo. Bigyan natin ng pagpapahalaga, Pastor, or pagkilala yung kanila pong mga ginagawa sa buhay po natin. Siyempre, nandun din yung kanila pong walang sawang pagmamahal, pagtatyaga sa bawat kanilang mga anak.
0: Amen. Siyempre, Pastor, para samahan po tayo sa ating talakayan ngayong hapon na ito, ay makakasama naman po natin ang mga kapatid po natin sa programang ito na lagi po nating nakakasama. Wala pong iba kundi si Miss Christine, at nandyan din po live sa ating pong phone si Miss Bless Adriano. Magandang hapon po sa inyong dalawa, mga binibini, mga kapatid.
2: Magandang hapon po, Pastor Jerick and Pastor Julius, and sa lahat ng ating mga listeners, isang mapagpalang hapon.
3: Hello po, magandang hapon po sa inyo, Pastor Jerick, Pastor Julius, and syempre kay team. And nakikisa po ako sa pagbati sa ating mga nanay, mama, mommy ng Happy Mother's Day po.
1: At binabati nga natin, no, ang lahat po ng atin pong mga nanay or anumang tawag natin sa kanila, ina, mother, mommy, ng isang Happy Mother's Day po sa inyo pong lahat.
0: Tunay nga po na ang ating mga ina, no, ay hindi lamang po sa mga ganitong pagkakataon natin nare-recognize at nabibigyan ng pagpapahalaga ang kanilang buhay at ang kanilang mga ginagawa. Ako rin po ay malugod pong bumabati sa aking mahal na ina. Happy Mother's Day. Nawa ay pagpalain ka pa ng ating Panginoon, maging sa lahat pa ng mga plano nila para sa buhay na ininilalaan ng ating Panginoon, maging sa mga magulang na nakikinig ngayon, Pastor Jerry.
1: Para simulan, Pastor Julius, ang ating talakayan sa hapong ito, ano ba ang mga tanong, no, na inihanda natin para sa atin pong special na episode ngayong hapon ng Linggo bilang celebration ng atin pong Mother's Day, Pastor Julius?
0: Yun nga po, ano, mapalad tayo dahil isang mabuting halimbawa ng mga anak, si Miss Christine and then si Miss Bless po, no, na magbibigay po sila ng kanilang mga karanasan patungkol dun sa pag-aaruga at pagmamahal ng magulang, lalong-lalo na po sa atin pong may mga kapansanan sa paningin. Sa ating pagpapatuloy, no, unahin ko lang po tanungin si Miss Christine, ano? Syempre, ikaw ay madalas na nakakasama mo ang iyong nanay, no? At sa pagkakaalam po ng bawat isa, ay kung hindi po ako nagkakamali, ang iyong ama ay matagal mo nang hindi nakasama. Di po ba?
2: Yes po, Pastor Julie.
0: Amen. So, sa hapon na ito, sa mga nakikinig po, no, ano ba ang maaari mo maibahagi sa atin na naranasan mo

0: pandemic hanggang sa karoon din ako ng sarili kong trabaho ngayon na pagtapos niya ako college, nagsikap siya kahit na alam ko nahihirapan siya kahit hindi siya nagre-reklamo. Pero lahat ginawa niya, mga sacrifices, lahat-lahat para sa akin.
1: Speaking of sacrifices, Miss Christine, tanungin naman natin si Miss Bless. Miss Bless, meron ka bang maalala na isang sakripisyo ng iyong ina na hanggang ngayon ay hindi mo makakalimutan na ginawa or pinakita niya para sa'yo?
2: Bali, Pastor, simula kasi nung ako ay nagkaroon ng visual impairment noong 2012, talagang si nanay na yung kasama ko noon. Siyempre, pag magpapacheck up ka, ganun, yung tinatry pa namin na makahanap ng paraan na ma-restore yung aking paningin. So, ayun nga, hanggang sa pinapunta na kami ng ophthalmologist dyan sa RBI, at yun nga, nalaman namin yung iba't ibang programs ni RBI hanggang sa college. Yun pa, isa pa yun sa pinaka matinding sakripisyo talaga ni nanay, kasi nung time na yun na nasa college na ako, nasa senior years na din siya. And syempre, yung araw-araw na pagbiyahe, siya yung nagiging taga-sulat ko sa school, taga-drawing ng mga alam mo yung mga laboratory experiments. She's honest na talagang nahirapan din talaga siya nung time na yon. Dahil syempre parang hindi lang ako yung estudyante, kundi pati siya parang naramdaman niya rin yung pressures, yung mga pressure ng exam. Ganon. So, ayun. At talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ni nanay.
3: Maraming salamat, Miss Bless. Salamat, no? Pinapakita lamang po dito na ano man yung kalagayan ng isang anak para sa isang ina, ay ginagawa niya po lahat, di po ba, lahat ng kanyang sakripisyo at lahat ng effort na pwede niyang gawin para magkaroon ng magandang kalagayan ang kanyang anak. Para naman sa iyo, Miss Christine, paano mo naman ipinapakita ang pagpapasalamat at pagpapahalaga sa iyong ina sa mga pagkakataon na ito?
0: Para sa akin naman po, Pastor Julius, dahil ngayon, ako naman po yung may trabaho. Sa abot ng aking makakaya, tinutulungan ko siya kung ano man yung kailangan namin sa bahay. Nagpapasalamat ako sa kanya palagi kung ano yung naabot ko ngayon. Kasi natuto rin po ako na to appreciate everything, lahat-lahat ng ginawa niya para sa akin.
1: Maraming salamat, Miss Tin. At siyempre, maraming paraan kung paano natin pinapasalamatan ang ating ina, no, sa kanila pong mga ginagawang sakripisyo para po sa atin. At ngayong buwan nga ng Mayo, sa atin pong selebrasyon ng Mother's Day, balikan natin si Miss Bless. Para sa iyo, bakit mahalagang bigyan ng special na pagpapahalaga ang atin pong mga magulang, especially ang ating ina, ngayong panahon na ito?
2: Katulad nga nung opening verse natin kanina, no, na talagang ang pagpapahalaga sa ating mga magulang, sa ating ama at sa ating ina ay sa totoo lang dapat hindi lang ito katulad ng mga ganitong okasyon na yung mga Mother's Day na naaalala natin sila, kundi talagang at maaari sa lahat ng pagkakataon, nag-i-effort tayo na sila ay pasalamatan, hindi lang sa gawa kundi kung hanggat maaari talaga masasabi natin sa kanila, kasi hindi po talaga biro yung kanilang sakripisyo na itaguyod tayo, mapunan yung ating mga pangailangan. Siyempre kapag po tayo ay dumadaan din sa mga pagsubok, katulad ko nga na yung pagka dumadating yung time ng pagkakasakit o yun nga yung pagkakaroon ng kapansanan, sila din po yung pinakauna nating nagiging kasangga, lampasan po natin yung mga ganong pagkakaroon. Kataon. Para po sa akin, lalo na sa ngayon, ang sinanay po kasi ay nasa 70 na po siya. Talagang ngayon na mas meron na kaming kakayahan na maibigay sa kanila yung kanilang pangailangan. Kumbaga parang payback time naman para sa kanila na mas makaranas ng ginhawa, na hindi na sila masyadong nag-iintindi. Yun naman po yung kaparaanan namin na mapasalamatan sila hanggat maaari.
3: Yan, no? Sa magandang pagbabalik po ng appreciation at pagkilala sa ating mga mahal at minamahal na magulang at ina, ay ang pagbabalik ng walang humpay na pasasalamat, di po ba, Pastor Jerry? Ang huling bahagi na lamang po bago tayo po magtapos sa hapon na ito, para po sa iyo, una, Miss Christine at kay Miss Bless, kung meron man po kayo ngayon na gustong sabihin o mensahe para sa inyong mga ina o sa lahat ng mga ina na marahil ay nakikinig sa ngayon, ano po ito?
0: Nagpapasalamat ako po kay Ma'am.

0: Mia, Mami, Happy Mother's Day and salamat sa lahat-lahat ng sacrifices na ginawa mo sa akin simula pagkabata kasi alam ko hindi naging madali yung journey natin bilang isang pamilya pero never kang sumuko na tulungan ako. Kahit hanggang ngayon na may trabaho ako, nandyan ka pa rin sa tabi ko. Very supportive and maraming salamat sa lahat. Isa kang blessing sa akin galing sa Panginoon. Sa lahat ng mga mothers, thank you po sa inyo no, sa ginagawa ninyo para sa amin. You are a gift galing sa Panginoon.
1: Miss Bless.
2: Ayan, syempre, kay Nanay, hello Nay, nagpapasalamat ako sa iyong buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na simula nung nakilala mo siya, talagang siya yung naging gabay mo sa pagpapalaki sa amin na walang magkakapatid. At kami, bawat isa sa amin, sabi mo nga, hindi rin ganun kadali kasi may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang mga perspective din sa buhay, may kanya-kanyang pangarap. Pero talagang nakita ko din yung katatagan mo, lalong-lalo na din nung nawala na si tatay nung 2014. So, nakita ko yung talagang mabuting halimbawa ng pa kami. So, ayun, maraming salamat sa'yo. At sa mga nanay, mama, mami at yung mga tumatayong ina ng tahanan. Maraming salamat po sa Panginoon sa inyong buhay. Salamat sa pagmamahal na walang sawa niyong ibinabahagi sa mga taong ginagabayan ninyo at nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Pagkalooban kayo ng maayos na kalusugan at siya na rin po ang patuloy na bahalang magpala po sa kabutihan po ng inyong mga puso. Again, Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
1: Maraming salamat, Miss Bless and Miss Christine sa pakikiisa ngayong hapon as we celebrate itong Mother's Day. Kung ano kayo ngayon at saan man kayo ngayon, yan ay bunga ng sakripisyo, pag-ibig at tiyaga no, ng inyong mga magulang. And of course, sa lahat po ng mga magulang, especially sa atin po mga ina, maraming salamat po sa inyo. Tunay nga po na gaya nga nang nabanggit po kanina ni Miss Christine, ang atin pong mga ina, sila po ay biyaya mula sa atin pong Panginoon sapagkat sila po ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-ibig, ng gabay at lakas sa atin pong pamilya.
3: Sa pagdiriwang po ng Mother's Day, sa buwan na ito, nawa po hindi po natin lamang sila bigyan ng sapat na pagpapahalaga, pagmamahal sa mga ganitong okasyon lamang. Kundi, marapat lamang po na araw-araw nating maipakita ang ating pagmamahal at pagpapasalamat sa ating minamahal na ina. At lagi po nating tandaan ang paalala ng Diyos, parangalan mo ang iyong ama't ina, sabi po sa Exodus 20:12. Hanggang sa muli po, naway patuloy po nating bigyan ng pagpapahalaga ang mga taong ibinigay ng Diyos sa atin upang magbigay ng pagmamahal at pag-aalaga, lalong-lalo na ang ating mga magulang. Muli po, ito po ang inyong mga lingkod na inyong nakasama sa oras na ito. Muli po, kami po ang inyong mga lingkod na nakasama sa oras na ito.
1: Pastor Jeric Dobria,
3: Pastor Julius Gao po sa programang
1: Si Bartimeus at Ako.
4: Iyong napakinggan, Si Bartimeus at Ako. Inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
6: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. they were engaging, connecting with us to show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
7: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
8: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
6: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
7: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
6: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
7: I'd like to believe na nagsimula tayo sa ulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
8: Oo nga. At nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. Katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya no, from government agencies naging talagang pure DXAS. No, during the pandemic ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no, bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS kasi nga lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings at nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
6: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang-Marang. At alam nyo yung kwento na yon ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas at when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yon. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yon?
8: Alam nyo po, Kelucho, no? meron tayo tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no. So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun ay agad-agad nating pinupuntahan. No, and ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost no kalahati ng isla ay nakikinig pala.
7: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
6: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
7: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge, kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nirirelay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
6: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
8: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang iba tayong dapat makinig, no, kasi siyempre bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
9: Yan. So gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
7: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. No, we honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesucristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
6: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
8: May tatlong bagay po, Lucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pagpresent mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba? Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
6: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay, yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
8: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then, we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pambot, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
6: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Pastor Eman?
7: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
6: Yeah, so marami kayong na-experience, marami kayong naihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
7: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay, no? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
6: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marangmarang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
10: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
11: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Christ's Commission Fellowship, bring you a message from the Word.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
2: Ika-4 na kabanata. Ang pagtukso kay Jesus. Umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu, at dinala siya ng espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng Diablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kaniya ng Diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Pero sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao." Tinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi ng Diablo kay Jesus, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga kahariang ito, dahil ipinagkatiwala sa akin ang mga iyan at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapa sa iyo ang lahat ng iyan." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kaniyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi tumama ang mga paa mo sa bato." Pero sumagot si Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Matapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon. Sinimulan ni Jesus ang kanyang gawain. Bumalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Kumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalakihan niya, at katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabing, "Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon, dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila, at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi, at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Pagkatapos, ibinilot ni Jesus ang kasulatan at isinaulis sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, "Hindi ba't anak lang siya ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili, na ang ibig sabihin, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nababalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaulan ng Diyos sa loob ng 3 at kalahating taon at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Maraming byuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda na hindi Hudyo sa Sarefat na sakop ng Sidon. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat, Ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila si Eliseo. Sa halip sinaaman pa na taga-Syria ang pinagaling niya. Nagalit ang mga taong naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at ipinagtabuyan si Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan para ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan sila.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
5: Tayo po ay dadako sa pagbasa ng Banal na Kasulatan. So, open your Bibles please. Buksan po ninyo sa Luke chapter 9. Babasahin po natin ang verses 10 to 17. Luke 9, 10 to 17. Tayo po ay tumayo at bigyan natin ng paggalang ang Banal na Kasulatan ng Panginoon. Luke 9, starting in verse 10. On their return, the apostles told him all that they had done. And he took them and withdrew apart to a town called Bethsaida. When the crowds learned it, they followed him and he welcomed them and spoke to them of the kingdom of God and cured those who had need of healing. Now the day began to wear away and the 12 came, said to him, "Send the crowd away to the surrounding villages and countryside to find lodging and get provisions, for we are here in a desolate place." But he said to them, "You give them something to eat." They said, "We have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we are to go and buy food for all these people." For there were about 5,000 men. And he said to his disciples, "Have them sit down in groups of about 50 each." And they did so, and they had them all sit down. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing over them. Then he broke the loaves and gave them to the disciples to set before the crowd. And they all ate and were satisfied, and what was left over was picked up, 12 baskets of broken pieces. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, kayo po ang magturo sa amin sa hapong ito. Gamitin niyo po ang inyong walang kabuluhang alipin upang maihatid ko ng tapat, Panginoon, ang inyong salita. Kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maari na po kayong maupo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating communion series. Dun sa mga bagong nag-a-attend dito sa ating 3 p.m. service o sa GCF, alam niyo po na pagka first weekend of the month, ay tayo po ay nasa Gospel of Luke, sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. No? God the Son, Son of Man, ang tema nito kung saan ipinapakita sa lahat ng kwento, sa lahat ng diskurso, na ang ating Panginoong Jesus ang siyang Mesiyas at siyang pinili na anak ng Diyos na siyang magiging kabayaran para sa ating kasalanan. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong hapong ito ay ang ating mahabagin at makapangyarihang Mesaya. Ating mahabagin at makapangyarihang Mesaya. Yung pong ating binasa sa Luke chapter 9 verses 10 to 17 ay ang tanging mirakulo o milagro na ginawa ng ating Panginoong Jesus na itinala sa bawat isa sa 4 na ebanghelyo. So, nandito siya sa Luke chapter 9, Nasa Matthew 14:13 to 21 din siya. Nasa Mark chapter 6 verses 32 to 44. At John 6 verses 1 to 13. So, kumpleto po ang account. Hindi lang po isa o dalawang gospel witness ang ibinigay ng ating Panginoon, kundi ang lahat ng apat na ebanghelista. Matthew, Mark, Luke, and John. Ang ibig po sabihin noon ay napaka-importante po ng mirakulong ito. Kasi wala pong ibang mirakulo na nasa apat na gospel eh. No? So bukod sa resurrection ng ating Panginoong Jesus, ito lang po ang kwentong nandoon sa lahat ng gospel. Datapat napaka-importante niya. Ang pagpapakain ng Panginoon ng libo-libo sa ilang ay nasa lahat ng mga ebanghelyo katulad ng sinabi ko. Ang mga salaysay ng mga dakilang mirakulo ni Jesus ay isinulat, itinala upang ipakita na si Jesus ang tunay na Mesiya na dapat nating panampalatayanan at sambahin. Mahalaga ang mensahe ng nadala nitong kwentong ito. Kaya nasa apat na gospel siya. So ating tignan kung anong sinasabi ng ating teksto. Makikita dito maliwanag ang tungkol sa kahabagan at kapangyarihan ng ating Mesiya. Ang ating Panginoon ay mahabaging Diyos. Bukod na siya ay makapangyarihang Diyos. At yung mga katangian niyang ito ay makikita natin sa hapong ito. Una sa lahat, ang kahabagan ng Panginoon. So Luke 9 verses 10 to 11. On their return, the apostles told him that what all that they had done. No? So kung babasahin nyo off na walang konteksto, on their return, parang mawawala kayo ng konti. No? Alam ko medyo nagpapaypay ang iba sa inyo. No? Medyo mainit, no? No, siguro talagang mainit ang sa labas, no? Kung di naman kaya, baka hindi nyo napapansin. Dumadami po kasi tayo eh. No? So pag marami tayo dito sa ODA, hinihigop po ng ating mga katawan ang lamig. No? Kaya magpaypay na lang po kayo ng konti. No? Konting sakripisyo lang po. On their return, where did they return from? Ang tanong, di ba? Saan sila nanggaling? No? So kung babalikan niyo po sa Luke chapter 9, verses 1 to 6, tinawag po ng ating Panginoon ang 12 at binigyan sila ng power and authority over all demons to cure diseases. No? Tapos pinadala sila, sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. Doon po sila galing. And he said to them, take nothing for your journey, no staff, nor bread, nor bag, nor bread, nor money, and do not have two tunics. Wala silang dalang pera. Wala pa pong GCash noon. No? So talagang walang silang dala. Ito po ay isang leksyon ng ating Panginoon para sila ay maging dependent sa Kanya. No? O dependent sa mga tulong ng tao na ipapadala ng ating Panginoon. In whatever house you enter, stay there and from there depart. Wala po kasing hotel noon eh. So ang mga bahay na nakikitira lang po ang mga dumadayo. No? And wherever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. And they departed and went through the villages, preaching the gospel and healing everywhere. Yun po ang konteksto nung on their return. So doon po sila galing. So malamang, dahil po umiikot sila at nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, no? Ang kasama po dito, ang pinadala po na ating Panginoon ay yung 12. Paalala ko po sa inyo, nakasama pa dun sa 12 si Judas. So si Judas po, no, ay nakaranas ng kapangyarihan na ipinahiram saglit ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. At siya rin, bukod sa pakikinig sa mga sermon at katuruan ng ating Panginoon, ay nakaranas ng kanyang kapangyarihan. Nakaranas siya ng kanyang kahabagan. At dito po sa ating teksto na binabasa, markang-marka po ang kahabagan ng ating Panginoon. Alam nyo, itong ginawa ni Jesus na feeding of the 5,000. Hindi po siya para dun sa 5,000. Uno sa lahat, hindi lang po 5,000 ang tao na naroon. Kasi 5,000 men. No? So, i-assume na natin na 80% sa kanila ay may asawa. So, 4,000 ang married men. So, sabihin nyo na nakasama yung misis nila. So, plus 4,000. So, yung 5,000 men plus 4,000 women, 9,000 na. Sabihin nyo na na yung 9,000, yung 4,000, yung 4,000 couples, men and women, ay merong tigalawang anak. No? So, ano na mathematics natin? No? So, 4,000 times 2, 8,000 plus 8,000, 16,000 plus 9,000. Tama? Ang dami, no? So, 9,000 plus... The 9,000 plus 4,000 plus 8,000, yan, nagdoble, double count po tayo. No? So, libo-libo. Hindi lang po 5,000. Hindi ko alam kung meron kayong karanasan na magpakain ng kahit na 5,000 lang. Napakahirap po. Napakalaking ordeal. Napakalaking proyekto. Pero itong pagpapakain ng 5,000 ay itinala ng lahat ng ebanghelista dahil ito ay isang leksyon. Una sa lahat, para sa mga disipulo ng ating Panginoon, ang yung apostles, yung 12, para meron silang matutunan. Pangalawa, sa atin na nakababasa ng kwentong ito ngayon. So ito ay para sa atin din. Meron tinuturo sa atin ng Panginoon sa pag-record niya ng mirakulong ito sa lahat ng apat na gospel. Una sa lahat, ang kanyang kahabagan para sa mga pagod na mga lingkod. So galing nga sila sa misyon, no? Kaya sabi sa verse 10, and he took them and withdrew apart to a town called Bethsaida. Ang Bethsaida po nasa north East Galilee. So kung ito po ang Sea of Galilee, nandito po. From your perspective, no? So northeast, no? Nandito po ang Bethsaida. Ang Bethsaida po ay isang fishing village, no? Kakaiba po siya kasi wala siyang masyadong bundok at meron siyang mga grassy plain. So ngayon, maiisip na natin kung saan nila, saan nagpunta, saan umupo at saan kumain. Yung mga siguro 18,000 at least na tao, no? Pagod na pagod ang kanyang mga alagad, dinala niya doon para magpahinga. Pero makikita natin sa ibang account na sinundan sila ng mga tao. Alam natin na sila ay dinala doon ng ating Panginoon. Hindi naman sinasabi dito na upang sila ay magpahinga, pero sa Mark chapter 6, yung parallel account, verse 31, ang sabi doon, and he said to them, come away by yourselves to a desolate place and rest a while. Kapahingahan po ang objective. Ang ating Panginoong Diyos sa Genesis chapter 2, verse 2, ang makikita natin doon ay ito, and on the seventh day of creation, yung unang week ng ating mundo, and on the seventh day, God finished His work that He had done, and He rested on the seventh day from all his work that he had done. Ang tanong ko sa inyo, ang Diyos ba kailangan niya magpahinga? Hindi. Eh bakit siya nagpahinga? Para maging halimbawa. Na para sa atin lahat, importante ang pagpapahinga. Ang pagpapahinga ay isang mahalagang sangkap ng paglilingkod sa Panginoon. Mahirap po na tuloy-tuloy ang paglilingkod. No? Kaya kung mapapansin po ninyo, manaka-naka, malalim yata yung manaka-naka, no? Paminsan-minsan, yan, no? Nagpapahinga kami ni Pastor Larry, no? Iba ang nagpipreach, no? At nagpapahinga kami. Importante po yun dahil ang pag-aaral po, paghahanda ng pagtuturo at pagsisermon ay nakakapagod. Hindi lamang po nakakapagod, kundi kapareho ng mga alagad ng ating Panginoon, meron pong spiritual battle kapag kami naghahanda para sa sermon. At kung ano-anong nangyayari sa aming katawan, sa aming health, sa aming pag-iisip, sapagkat pinipigilan kami ng ating kalaban na ibigay ang katotohanan sa inyo. Kaya po ngayon, masakit na masakit po ang likod ko, no? Kaya ako napapansin, medyo nagsaseo-seo ako ng konti para maibsan yung sakit, no? Si Pastor Larry din po, sabi niya kanina umaga, siya ay medyo masama ang pakiramdam. Hindi po namin alam kung bakit nangyayari yan. Pag Biyernes na, Sabado, tapos Lunes, hindi mo kami magamit ng Lunes. Para kaming ginulpe, no? Nakakapagod po talaga ang paglilingkod. So, gayon din ang ating mga alagad na nakita dito. Kaya naman dinala sila ni Jesus sa kanyang kahabagan sa isang desolate place upang sila ay to rest a while. Pangalawa, makikita natin ang kahabagan ng ating Panginoon para sa mga uhaw sa katotohanan. Sabi sa verse 11, when the crowds learned it, they followed him. So sumunod sila kay Jesus. Actually, ang kwento sa John chapter 6, si Jesus at yung kanyang 12 ay bumaybay sa Sea of Galilee, no? At sila ay sinundan on foot ng mga tao hanggang sila ay makarating ng Bethsaida. So dito, they learned it, they followed him. He welcomed them, kahit na pagod na po siya, and spoke to them of the kingdom of God and cured those who had need of healing. Spoke to them of the kingdom of God. He welcomed them. Sabi sa Mark chapter 6, so verse 34, when he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them. No? Yung pong malasakit, yung pong word for compassion ay kakaiba, no? Sapagkat yung word for compassion po ay parang umikot ang kanyang sikmura. Splanknon, no? Yung po ang Greek word. Ang ibig po sabihin, sa sobrang compassion niya para sa mga ligaw na tupa, no? Parang umikot ang kanyang laman loob sa kanyang compassion. And sabi sa Mark 6:34, he began to teach them many things. Bakit? Because they were like sheep without a shepherd. They were lost. Kaya kailangan niyang turuan sila tungkol sa kingdom. No? Bakit tungkol sa kingdom? Kasi yung po ang kanyang ministry. Kung babalikan po ninyo ang Luke chapter 4 sa verse 43, pagkatapos na magpagaling, pagkatapos na magturo sa sinagoga, sabi niya, dapat lumipat na sila sa ibang bayan. Sabi niya kasi, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well. For I was sent for this purpose. Yun po ang kanyang misyon. to proclaim the kingdom of God. Kaya nung siya ay nag-umpisa, ang kanyang gospel ay malinaw. Sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, nandito na. Bakit? Kasi nandun na siya. Dumating siya sa mundo. Siya ang king. So the kingdom of God is at hand. Repent! Huwag kayong magpatuloy sa inyong hindi paniniwala. Huwag kayong magpatuloy sa inyong pagre-rebelde sa Diyos. Repent! Sapagkat narito na, dumating na ang ating Panginoon, ang siyang hari ng lahat. Yun po ang kanyang gospel, the gospel of the kingdom of God. Importante yun sapagkat sinabi niya sa Matthew 6:33, but seek first, what? The kingdom of God. And all, and His righteousness, and all these things will be added to you. Huwag kayong ikot ng ikot na hinahanap niyo ang lahat ng inyong tinatangkilik. Ang naghahanap buhay kayo kahit linggo. Kahit na ating gabi. Sabi niya, seek first the kingdom of God. Magpasailalim kayo sa paghahari ni Jesus sa inyong buhay. Yun po ang ibig sabihin nun. Seek first the kingdom of God. Dapat siya ang maghari sa ating puso't isipan. He is the king. Dapat siya ay sinusunod natin. Kaya kahit nasa Acts chapter 1 verse 3, nung siya ay resurrected na at nasa upper room sila, for 40 days, ang sabi dito, He presented Himself alive to them after His suffering by many proofs, appearing to them during 40 days. 40 days, ha? Mahaba yun. And speaking about the kingdom of God. Paulit-ulit, no? Nung siya ay buhay, nag-uumpisa siya, repent for the kingdom of God is at hand. Nung siya ay nagpapagaling at nagtuturo, I must preach in the other villages of the kingdom of God. Nung nandito sa feeding of the 5,000 at nauuhaw at walang naghahanap ng katotohanan ng mga taong sumusunod sa kanya, ano ang kanyang ibinigay? The kingdom of God. Nung siya ay nag-resurrect at pinagbibili na niya sa kanyang mga alagad, ang kanilang gagawin, ang kanyang itinuro sa kanila ay tungkol sa kingdom of God. Ang paghahari niya, mga kapatid, sa ating buhay ngayon ay ang ating kaligtasan. Tayo ay ligtas sapagkat ang hari ng lahat ang naghahari sa ating buhay. At isang paghahanda ito, mga kapatid, sa kanyang darating na paghahari sa lahat. Meron pong panahon na siya ay maghahari sa lahat dito sa lupa at sa langit, sa buong sangkalangitan. At ito po ay practice para doon sa mangyayaring iyon. So hindi lang po siya nagbigay ng kahabagan sa mga uhaw sa katotohanan, siya po ay nahabag din at pinakita niya ang kanyang kahabagan sa mga nangangailangan ng paggaling. And cured those who had need of healing. Yun po ang makikita natin sa verse 11. And cured those who had need of healing. Sa Matthew chapter 4, verse 23, nakalagay po doon kung anong kanyang mission order. Ang sabi doon, and He went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. Alam niyo, merong isang komentarista na nagsabi, sa dalas at sa dami ng kanyang pinagaling, malamang na wala po ang lahat ng sakit sa buong bayan ng Israel. He banished disease nung nandito siya sa mundo. Kaya ako minsan pinagpe-pray ko, mga kapatid, Panginoon, dumating ka na. No? Yung kidney ko, konti na lang eh. No? Parang ganyan na lang, baka maubos na. Yung puso ko, hindi ko alam kung nagbabara na naman. No? Yung diabetes ko, palaging mataas. Hindi naman. Medyo controlled po ngayon. Magaling po ang aking doktor eh. No? So, kaya po siya controlled. Kasi, Nakadyeta po ako. No? Mahirap yung matakaw ka, tas wala kang pwedeng kainin. Diba? Naranasan nyo na ba yun? Yung matakaw kayo, tapos yun lang ang kaligayahan nyo sa buhay, tapos lahat ng gusto nyong kainin, hindi pwede. Alam nyo, paborito kong merienda sa hapon, nung araw, nung ako'y bata pa hanggang sa aking paglaki bilang isang teenager, ay yung tinapay na ang tawag nila putok. Alam niya, no? So, mayroong bakery na malapit sa amin. No? Doon, nakakabili ako ng putok on credit. No? Kasi kilala ako nung panadero eh. No? O, anak yan ni Pastor. No? So, pupunta ako doon, magmimerienda ako, isang supot na putok. Ha? Isang supot na putok. Yung mainit-init pa. No? Yung pagkagat mo talagang malutong pa. Ang sarap ng putok. Bawal na po sa akin ngayon yan. Pag kumain po ako kahit isang putok, yung blood sugar ko po magiging 200. Eh ang 60 po niyan, ang aking blood sugar monitor, ito. No? Nakakabit po siya sa telepono ng aking misis. So alam niya kung kakain ako ng bawal. No? Alam nyo, parang ganyan din ang ating Panginoon. Gustong-gusto natin ang gumawa ng bawal. Pero ang monitor ng Panginoon ay ang Holy Spirit. Nasa loob siya ng puso natin. At ang bawat pagkakasala natin ay nalalaman niya. Mga kapatid, dahil sa ating kasalanan, ang ating mga katawan ay nangasisira. Nagkakasakit. At ang pagpapagaling ni Jesus ay panandalian lamang. Ngunit ito ay larawan ng ganap na paggaling mula sa kasalanan na matatamo ng mga mananampalataya sa Kanya. Hindi po tayo naniniwala sa prosperity gospel, yung health and wealth, na kapag kayo'y maging Kristiyano, hindi kayo magkakasakit. Dahil si Apostol Pablo po, hindi lamang po Kristiyano, apostol. Hindi lamang po apostol, misyonero. Hindi lamang po misyonero, teologo. Pero siya po ay miyat-miya mayroong karamdaman. Ang kanyang mga tapat na lingkod, si Epaphras, si Epaphroditus, si Timothy, sinabihan niya, uminom ka ng konting alak. Parang gamot, para sa iyong sikmura. Dahil siguro ang daming ulcer ni Timothy, no? Dahil napakahirap ng church na pinagpapastoran niya, ang daming matigas ang ulo. Kaya kayo, huwag kayong matigas ang ulo, no? Pero lahat ng papapagaling ng ating Panginoon ay panandalian lang. Siya po ay nagpapagaling sa ating buhay ngayon. Kung ito ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Kanya at makabubuti sa atin. Kasi baka isipin nyo, ganun pala ang ministry ni Jesus. Dapat pagdalangin ko sa Kanya, Pastor. Eh dapat pagalingin naman niya ako sa aking cancer, sa aking diabetes, sa aking heart disease. Dapat, Pastor, di ba dapat automatic? Hindi po. Dahil siya po ang Diyos at hindi kayo, hindi tayo. Siya ang Diyos, tayo hindi. Maaari tayong humiling at pagagalingin niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Alam nyo, ang dapat nating hanapin ay yung pagpapagaling na darating sa susunod na buhay. Doon po, wala nang sakit. Wala nang insulin, wala nang injection, wala nang gamot, wala nang kung ano-anong blood transfusion. Wala nang lahat yun. Ang ating katawan po, sexy na lahat. No? Ako palagay ko po pagdating ko sa langit, hindi po ako ganito kataba. No? Ngayon lang ito, dahil sa pang-aabuso ko sa aking katawan. No? So hindi naman po lahat ng mataba ay mapang-abuso, no? Kung minsan, blessing po yan ng Panginoon, di ba? Pag mataba ka, pag nakanto ka sa pintuan, hindi masyado masakit. Dahil merong ano, cushion, di ba? So yung pagpapagaling ng Panginoon, yung mga ganyang blessing niya, panandalian lang. Ayon sa kanyang kalooban at ayon sa makabubuti sa atin. At lalo na ayon sa magbibigay ng luwalhati sa pangalan niya. So tingnan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Verses 12 to 17. Ang kapangyarihan ng Panginoon, ang sinasabi dito, ay higit sa kahinaan ng kanyang mga alagad. Sabi sa verse 12, "Now, the day began to wear away." Gumagabi na. No? "And the 12 came and said to him, 'Send the crowd away to go into the surrounding villages and countryside to find lodging and get provisions, for we are here in a desolate place.' But he said to them, 'You give them something to eat.'" So ang kanilang solusyon, send the crowd away. Hindi natin kaya itong crowd na ito. Sa ibang account, nabasa sa Matthew 14, verses 15 and 16, ang sabi doon, "Now when it was evening," madilim na nga, "the disciples came to him and said, 'This is a desolate place, and the day is now over. Send the crowds away to go into the villages and buy food for them.'" Panginoon, papuntayin na lang natin sa Robinson's Mall. Para dun sila bumili ng pagkain, dun sila manirahan. Dahil gabi na eh. "But," Jesus said, "they need not go away. You give them something to eat." Madalas po, kapag tayo ay ginagamit ng Panginoon sa ministeryo, nakakasalubong tayo ng sitwasyon na parang imposible. So ang ating solusyon ay alisin ang problema. Send the crowd away. No? Hindi ko, wala akong pakialam kung saan sila kakain. Bahala sila sa buhay nila. Sunod sila ng sunod eh. No? Ganyan siguro yung attitude ng kanyang mga alagad. E tinuturuan ni Kristo sila na kapag merong ganyang sitwasyon, magkaroon sila ng compassion katulad niya. Siya ay nagkaroon ng compassion doon sa crowd na yon. Kaya sabi niya, "You give them something to eat." You give them something to eat. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang higit sa kahinaan ng kanyang mga alagad, ito ay higit din sa mga limitasyon ng ating kakayahan. No? So sabi niya sa verse 13, "We have no more than 5 loaves and 2 fish. So 5 loaves, 2 fish. Hindi pa 5 fish. Para bawat isang loaf, merong isda na palaman. So sa sitwasyon na yon, no? 5 loaves, 2 fish. So 2 loaves lang ang may palaman. Yung 3, imagination na lang ang palaman. Diba? Naalala ko po noong 1970s, kami po ay grade school, nung magkaroon ng unang oil price crisis. No? Haba ng pila sa gasolinahan, wala pong mabiling krudo, parang ngayon po. Pero noon, malalim po yung crisis, no? Kaya nagtitipid po ang lahat. Ang nanay ko, bibili ng sandwich spread, yung lady's choice, no? At tinapay. Wala po kaming pera para bumili ng pagkain sa kantin. So pababaunan niya kami ng sandwich. Sandwich po niya, ito po yung tinapay, kukuha siya ng konting-konting lady's choice.

pandesal ng Pande Manila. Ganun lang, no? So para sa isang tao lang po talaga 'yon. In fact, kung hindi masyadong matakaw ang pagkakainin mo, hahatiin mo 'yun sa dalawa, share sila sa isang loaf. Pero 5 loaves and 2 fish, 5,000, 18,000 nga ang pagkakainin. So hindi nagwo-work yung mathematics. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay higit sa mga limitasyon ng ating kakayahan. Sa John chapter 6 verse 9, sabi ni Andrew, kapatid ni Simon Peter, siya po yung parang ambassador nila, di ba? Palagi siyang naghanap ng taong ilalapit kay Jesus. Dito sabi niya, there is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. So may additional information tayo. Yung loaves po ay hindi wheat loaf, barley loaves. Nakakain na po kayo ng barley na tinapay? No? Para kayong kumain ng karton. Ganun po yung lasa nun. Kasi pagkain ng mahirap nung panahon na yun. No? So meron pong isang mabuting ina, pinabaunan yung kanyang anak ng barley loaves. So napakalimitado nila. Sa Mark chapter 6, verse 37, sabi nga niya, you give them something to eat, and they said to him, sa Mark, merong sagot. So nangangatwiran pa itong mga alagad na ito. Kaya kailangan talagang turuan ng leksyon, di ba? And they said to him, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? Na-sense nyo ba na parang sarcastic? No? So, paano yan, Panginoon? Pupunta kami sa tindahan. Bibili kami ng tinapay. 200 denarii. Siyam na buwan na sweldo. No? Sino ang meron nun? Eh, hindi ba inutusan nyo kami? No money, no bags, no food. Eh, saan kami kukuha ng pera? Siguro ganyan ang pagkakasagot. Malamang mas masangsang pa dyan. Dahil sila din ay gutom na. Sila din ay pagod na. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lang higit sa kahinaan ng kanyang mga alagad, hindi lang higit sa mga limitasyon ng ating kakayahan, ito ay higit sa laki ng problema ang ating hinaharap. Ang laki po ng problema, for there were about 5,000 men, sabi sa verse 14. Sa Matthew 14:21, and those who ate were about 5,000 men besides women and children. Doon natin alam na hindi lang talaga 5,000, malamang 18,000 ang kumain. No? Sa Mark 6:44, and those who ate the loaves were 5,000 men. Sa John chapter 6 verse 10, sabi niya, Jesus, have the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, about 5,000 in number. Consistent sila. 5,000, napakalaking number. Wala po kaming pera, wala po kaming baon, kundi 5 pandesal at 2 tuyo. Hindi siguro tuyo. Kasi ang tuyo, ano bang isda ang tawag doon? Tawilis? O baka galunggong, mas galunggong ang dala ng bata. Kahit na, 2 lang ang dala niya. No? So higit sa laki ng problema ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan na higit sa limitasyon ng natural na daigdig. Tingnan niyo ang kanyang ginawa. So sabi niya sa verse 14, have them sit down in groups of about 50 each. No? So 5,000 divided by 50. Huwag na natin kumpitin. No? Mahirap eh. So 50 each, and they did so, sumunod naman, and had them all sit down. Medyo miraculo na nga na sumusunod yung crowd, di ba? Kasi gabi na, malayong lugar, wala kami pupuntahan, gutom na kami. So mainit na ang ulo nila, hindi lang sila hungry, sila ay hangry. Hungry na angry. So miraculo na na sumusunod sila sa ating Panginoon. Tapos tignan niyo yung verse 16. And taking the 5 loaves and the 2 fish, he looked up to heaven and said a blessing over them. Then he broke the loaves and gave them to the disciples to set before the crowd.

Kailan nangyari yung milagro? He broke the loaves. No? Sabi sa Matthew 14, verses 19 to 20, he ordered them to sit down on the grass. So alam natin, grassy area. He broke the loaves, gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. Sabi sa Mark 6, 41, same thing. Taking the five loaves, he looked up to heaven, said a blessing, and broke the loaves, and gave them to the disciples to set before the people. Sa John 6, 11, Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. Eat all you can, ang nangyari. Eat all you can. Paano? Inaral namin sa growth group namin noong Biyernes. Yung John chapter 6, yung account sa John chapter 6. Ang isang tanong nila, paano nangyari yung, saan nangyari yung milagro? Tsaka ang dami nun, 18,000 people, 12 disciples. So iaabot niya sa mga disipulo, yung mga disipulo ay ipapamigay nila. Meron akong ipo-point out sa inyo, baka ito ang naging distribution method nila. No? Verse 17, and what was left over was picked up 12 baskets of broken pieces. Saan ang galing yung basket? Sino may dala ng basket? Di kaya, napag-abot niya kay Peter, sabi niya, ito yung basket. Paano nagkaroon ng basket? Sabi ng Panginoon, basket. Diba? Nagkaroon ng basket. O ito nga may basket. O yan, bigay mo sa kanila. O sige, lakad Peter. O ikaw dyan, itong basket. Paano nagkaroon ng basket? Basket. Paano nagkaroon ng bread? Bread. Bakit? Siya po ang Diyos na may likha ng lahat. Nilikha niya ang lahat ng ito, lahat ng kalangitan. Siya ay nagsalita at ang lahat ay nalikha. Eh yung pagtinapay lang, ang mga bituin nga siya ang may gawa, pinangalanan niya isa-isa, eh tinapay lang, wala sa Panginoon natin yun, di ba? So nabigay siya ng tinapay na barley na hindi tinanim at hindi hinarvest. Diretso naging tinapay. Namigay siya ng fish na hindi pinangisda at hindi lumangoy sa tubig. Saan ang galing yung fish? Paano niya ginawa yung fish? Fish. Ganon mag-create ang ating Diyos. He is the Creator God. Ano ipinapakita niya sa kanyang mga alagad? Kaya naghahanap pa kayo ng solusyon sa John chapter 6. Sabi ni Philip, 200 denarii ay hindi sapat para sa lahat pakainin. So si Philip, magaling sa budgeting, no? Na-compute na niya kung ilang tinapay, ilang tao, how many per head, magkano ang kailangang gastusin. Madalas tayo ganyan. Nako, church planting sa Dubai. Nako, church planting sa Silvino Lobos. Nako, church planting sa ganitong lugar, sa Davao. Magkano na naman yan, pastor? Ang nagbibigay sa atin ng ating tinatangkilik ay ang Diyos na lumikha ng lahat. Hindi ba niya pupunuin ang ating mga pangangailangan kung ito ay gagamitin natin para sa kanyang kaharian? So ang kanyang kapangyarihan ay higit sa kahinaan ng kanyang mga alagad, higit sa mga limitasyon ng ating kakayanan, higit sa laki ng problema na ating hinaharap, higit sa limitasyon ng natural na daigdig. Bread, fish. Alam nyo, napaka-powerful nitong miracle na ito na yung mga liberal na theologian, nagbigay sila ng kanilang
komentaryo, kanilang kritik. Alam niyo kung saan galing yung bread? Alam na ni Jesus at ng kanyang mga alagad na maraming susunod sa kanila sa ilang. Walang kahit na ano. Kaya nag-bound sila actually ng maraming tinapay at isda. At nilagay nila sa isang cave na nasa likod ni Jesus. Kaya siya ay umupo, no? Tapos, inaabot yung tinapay. At yun ang, ano mas madaling paniwalaan? Yun? O na siya ang nagsalita at nilikha niya ang bawat isang tinapay na kinain ng 5,000. 5,000 plus. So pinakita niya sa kanyang mga alagad. Bakit sa kanyang mga alagad? Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay sapat sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod. And what was left over was picked up 12 baskets of broken pieces. Bakit 12? Kasi 12 ang tinuturuan niyang disciples na binigyan na niya ng kapangyarihan ng gumawa ng milagro to proclaim the gospel of the kingdom and to cure every disease and to cast out demons. Nagawa na nila yun, dun sila galing, kaya nga sila pagod. Tapos nung magpapakain sila ng mga taong ganong karami, sabi nila, ay, hindi natin kaya to. No? Kung minsan ganyan din tayo, kanina, merong nagtestimonyo ng isang mirakulo na nangyari sa kanyang buhay. Isang patay na puso, nangusap ang Diyos, binuhay na maguli, at binigyan ng pananampalataya. At siya ay naligtas, ngayon ay sinasanctify ng Panginoon, at sa darating na panahon, siya ay go-glorify ng ating Panginoon. Siya ba'y mawawala kailanman? Hindi. Sapagkat sapat sa pangangailangan ng kanyang mga lingkod, ang ginagawa ng ating Diyos. So mga kapatid, malaking kaaliwan sa lahat na naglilingkod sa Panginoon sa kahit na anong ministeryo ang mga katotohanan ng milagrong ito. Bago ko iwanan, sa John chapter 6, kakaiba yung account sa John chapter 6. Sa Matthew, Mark, and Luke, ang pinagalingan yun nga, yung pinalabas sila. Yun ang konteksto sa Matthew, Mark, and Luke. Sa John, medyo kakaiba ng konti. Merong isang teaching discourse sa ating Panginoon sa John chapter 5, sapagkat nagpagaling siya. No? So meron siyang pagtuturong ginawa sa John chapter 5. Ang sabi niya doon, meron darating ang panahon, ang lahat ng patay ay magigising at mabubuhay na maguli kapag narinig nila ang aking tinig. John chapter 5. Yun yung sinasabi niya kay Nicodemus na you must be born again. Kailangan i-born again kita. No? So John chapter 6, yung account po ng feeding of the 5,000, ay sinundan nung kanyang discourse on I am the bread of life. Shoot na shoot, ano? So pinakain ko kayo ng bread. Kasi alam nyo, sa totoo lang, siguro sinabi niya, I am the bread of life. Whoever eats me and drinks my blood, very controversial statements, will have eternal life. Ang ibig sabihin, kung sino ang tatanggap sa akin, at magiging bahagi ako ng kanilang buhay at sila ay magiging bahagi ng aking pagkatao, you will have eternal life. Yan po ang ating last supper ngayong hapong ito. Napansin nyo kanina, paulit-ulit ko sinabi yung ginawa ng ating Panginoon. He took the bread, he broke it, He gave thanks, and after He gave thanks, He distributed it. Gagawin po natin yun ngayong hapong ito. Ngunit gagawin natin ito
on the other side of the cross. Nung sinabi ito ni Jesus, hindi pa siya nagpupunta sa krus. At sa krus, doon nga, pinagputol-putol ang katawan ng ating Panginoon at doon ibinuhos ang kanyang dugo para sa ating kaligtasan. So maraming katotohanan dito. Sa John 6, nakakalungkot pagdating sa end ng chapter, sa verse 60, John 6:60, when many of his disciples heard it, many yung mga sumusunod sa kanya, they said, this is a hard saying, who can listen to it? This is a hard saying. So verse 66, after this, many of his disciples, marami dun sa thousands na sumusunod sa kanya, turned back and no longer walked with him. So yung pinakain niya ng tinapay, iniwanan siya. Kasi ang gusto nila, sabi sa John chapter 6, verse 26, truly, truly, I say to you, sabi ni Jesus, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Gusto nyo lang kumain. Kuminsan, yung ibang tao, sinasabi nila, ang Panginoon, nagpapayaman. Yun yung mga na-attract nila, yung gusto lang kumain. Hindi yung tunay na naniniwala sa kanya. Pero mga kapatid, yung kanyang mga alagad, kanyang binigyan ng sapat na pangailangan, kung saan nila dala yung basket na yon, palagay ko naging bit-bitan nila ng kahit na anong gamit yung basket na yun. Kasi sabi ng Panginoon, basket, tas tinapay, tas isda. No? Sa tuwing dala-dala nila yung basket na yon, dapat naalala nila yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Siya ay tunay na Diyos na mga kapangyarihan sa lahat na dapat panampalatayanan at sambahin. Yung ginawa niya, hindi nagagawa ng tao. Siya ay mahabagin sa kanyang mga hinirang at ito ay isang malaking kaaliwan sa atin. Ginagamit niya ang kanyang dakilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mananampalataya sa kanya. Ganyan ang ating mahabaging Diyos. Ganyan ang ating makapangyarihang Diyos. Sa oras na ito, tayo lalapit sa Kanya at tayo ay makikiniig, makikipag-ugnay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng communion, sa pamamagitan ng dulang ng Panginoon. Dito po sa GCF, tayo po ay nag-exercise ng open communion. Kung kayo po ay alagad na ni Jesus, kayo ay nanampalataya na sa Kanya, kayo ay sumusunod na sa Kanya, no? Kung kayo ay ligtas na, no? Kahit saan pong church kayo nandoon o saan kayo church nag-a-attend talaga, pwede kayong makipag-communion sa amin. Sino ang hindi pwede? Alam nyo, ito po ay isang remembrance. Kung baga, sa tuwing naalala ng mga disciples ni Jesus, ang kanyang pagpapakain sa libu-libong tao, where he broke the bread and gave it and distributed the bread. Sa tuwing inaalala ni Leon, katulad natin, inaalala natin ang pagkamatay ni Jesus para sa ating kaligtasan. Kung hindi pa kayo tumatanggap sa Kanya, kung hindi pa kayo nananampalataya sa Kanya, hindi nyo pa tinatalikuran ang inyong sin of unbelief, wala kayong aalalahanin kasi wala pang nangyayari sa inyo. Pero bakit magiging balakid yun sa inyo? Narinig nyo na mga kapatid ang gospel. Siya ang tinapay ng buhay. Ang kanyang dugo, ang saro na ating iniinom upang alalahanin siya. Kung kayo ay tatanggap sa kanya at mananampalataya sa kanya, kayo ay kanyang ililigtas. Siguro iniisip nyo, aksidente lang na nandito ako ngayon o nanonood ako ngayon. Hindi ko naman sadya na manood. Narinig nyo ba yung testimonyo kanina? Napanood nyo lang
parang biglang nag-pop up sa kanyang screen ang live stream ng GCF. Ilan sa ating mga new converts ang ganyan ang nagsasabi. Sino ba ang tumawag sa kanila? Kami? Hindi. Kung kayo ay naririto ngayon at akala nyo ito ay aksidente at hindi pa kayo tumatanggap o hindi pa kayo nananampalataya kay Jesus, kaya kayo naririto ngayon ay upang marinig ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan na sa Kanya lamang ang buhay na walang hanggan. Yan po ang gospel of the kingdom of God. Kailangan nyong mag-repent at magpasailalim sa hari ng mga hari. Tanggapin ang kanyang plano ng kaligtasan, manalig sa kanyang natapos ng gawain sa krus, at tumanggap sa kanya. Kung gagawin niyo po ngayon yun, sa ating pananalangin, maaari po kayong mag-participate sapagkat meron na kayong aalalahanin at kayo'y kasama na sa kanyang dulang. Tayo po'y mananalangin at sa ating pananalangin ay pagsumamo natin ang ating mga pagkakasala sa Kanya. Siya po ang magpapaalala sa atin yan. At ating iingi ng tawad sa ating Panginoon. Sapagkat importante po na sa ating paglapit sa Kanya ay tayo'y lumalapit in a worthy manner. Kasi sabi ng 1 Corinthians 11:27, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. So let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. So tayo po ay saglit na mananahimik sa ating mga upuan at sa isang tahimik na panalangin, ipangumpisal po natin sa Diyos ang ating mga pagkukulang sa Kanya. Tayo po ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, pakinggan niyo po ang aming mga pag-amin ng aming kakulangan sa inyo. Paalam niyo po sa amin kung ano ang mga kakulangan namin na hindi namin nakikita. At kayo po ang magbigay ng kapatawaran sa bawat isa.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
2: Kaibigan, bakit ka nakikiisa sa banal na hapunan? Maraming tao ang tinanong niya, ngunit ni walang ka-idea-idea kung ano ang lubos na kahulugan nito.
3: Muli, kayo ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ngayon ni Pastor Leonardo Perez. Bukod po sa kanyang pagkapako sa cross, noong kanyang huling hapunan kasama ang kanyang mga disipulo, ipinaliwanag po ni Jesus sa isang simbolikal na pamamaraan ang kanyang misyon. Madalas na kung tawagin natin ito ay komunyon o banal na hapunan, at sa pamagitan nga po ng tinapay at inumin ay ipinahayag ni Jesus ang bagong tipanan sa pagitan ng Diyos at sa tao. Yan ay ang bagong pangako na magkakaroon ng katuparan bukas mismo sa cross doon sa labas ng Jerusalem. At ngayon nga po, sa tuwing makikiisa ang isang mananampalataya sa banal na hapunan, yan ay nagpapakita sa atin na tayo nga po ay nasasaklaw ng isang bagong tipanan. Kaya't ang ating pong mensahe ngayon ay muli po nating siyasatin ang kahulugan at layunin ng banal na hapunan, at upang himukin tayo na iwasan na ito'y tratuhing animoy isang ordinaryong ritual lamang.

0: Kaibigan, kung tatanungin nyo nga po ang marami ng bakit ka ba nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na hapunan, ay maaaring marami sa kanila ang magsabing nakikiisa kami sapagkat sabi ni Jesus sa Lucas, Kabanatang 22, talatang 19 ay gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. O di kaya maaaring ang sabihin naman ng iba, kasi sa simbahan namin ganyan ang ginagawa, kaya yun na rin ang aking ginagawa. Mga kaibigan, madalas nga po na may mga taong nakikiisa sa banal na hapunan at ni walang ideya kung ano nga ba ang lubos na kahulugan nito para sa atin ngayon. Maaaring marami nga sa mga pumupunta sa simbahan ngayon ay walang ibang nalalaman maliban sa iyo raw po ay may kaugnayan sa pagtutubos at kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya't noon sinabi niyang gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin, ay ang akala nila sinabi niya na gawin niyo ito bilang pag-alala sa aking kamatayan. Hindi po, kundi ang sabi niya sa 1 Korinto kabanatang 11 talatang 24, ito ang aking katawan na inihaandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. At sabi pa niya sa 26 na talata, sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang banal na hapunan nga po ay isang pagpapahayag ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Ito ay pag-alala natin sa persona ni Hesukristo. Ngunit maaari mong sabihin, ano ba ang kinalaman ng kamatayan ni Kristo sa buhay ko ngayon? Mahigit ng 2,000 taon ang nakalipas nang nangyari yan. Kaibigan, para masagot natin yan, nais kong makipagbukas ka sa akin sa Lucas, Kabanatang 22, kung saan makikita natin ang isang tagpong kasama ni Jesus sa mga alagad sa isang silid bago ang kanyang pagkakapako sa krus. At maaalala nyo nga po kung paanong naihanda ng mga alagad bago sila nakipagkita kay Jesus. At pagkatapos sa talatang 15, sinabi niya sa kanila na gusto niya silang makasama noong gabing iyon. At wala nga silang kaidi-idiya kung anong maaaring mangyari kinaumagahan ng gabing iyon. At sa kabila ng kanyang mga sinabi sa kanila, kung anong pwedeng mangyari, hindi pa rin po nila nauunawaan ito. Basahin po natin mula talatang 15 hanggang 20. Ang sabi, sinabi niya sa kanila, nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito, bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngayon, ano po ba ang ibig ipakahulugan ni Jesus ng kanyang sinabi, ito ang bagong tipan ng Diyos? Ito po, ipinapahiwatig niya na mayroong dati na o lumang tipan. At ang tanong pa, ito po bang bagong tipan ay may kinalaman sa buhay natin ngayon? Ano nga po kaya ang kinalaman nito sa ating mga mananampalataya sa pangkasalukuyang panahon? Ano po ang nais ipakahulugan ni Jesus na bagong tipan ng Diyos? Para po maunawaan yan, marapat na maintindihan muna natin kung paano ba o kailan ba masabing ang 2 tao noong panahon ng Biblia ay sumira sa isang kasunduan o tipanan. O kaya'y paano naman sila papasok o magkakaroon ng isang tipanan. Kaya't naway makinig po kayong mabuti upang maipaliwanag nyo rin ito sa inyong mga anak. At kung bakit lubhang napakahalaga nga po ng banal na hapunan. Alam niyo po, ganito ang maaaring gawin ng 2 taong nais pumasok sa isang tipanan o kasunduan. Una sa lahat, magkikita sila at magpapalitan ng kanilang balabal. At pagkatapos, tatanggalin nila ang kanilang mga baluti, ang kanilang espada, ibababa ang kanilang pananggalang, at sila nga'y magpapalitan ng mga sandalyas. At gigilitan nila ang kanilang mga braso at pagdidikitin at magkasama itong dumaloy. at yan po ay mangangahulugan na sila'y pinaging isa ng isang tipanan o kasunduan sa bawat isa. Yan ay dahil sa kanilang dugong pinag-isa. Ngayon, samantalang ang peklat na inawan ng kanilang mga sugat, sapat ang laki para malantad at makita ng iba. Kung kaya't, kung sakaling may nakaaway kang kung anong malaking peklat, eh mag-iingat ka. Dahil tiyak ngang ang taong yan ay nakipag-isa o may tipanan sa isang tao na tiyak na tutulong sa kanya. At bukod pa diyan, maaari pa nga silang magbahagi o magpalitan ng pangalan sa isa't isa. Pagkatapos ay magkakatay at hahatiin nila sa gitna ang isang hayop. At guguhit sila sa lupa sa palibot ng nahating hayop ng korte o numerong 8 habang sila'y manunumpa para sa kanilang tipanan o kasunduan. Magiging totoo at susuportahan nila ang bawat isa. At panghuli po na bahagi ng kanilang tipanan, sila ay magsasalo sa isang simpleng pagkain. Maaaring magpalitan sila ng isang pirasong tinapay habang sasabihin nila sa isa't isa na ito ang sa akin. At habang kinakain mo ito, mistulang magiging bahagi at kaisa mo na ako. At gayon din, magpapalitan din sila ng inumin na nangangahulugang nagpapalitan na rin sila ng kanilang buhay. Parang sinasabi nila na kung ano at sino ako, eh sa'yo na rin ito. Tayo ay bahagi na ng isa't isa. At sa pamagitan ng dugoy, nasa ilalim na ng isang tipanan o kasunduhan. Kung kaya't kung ano nga ang nakakaapekto sa isa ay nakakaapekto na rin sa kanilang dalawa. Kaya't anuman ang pangangailangan o nasa panganib ang isa, responsibilidad nilang tulungan ng isa't isa. At ng salitang tipanan mismo ay nangangahulugan ng panghiwa o hiniwa. Kung kaya ang sino mang nasa ilalim ng isang tipanan ay nasa isang relasyong panghabang buhay. Ngayon, taglay ang ganyang kaisipan, balikan po natin ang sinabi sa Aklat ng Henesis, Kabanatang 15. Nais ko pong ipaalala kung paanong nakipagtipanan ng Diyos sa isang tao, kay Abraham. At maalala po natin kung paanong nangusap at ginawa ng Diyos si Abraham mula sa lahi ng mga pagano. Kaya't pakinggan po natin ang sinabi ng Diyos kay Abraham sa 15 kabanata, kung paano sinimula ng Diyos ang isang tipanan kay Abraham na isang makasalanan. Na bagamat siya ay tinuring na matuwid sa kanyang pananampalataya sa Diyos, siya pa rin po ay maituturing na makasalanan. Diyos ang nagsimula ng isang tipanan, sapagkat hindi nga maaaring makipagkasundo ang tao sa isang banal na Diyos. Ganito po ang sabi mula sa talatang isa. At pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, kaibigan, pansinin niyo po, at napakahalaga po kung paano siya pinangalanan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, Abram. At hindi po Abraham. Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. At dahil diyan, sabi sa talatang 4, subalit, sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang inyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. At ngayon, pansinin nyo, mula talatang 9 hanggang 12. Ang sabi ng Diyos, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ng gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buwetre upang kainin ang mga ito. Ngunit tinaboy sila ni Abram. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Kaibigan, pinatulog po siya ng Diyos. At Diyos po mismo ang naghati sa magiging tanda ng kanilang tipanan sapagkat Diyos nga po ang may ideya nito at hindi si Abram. At bunga niyan, dinulutan ng Diyos si Abraham ng 7 propesiya na magiging kaakibat ng tipanan nilang dalawa. Sinabi po ng Diyos kay Abraham sa talatang 13 hanggang 18, ang iyong mga anak at apo ay manging ibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salin lahi bago sila makabalik dito sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreyo hanggang sa maging suktulan ang kanilang kasamaan. Kaibigan, sinabi nga sa kanya ng Diyos ang lahat ng mga mangyayari. At kung itutuloy mo ang pagbabasa sa talatang 17, ang sabi, pagkalubog ng araw at laganap ng dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. Yan po ay simbolo ng pagpapakita ng presensya ng makapangyarihang banal at matuwid na Diyos na siyang dumaan sa harap ng mga kinatay na hayop. At yan ay tanda ng walang hanggang tipanan niya kay Abraham. Kaya't sabi pa sa talatang 18, at ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abraham, at ganito ang sinabi niya. Ibibigay sa lahi mo ang lupang ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Sinabi po sa kanya ng Diyos, ito ang ating tipanan. Ang Diyos nga, kaibigan, ay nakipagtipan kay Abraham. Ngayon, dumako po tayo sandali sa kabanatang 17 ng Genesis at tingnan niyo po ang mga sumunod na nangyari. Sapagkat ang sabi sa kanya ng Diyos, ibibigay ko ang iyong pangangailangan. Ako ang iyong magiging sandata at pananggalang at lubos kitang gagantimpalaan. Makakaasa ka sa ating tipanan. Kaya't kung titingnan po natin ang una hanggang ikaapat na talata, ang sabi, nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mo walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Ngayon, kagaya nga po ng sabi sa kanya na kapag ang dalawang tao ay nagkaroon ng isang tipanan, sila po'y magpapalitan o magbabahagi sa isa't isa ng pangalan. Basahin po natin sa talatang 5. Ang sabi, hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon'y ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Ngayon ito, pakinggan ninyo mabuti. Sa mga salita at pangalan ng Diyos na Yahweh at Elohim ay ang nagsisilbing pangunahing letra po ay ang letrang H. Ibig sabihin, parang sinasabi po ng Diyos na ibinabahagi ko sa iyo ang isang bahagi ng aking pangalan. Kaibigan, ibinigay po ng Diyos ang bahagi ng kanyang pangalan. Kung kaya't siya ay tinawag na Abraham. At para nga magkaroon ng paghihiwa na sisimbolo sa kanilang tipanan, pansinin niyo ang sumunod na sinabi ng Diyos sa talatang 9:10. Ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. Ganito ang inyong gagawin. Ang lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at yan ang magiging palatandaan ng ating tipanan. Kaibigan, yan ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel sa pamamagitan ni Abraham na ito ang mga simbolo ng iyong pakikipagrelasyon sa akin at ng ating tipanan na marapat nga ninyong gawin sa lahat ng batang lalaki bilang tanda ng kanilang pakikipagrelasyon sa Diyos. At ang Diyos po ang siyang nag-umpisa ng ganitong tipanan kay Abraham. Ito po isang tipanang pinasimulan ng walang hanggang Diyos. Siya ang Diyos na nagpabago sa kanyang pangalan na si Abraham. Siya ang Diyos na nagsabing, ganito ang gagawin ko. Ako ang magbibigay sa iyong pangangailangan. Siya kaibigan ng Diyos na sa kanila ay nakipagtipan. Ngayon, kung dadako naman po tayo sa bagong tipan at sa 20th kabanata ng Lucas, ay ang tanong, ano ba ang kinalaman niyan sa ating pananampalataya ng panahong ito? Pansinin po ninyo ang sinabi ni Jesus sa talatang 19:20 habang siya ay nakaupo kasama ang kanyang mga alagad. Pagkatapos nilang kumain, ang sabi, dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman dinampot niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Kaibigan, dahilan nga po diyan ay may mangyayari. Mayroong magbabago. At ano po iyon? Habang sila po'y kumakain ng hapunang pampaskwa, eh ganito po ang ginawa ng Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti ang sinasabi ni Jesus sa kanya mga alagad at sa atin ngayon. Ito po, ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh, Elohim, Adonai, ay nais magkaroon ng bagong tipanan o relasyon sa sangkatauhan. Noon po'y nakipagtipan siya kay Abraham, Isaac, Jacob, at sa lahat ng Hebreong mula sa lipi nila. Subalit ngayon po, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang Diyos Ama ay pinapasimula ng isang bagong tipanan. Kasundo ang hindi nakalimita sa mga Hudyo o Hebreo lamang, kundi isang tipanang niyahanda ng Diyos para sa sangkatauhan. At ang Diyos nga ay magsisimula ng isang panibagong pakikipagrelasyon sa sangkatauhan. At para mangyari yan, ay kailangan niyang maghiwa o may masugat para sa isang bagong pakikipagtipan. Kung kaya't naparito po si Hesukristo na anak ng Diyos, para ano po? Ang sabi niya sa Marcos, Kabanatang 10, Talatang 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. At ang sabi po ni Jesus sa Juan, Kabanatang 10, Talatang 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Kaya nga kaibigan, maliban sa pakikipagtipan natin sa Diyos, ay hindi tayo magtataglay ng anumang buhay. Ang Diyos ang siyang nagpapasimula ng isang bagong tipanan sa sangkatauhan, at ang tipanang niyan ay nangangailangan ng pagtitigis ng dugo. At dahil ang Diyos nga ay nagpapasimula ng bagong tipanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, kaya't sinabi niya sa kanila na katulad ng dalawang tao sa ilalim ng isang tipanan, sabi niya sa kanila, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. At ang kopang ito ang bagong tipanan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Kaibigan, yan nga po ay isang simbolo, isang testamento, isang bagong tipanan na pinasisimulan ng Diyos Ama. Kaya't matapos ang hapunang Pampaskwa na kanilang pinagdiriwang, si Hesukristo po ay tumungo na sa krus at doon siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. At ngayon nga po, ang makapangyarihang Diyos ay ang siyang maabot sa mundong ito na walang pananampalataya at pinasimulan niya ang isang tipanan, ang kanyang tiwala sa sakripisyo at sapat na pagtutubos at kamatayan ni Kristo sa krus. Kaibigan, kung sa sandaling ang ibigay natin ang ating tiwala sa pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, tayo nga po ay sumasa ilalim sa isang tipanan at relasyon sa makapangyarihang Diyos. At yan ay tipanang hindi na mababawi, mababago, walang hanggan, hindi masisira, at panghabang buhay na tayong magiging bahagi ng pamilya ng Diyos. At habang buhay na rin ang Diyos ang mismong patuloy na kakatagpo sa sino mang nakipagtipan sa Kanya. Ngayon, nais ko pong itanong, kung tayo nga'y nakipagtipan na sa Diyos na lubos na nag-alay ng kanyang buhay sa atin, paanong tayo'y mukha pa ring talunan at tila hindi natutugunan ang ating mga pangangailangan? Kaibigan, ng Diyos po ay nakipagtipan na sa atin sa pamamagitan ng isang kasunduan na siyang relasyon natin sa Kanya, kung kaya't siya ang ating magiging kapayapaan, ang katugunan, proteksyon at gabay. Siya po ang magiging tugon sa ating bawat pangangailangan. Yan po ang dahilan. At sinasabi ni Pablo sa Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 9 at 10, na sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya ay nagkatawang tao, kaya't kayo'y, ano daw po? Kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Gusto ko lang pong itanong, nauubusan po ba ng provisyon at pagpapala ang Diyos? Ibig mo bang sabihin, Pastor, hindi po nauubos ang provisyon ng Diyos na mapagmahal para sa atin na nasa sa loob ng Kanyang pakikipagtipan? At hindi nagmamaliw ang Kanyang kabaitan, pagpapatawad at paggawad sa atin ng pribilehyong angkinin kung ano ang Kanyang ipinagkaloob na sa atin? Kaibigan, ang sagot natin dyan ay mababasa natin sa Filipos, Kabanatang 4, Talatang 19. Ganito po ang mababasa. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan kaibigan ay dahil sa tayo po ay nakipagtipan na sa Kanya at siya na po ang umaako na katagpuin ang bawat pangangailangan natin. Kaya nga, problema nga po kung hindi magawang angkinin at ipagsigawan ang bagay na yan kaibigan. Ngayon ito po, sa tuwing isinasagawa po natin ang banal na hapunan, tayo madalas ay tumatahimik. Ngunit nang mas lalo ko pong naunawaan ang patungkol sa banal na hapunan, ay mas lalo ko pong napagtanto na hindi pala ito sandali ng katahimikan, kundi sandali na maaari mong ipagsigawan, purihin ang Panginoon. Tayo po ay nasa isang relasyon ng pagkikipagtipan sa isang Diyos na lubos na totoo sa kanyang pagiging pinakamakapangyarihan, totoo sa kanyang salita na tayo ay kanyang isasama sa kalangitan. Ngunit higit pa riyan habang tayo po ay narito pa sa lupa, sino raw po ang mangangalaga sa atin? Siya po, mga kaibigan. Inako niya na po ang pangangalaga sa atin bilang pagpapakita na tayo nga ay kanyang iniibig. Ngunit, alam niyo po kung ano ang malaki nating problema. May napakalaking maling pananaw po tayo patungkol sa Diyos. Hindi po natin nakikita ang Diyos bilang isang dakila, kahanga-hanga, puspos ng pag-ibig, kabaitan, mapagbigay, at hindi lang maawain kundi lubos na mabuti sa atin. At ano nga po ang problema natin? Yan ay ang simpleng katotohanan na ating pagiging ignorante. Nakakalimutan natin kung sino ba tayo at kung sino ang Diyos. Nakakalimutan po natin kung sino tayo sa kanyang harapan at kung ano ang kanyang ipinangako sa atin. Nakakalimutan natin ang ating relasyon sa kanya, na tayo'y pinagkaisa na sa makapangyarihang Diyos sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak. Isang relasyong panghabang buhay. Kaya't kapag napagtanto mo kung sino ka sa Panginoong Hesukristo at kung ano ang pangako ng Diyos para sa iyo, kaibigan, mapagtatanto mo ring lahat ng mayroon tayo ngayon ay mula sa Kanya. Ang ating oras ay sa Kanya. Ang ating buhay ay sa Kanya. At higit pa riyan, ibinigay niya sa atin ang Kanyang buhay. Ang sabi po ni Pablo sa Kolosas, Kabanatang 3, Talatang 4, si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Nais ko pong itanong, ano pa ba ang maaaring ibigay ng Diyos na higit pa sa naibigay niya para sa iyo? Ibinigay po niya mismo ang kanyang buhay, kung kaya't tayo po'y walang hanggan ng mga anak ng Diyos. Kaibigan, kung sakaling naantig ka ng katotohanan ito, nais ko lang sabihin na hindi mo mapapantayan ang ibinigay sa iyo ng Diyos at kanyang ginawa. Maaari mo subukan, sapagkat ang banal na hapunan nga po ay kumakatawan sa maraming bagay sa ating buhay. Ang totoo niyan, kumakatawan ito sa lahat ng bagay, patungkol kung sino tayo at sa kung ano po ang mayroon tayo bilang Kristiyano.
1: Kaibigan, maingat pong itinuturo sa atin na bago tayo makiisa sa banal na hapunan, marapat na ihanda natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagsisisi ng ating mga kasalanan. At ang makipagkasundo sa anumang alitan na meron tayo sa isa't isa. Sapagkat kapag malinis ang ating puso sa pakikiisa sa banal na hapunan, doon lamang natin lubos na maunawaan na tayo nga ay nasasaklaw ng bagong tipanan. Layunin po ng Diyos para sa atin na tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Ang sabi sa 2 Pedro, Kabanatang 1, Talatang 5-8, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa iyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katingiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan, inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.
3: 78 years na ang FABC. Sa June 6, Sabado, magkita-kita po tayo sa ating celebration, 8 a.m. sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. A time of worship and equipping as we respond to Christ's Great Commission, until all have heard. Para mag-register, bisitahin ang febc.ph/78years at FEBC Philippines Facebook page. Save the date and spread the word!

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Alam mo ba na ang 1062 BXKI Marble ang kauna-unahang regional station ng FEBC Philippines? Itinatag ito noong December 19, 1964 sa South Cotabato. Unang nag-broadcast ang DXKI sa wikang Ingles at Pilipino at sa mga dialektong Ilocano at Ilonggo. Ang missionary engineer na si Dick Rowland ang tumayong unang station manager ng himpilang ito. Ngayon, ang DXKI na binansagang The Friendly Voice of South Central Mindanao ay patuloy pa rin sa pagbo-broadcast ng mga programa sa mga wika at dialektong Ingles, Filipino, Ilonggo, Ilocano, Cebuano, Caraya, Akyanon, Manobo, Tiboli, Blaan, at Teduray.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
3: sa FEBC.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
0: Tugtugang walang limit! Musikang classic and trending! Lahat ng generation ay in Radio X!

0: Alam mo ba na lumipat ng frequency ang lokal na himpilan ng Bombo Radio sa Bacolod noong Pebrero ng taong ito? Dahil nagkaroon ng interference sa pagitan ng signal nila at ng sa DYVS? Dahil sa paglipat na ito, mas malinaw nang napapakinggan ang DYVS sa hilagang bahagi ng Bacolod City.
1: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan. Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Happy, happy, happy Sunday po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong go-to companion, Kael Garcia.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, panibagong Sunday at panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
0: Legit!
1: Yun.
0: Yan. Yan na mga kaagapay muli. Happy Sunday sa'yo. Kumusta ba ang ganap-ganap mo sa araw na ito? Sana all smile ka pa rin kahit na may mga pinagdaraanan. Kaya nga sabi na eh, dinadaanan lang yan, hindi tinatamba yan.
1: Tama.
0: Kaya enjoy life lang tayo mga kaagapay. So, hello hello sa mga listeners natin na patuloy ngang gumagamit ng kanilang mga radio. Gamit naman ngayon ay transistor radio, car stereo, or portable missionary radio. Salamat po dahil binibigyan mo ng pagkakataon na makapakinig dito sa ating programs, diba? Alam ko mula sign on 4:30 in the morning up until our sign-offs 12 midnight. Nariyan ka, nakasubaybay sa iba't ibang programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan na naaabot nga ng ating broadcast dito sa buong Mega Manila. Kaya hello po sa inyo. Kaya anyayahan na po ang inyong mga kapatid, kapamilya, di ba, kamag-anak, kaklase, katrabaho na mag-join sa listening experience din yun po.
1: Totoo yan. At syempre, papahuli ba, Kael, ang mga kaagapay natin online? Syempre hindi. Kaya babatiin din natin sila. Mga naka-tune in sa atin via Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At gaya ng laging encouragement namin sa inyo, kaagapay, i-like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin dyan sa ating comment section.
0: Yes.
1: Ang inyong mga pabate, mga pa-shoutout, at syempre, gustong-gusto rin namin kapag may interactions kayo dyan.
0: Correct.
1: Sa ating comment section, i-mention mo na ang inyong mga family, loved ones, inyong friends, churchmate, katrabaho, kabarangay, mm-hmm, lahat na, para naman sama-sama tayo makapanood ng bagong episode ng Legit Today.
0: Oo, at baka nakukulangan pa sila sa mga platforms natin.
1: Oo.
0: Ang programa din po ito ay sabayang nasusubaybayan sa ating partner television network. Ayan na, sa may mga signal cable dyan, puntahan na ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya kunin na ang remote, i-press na para mapanood mo kami sa iyong bigger screen.
1: Yun, napakaganda, no? Bigger screen.
0: Correct.
1: And syempre, bukod pa doon sa mga platforms na ating nabanggit kanina lang, meron din tayong sariling mobile app, mm-hmm, kaagapay. At yan ang ating 702 DZAS mobile app. Nakapag-download ka na ba niyan?
0: Mm-hmm.
1: Dahil kung hindi pa, we encourage you na i-download na yan dahil libre lamang po yan sa Google Play Store or kaya naman sa Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, 24/7 ninyong mapapakinggan ang mga,
0: yes,
1: programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. 'Di ba? Napakaganda, no? Maa-access niyo umaga, tanghali, gabi, hanggang madaling araw,
0: yes,
1: as long as meron po kayong internet connection, data or wifi.
0: Mm-hmm. Kaya ang ganda, no, talagang available tayo. Yan ang goal po ng Far East Broadcasting Company Philippines, ang maibigay po sa inyo ang iba't ibang platforms,
1: yes,
0: na ma-access po ninyo at para makapag-connect, makapag-engage po kayo sa amin. Kasi gusto namin, hindi lang basta tayo one-way listening experience, pero,
1: mm-hmm,
0: two-way, nag-engage kayo, nag-comment kayo, nag-share kayo sa amin, di ba? Kasi we are one family here. At syempre, napaka-mahalaga rin, di ba, ng time na to. Kasi nga, etong Legit ang nagiging safe space ng ating mga listeners, particularly yung mga kabataan, kasi intended po ito for the young generation. Ikaw man ay millennial or Gen Z, or kung hindi naman, ikaw naman ay nasa Generation X, Boomer, ay may anak ka pa rin mga kabataan, eh pwede po rin sa ito kasi young at heart ka pa rin naman, di ba? Aminin mo yan, kaagapay.
1: Totoo.
0: Di ba, Ab? So, mahalaga na nandyan sila, nagkoconnect sa atin.
1: Totoo yan. Kaya naman, kaagapay, kung kabilang ka sa mga generation na mention ni Kael kanina lang, huwag kang mag-atubili, huwag kang mahiya, huwag kang mag-hesitate,
0: yes,
1: na mag-iwan ng mensahe dito sa ating comment section kasi baka naman meron ka naiisip na gusto,
0: mm-hmm,
1: mong pag-usapan natin dito sa ating programa, diba?
0: Yes.
1: Na feeling namin yung makaka-relate ka, pinagdadaanan mo, at talagang, alam mo yung nag-i-struggle ka doon sa isang bagay na yun, pwede natin yung pag-usapan dito sa ating programa. Syempre, sa pamamagitan din, no, ng ating pag-i-invite sa mga subject matter experts, no, na talagang makakatulong ang kanilang mga insights sa ating mga pinagdadaanan.
0: Mm-hmm. At syempre, talagang yan ang goal natin, makapag-invite ng mga tao na makakatulong sa ating programa at syempre, makaka-relate din ang ating mga listeners. Kaya ngayong kaagapay, I have a question for you. Handa na ba ang puso mo? Ayan na, ang tanong ko sa'yo ngayon. Ayan, nasaan or anong klaseng season ka ba ng buhay mo ngayon? Nasang phase ka na ba? Season na pagod ka na ba? Pagod na pagod sa sobrang daming ganap. Diba? Masaya ka pa ba? Magulo, tahimik, o para bang in between? O para wow. Program mo to every Saturday.
1: Eh. Totoo, diba?
0: Na di mo talagang ma-explain, diba? Sa sobrang dami nangyayari. Kasi ang totoo, no, hindi pare-pareho ang seasons ng buhay natin. Aminin mo yan, diba? Kanya-kanya tayo ng season. Pero, diba, may seasons na sobrang clear ang direction. May seasons naman na para bang puno ng blessings. Mm-hmm. Pero may mga pagkakataon na parang yung seasons natin, tahimik at minsan, napaka-confusing. Ayan. Yan, no? At kadalasan, no, doon sa mga tahimik na season tayo, mas hinuhubog ng ating Panginoon. Kahit hindi natin nakikita, yes. Kahit na para bang walang nangyayari, may ginagawa po siya sa puso natin, sa karakter natin, at even on our faith. Yan.
1: Mm-hmm. Totoo yan. At napaka-relatable ng nasabi mo, Kael, no? So today nga kaagapay, pag-uusapan natin kung ano ba ang gustong ituro ni Lord sa season na kinalalagyan mo ngayon, kaagapay. Diba? Kung ikaw ay napapaisip na bakit, ano bang rason? Bakit ba ako dito? Nandito? Or bakit ba ako nag-go through dito sa sitwasyon na to, no? Ano yung mga kailangan nating i-let go at i-trust or i-embrace, no? Na kahit hindi pa malinaw yung next step. Eh talagang nandun, nakaangkla sa Diyos ang iyong pagtitiwala. Because kaagapay, hindi sayang ang kahit anong season kung kasama mo si God.
0: Amen.
1: Diba? Napaka-comforting truth nun. And every waiting, every delay, and every quiet moment, may purpose. Kaya naman kaagapay, yan ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya wag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang...

0: And we're back mga kaagapay at kayo naka-tune in pa rin dito sa 702 Deeds AS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
1: Legit!
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po ang inyong go-to companion kay El Garcia. Sana po nariyan ka pa rin na hindi ka bumibitiw,
0: yes.
1: Hindi ka naglilipat at hindi ka nag-scroll at patuloy kang nakatune in dito sa ating program. Basta wala na tong patayan ha, basta nandyan ka at nandito naman kami. Kaya sana patuloy kang nagko-comment, nag-share ng ating streaming. Huwag na po nating patagalin pa. Nandito na po ang ating guest. Syempre, gusto ko nariyan ka at yung seasons ng buhay mo, eto yung season mo ngayon, makinig dito sa ating programa. Kasama po natin today ay isang inspiring na lingkod ng Diyos. Siya po ay isang executive pastor ng Amazing Hope Christian Church. Ayan, international. Siya ay nagtapos ng BS Industrial and Organizational Psychology sa Polytechnic University of the Philippines. At syempre, meron din po siyang Master of Divinity at Doctor of Ministry sa Four Corners International Theological Seminary at kasalukuyang kumukuha ng Master in Organizational Leadership. Hindi naman siya masyadong busy, no?
0: Ay, oo, di ba?
1: Ayan. Alam mo, sa loob ng maraming taon, ayan na, pinangunahan niya ang Women's Network at ang Young Professional Ministry ng Cutting Edge habang patuloy na nagmi-minister sa midweek services at mentoring leaders. Isa po siyang educator, mentor, pastor, wife at mom na dala niya ang malalim na experience sa puso ng paghubog ng tao sa faith and even sa leadership. Kaya welcome po natin sa ating program, The Not So Busy Person, si Dr. Donaldine Dawa. Hello po, Dr. Dana.
0: Hello po.
2: Hello po. Good afternoon po sa ating lahat at sa lahat po na nakakapakinig at nakakapanood po sa atin ngayon. I am so blessed and honored po to be here. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama po kayo sa programa na ito.
1: Mm-hmm. At syempre, maraming salamat talaga, Dr. Dana, because you are here despite of so busy schedules na meron ka. But before we delve dun sa ating discussion,

0: Aba, give you the floor and opportunity. Shout out mo muna ang family, loved ones, and church. Yan ang mga nakakasalamuha mo.
1: Yan, actually excited sila dito eh. Inaabangan talaga nila to. Tinatanong nga nila kung kailan ba to mapapanood, and they're very excited. Syempre una, shoutout ko muna ang aking family, ang aking husband and aking mga anak. Also I would like to say hi din sa aking mga ka-churchmates, mga kasama ko sa paglilingkod sa Panginoon sa Amazing Hope. Salamat kay Lord dahil nakakasama ko sila. Hindi busy man, pero nagiging mas magaan dahil marami tayong mga nakakasamang lingkod ng Panginoon. And sa lahat po ng nanonood ngayon, good afternoon po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Hello, hello sa mga tagapakinig natin all over the world, not just only here in the Philippines, kasi nga iba't ibang time zone, no? Pero ito na nga, Dr. Dana, diretso na tayo sa ating topic. Kung narinig mo yung intro natin kanina about nga ito sa mga seasons ng buhay, pero ikaw ba, if you had to describe this current season ng buhay mo ngayon, or whether dun sa mga taong nasa paligid mo, in one word, what is this and how can you describe this?
1: Alam mo, tama si MCD kanina, very relatable yung topic natin. And if I would describe yung season ngayon, I would describe it. So one word, I would say it's forming.
0: Forming?
1: Yeah, forming. Kasi itong season natin, ano man yung season mo, hindi lang yan nangyayari. It's not just happening. Nangyayari siya because hinuhubog tayo ng Panginoon. So hindi aksidente yung mga nabanggit kanina, like delays, changes, struggles, and even yung mga uncertainties. Kasi minsan nakala natin na stuck tayo doon, pero yung totoo pala, hindi natin napapansin or nakikita, may shaping palang ginagawa si Lord during those time na akala mo stuck ka. So God uses seasons not only to bless us extremely, but also para i-build din yung internal natin. And naalala ko nga, sabi sa Romans chapter 8 verse 28 to 29, sabi doon, diba, and we all know that all things work together for good for those who love Him. So ibig sabihin, winwork out ng Panginoon lahat. God is not just working things out, but also kina-form niya tayo. Kasi kung mababasa niyo po yung verse 9, ang ganda po nun, sabi doon, for those God for new, who also predestined to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So dito, may forming na ginagawa si Lord. And if you would ask me, anong klaseng forming to?
0: Yes.
1: Walang iba kundi Christ-likeness.
2: Mm-hmm.
1: Oo, Christ-likeness talaga. Kasi syempre, yun naman talaga yung gusto ng Lord sa atin, maging sa lahat, sa pag-iisip man, sa pag-ugali, sa pamumuhay natin, gusto ng Panginoon na we are Christ-like. Kaya yun din kasi yung bagay na nagbibigay ng glory sa Panginoon. Kaya kung dumadaan ka man sa anumang season ng iyong buhay, bigay mo yung best mo na magpa-form sa Panginoon. Kung confusing yung season, baka meron dito na ko-confuse sa season niya ngayon, pwede mo namang i-ask si Lord na, Lord, ano kaya yung hinuhubog mo sa akin?
0: Correct.
1: Hindi lang kung ano yung inaayos ni Lord sa paligid mo. Kasi minsan pag dumadaan tayo sa season, we used to pray, Lord, sana ayusin mo yung magulang ko, sana ayusin mo yung boss ko, or kung sino man. Pero to be honest, inaalaw ng Lord dyan sa'yo, para sa'yo muna talaga.
0: Yes.
1: So you can ask the Lord, actually, kung ano yung hinuhubog niya sa atin. For example, parang paulit-ulit yung delays.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Baka patience yung binibuild sa atin ng Lord. Kung may difficult people naman na ano sa'yo, na dikit sa'yo, baka naman love and grace yung tinuturo sa atin ng Lord. So, yun yung mga bagay na i-embrace natin, or sana makita natin in this season of life, sa forming season ng Panginoon, o sa forming stage ng Panginoon sa every season ng buhay natin.
2: Napakaganda,
0: yes.
2: No? At yung word ni Dr. Dana na sinabi niya, forming, parang alam mo yun, parang it brings hope na hindi patapos ang Panginoon sa'yo.
0: At saka yung parang forming, parang ano siya, lifelong journey siya,
2: yes.
0: Na every now and then ipo-form ka ng Panginoon. Diba, if you would compare dun sa mga bata, yung age nila, yung teenage nila, that's a formative years nila,
2: yes.
0: Kasi talagang doon pino-form ang character development nila. Pero ngayon, si Dr. Dana, no, nandun pa rin siya sa season forming, kasi not just only character development, but also I love the word na sinabi niya, yung Christ-likeness.
2: Yes.
0: Eh, pero diba sabi nga, no one can reach, diba? Diba? Doon sa glory ng Lord. At saka sabi din sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Mm-hmm. Eh kaso tayo, minsan, yung leaning ng heart and mind natin, okay, dito muna ako sa mundo, diba, Doktora Dana?
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Oo, most of the time, mas gusto nating paunahin yung nararamdaman natin, yung gusto natin. And personally, I'm not just talking for someone that I know, no?
0: Mm-hmm.
1: Personally, nangyari siya sa akin. At nangyayari pa rin naman siya hanggang ngayon. Meron nga isang moment sa sobrang pagpipilit ko ng nananalangin ako, pero nagpipilit ako kay Lord.
0: Mm-hmm.
1: Then, alam mo yung during that time na nagpipray ako kay Lord, na-realize ko, ang hirap ko palang maging anak. Kasi, ano mo yun?
0: Bakit naman?
1: Hindi, kasi na-realize ko na ano, siguro kung hindi si God yung father ko,
0: mm-hmm,
1: baka sumuko na siya eh. Pero sabi ko nga, Lord, ang hirap ko palang maging anak kasi ano kasi, yung personality ko, parang gusto kong i-push lahat, parang ito na lang, Lord, parang feeling ko, lalo na dati, syempre, mm-hmm, pinaform nga tayo ng Lord, lalo na dati, parang mas gusto mo na yung naisip mo,
0: yes,
1: feeling mo, mas magandang idea yun, okay, diba? Yung ways mo, akala mo yun na yung best way mo, pero hindi natin napapansin, meron palang mas magandang way ang Panginoon, saka iba pala yung way niya. Kaya lang, syempre, medyo matigas nga ang ulo, wala pa yung Christ-likeness. O kaya nung minsan, tumasablay sa Christ-likeness, kasi nga, may iral yung personality. Doon ko na-realize, Lord, ang tigas pala ng ulo ko bilang isang anak. Ang hirap po pala maging anak. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi magaling kang maging tatay,
0: amen,
1: sa akin. Alam mo yun, na minsan may mga pagkakataon na si Lord hindi siya magbibend eh, para lang, alam mo yun, i-please ako.
0: Uh-oh.
1: Pero alam niya na yung moment na makita niya or mapakita niya sa akin, ma-embrace ko yung kalooban niya sa buhay ko, doon ako mapipilis. Kaya, galing ng Lord.
2: Oo, buti na lang siya ang tatay natin.
0: Oo.
2: Grabe, nakaka-relate tayo doon sa sinabi ni Doktora, no? Na parang, oo nga, no? Imagine, kung maikli ang pasensya ng Panginoon, ayari tayo.
0: I mean, sa ugaling meron tayo, di ba? May magtitiis ba sa atin?
2: Yung mga moments na pala-decision tayo,
0: correct,
2: marunong pa tayo sa kanya,
0: oo,
2: na parang, wait lang, sino ka? Diba? Oh. Para, pero mabuti na lang ay mabuti ang ating,
0: amen,
2: Panginoon. So, ano, Doktora Dana, no, sa experience mo naman po, paano natin usually na-recognize na nasa bagong season na pala tayo ng buhay, especially when it comes to when it comes unexpectedly, yan yung mga hindi natin inaasahan.
1: Yeah, nakaka-relate ako doon sa question because sa ministry na hinahawakan ko na sudden siya, something na hindi ko napaghandaan agad-agad, pero doon mo makikita, hindi naman pala siya talaga hindi ka hinandaan ng Lord eh. May mga pinakita na sa'yo si Lord, pero we are just trying to ignore it, siguro dahil ayaw natin. But usually, makikita natin or ma-recognize natin na may bagong season, mapapansin mo may shifting na nangyayari. Kapag may bagong ginagawa si Lord, kadalasan may pagbabago sa paligid o kaya may pagbabago sa loob mo.
0: Mm-hmm.
1: Na minsan, mapapansin mo yung hindi na nag-fit yung old patterns mo,
0: mm-hmm,
1: doon sa new direction ng,
0: yes,
1: ng Lord sa buhay natin. So, mapapansin mo what worked before doesn't work now.
0: Mm-hmm.
1: Tapos mapapansin din natin may mga discomfort or may mga divine interruption si Lord.
2: Mm-mm.
1: Or kaya naman pwede din na sa shifting nag-i-start si Lord sa'yo within you na, ewan ko, I think marami makaka-relate dito, yung dating dinidesire mo, nire-redirect ng Lord, hindi na yun yung dinidesire mo.
0: Mm-hmm.
1: Just to give you a background of what happened to me before po ako maging minister din, hindi naman talaga ito yung gusto kong trabaho. I mean, hindi naman talaga ito yung gusto ko talaga. Ay, iba yung pangarap ko sana, uh-huh, para sa akin sarili. And I thought na yung unang, yung course na kinuha ko nga po, which is psychology, kala ko ano ko lang siya, stepping stone ko lang siya dun sa talagang pangarap ko. Pangarap ko kasi maging dermatologist eh. Gusto ko talaga maging doktor.
0: Skincare naman
2: dyan. Skincare reveal naman po.
1: Ano ba? Glamus lang. Para ano, walang, para wala masyadong products. So, noong mga panahon na yun, buti na lang din na yun din yung mga panahon na minit na ako ng Lord. Mm-mm. Again. Kasi I grew up in a Christian family, but syempre may mga moment, hindi ka naman perfect pag Christian yes. family ka. May mga moment talaga na parang feeling mo mawawala or malalayo ka mm-hmm. sa Panginoon. Pero those moments na nandun ako sa ganun, na parang feeling ko okay naman, di naman kasi ako like nag-bisyo or whatsoever, talagang gusto ko lang talaga makatapos ng pag-aaral and all that. Akala ko yun na siya, pero may matindi pa palang movement ang Panginoon sa buhay ko na nung time na nakikita ko na, pinapakita na sa akin ng Panginoon how my course during that time can be used para sa ministry, nakita ko na na hindi gusto ni Lord na mag-dermatologist pa ako. So, I just pursued it and bahala na. Noong time na yun, di ko, syempre, wala pa ako masyadong plano. So, parang bahala na muna si Lord. Basta ako, susunod lang ako one step at a time sa Panginoon. Pero yun, may shifting na nangyari. May redirecting. Yung desire ko dati, naiiba na siya. Hindi na siya yung ginugusto ko nung panahon na nalaman ko yung na may ginagawa si Lord na pag-change ng season sa atin.
2: Totoo po. At yun nga, no, for sure, may mga makaka-relate dun sa nakwento ni Doc Dana, no? Yung may mga moments tayo na naiisip natin, ito yung gusto natin.
0: Uh-oh.
2: Ito yung path na gusto natin pahakin. Ito yung pangarap ko. Pero malalaman mo, hindi pala to yung pinapapuntahan ng Lord sa akin. Or hindi pala to yung pinapagawa ng Lord sa akin. Kasi minsan, di ba, parang pilit tayo ng pilit. Pinipilit pa natin si Lord na ito, Lord, yung gusto ko. Pero hindi nga yun yung laan ng Lord sa'yo. At syempre, higit sa lahat, alam ng Lord yung mas nakakabuti. Higit na mas nakakabuti para sa atin, hindi ba?
0: At saka, no, maganda din yung naging example ni Dr. Adana. I mean, lahat naman tayo, no one will always be ready, di ba?
2: Yes.
0: Even the 12 disciples, di ba? Alam ba nila na mag-share sila ng gospel? Isipin mo yung mga tinawag ni Jesus, namamangka lang sila, nanguhuli sila ng isda. They are very unqualified, di ba? Yung status natin, even you, even us, di ba? Wala naman tayong ganung level. Pero hindi ka naman tinatawag ni Lord kapag ready ka na, nakapag perfect ka na, nakapag okay na yung status mo in life. Even na kung anong meron ka sa kamay mo, even kung anong status mo, kaya kang gamitin ng Panginoon. Even, di ba, the disciples, di ba, ano man yung nakaraan mo, kayang-kaya kang gamitin ng Lord. At ito na nga, Dr. Dana, ito aminin natin, may mga pagkakataon na siguro na observe natin, parang, Lord, nandiyan ka ba? Ba't parang ang tahimik mo? Yung iba nga may sinasabi, okay Lord, kung nandiyan ka, pagalawin mo nga ang baso.
2: Parang iba yun.
0: Parang iba yun. Pero hindi, di ba, may mga pagkakataon na minsan parang ang tahimik, walang paramdam, walang ingay, walang mga signs and symbols. Pero ikaw ba, Dr. Dana, paano ba natin mas maririnig si God at yung mga usual na nare-reveal niya sa puso natin? Yan.
1: Siguro bago ko siya sagutin, gusto ko lang din idagdag kasi kanina na-mention mo na parang no one is really ready pagka may shifting na ginagawa ang Panginoon. Sinabi kasi sa Book of Isaiah 43:19, sabi doon, see, I'm doing a new thing.
0: Yes.
1: Sabi niya, now it springs up, don't you not perceive it? Most of the time, pag may shifting na nangyayari sa buhay natin, may new season sa buhay natin, nakikita natin yung clear dati, parang nagiging disrupted na nga siya. Siguro yung ganun, parang sa mga disciples, dati akala lang nila, mangingisda.
0: Correct.
1: Tapos all of a sudden, biglang, follow me and I will make you fisher of men.
0: Correct.
1: Parang biglang ganun, di ba? So, hindi naman talaga agad-agad, pero makikita mo din naman ng Lord na napansin ko din kasi to sa personal kong buhay. Meron pa lang mga warnings si Lord or may mga pangungusap na si Lord na baka minsan hindi lang natin masyadong napapansin kasi nga we are so focused on what we have right now.
0: Correct.
1: Pero to answer the question, yun yung pinakamaganda. Sa mga quiet moments, bas doon natin naririnig si Lord. Yung silence kasi, nire-remove niya yung noise. Tapos doon nare-reveal yung truth sa atin. So kapag tahimik, doon lumalabas yung tunay na laman ng puso natin.
0: Correct.
1: Mas malinaw natin maririnig yung direction ng Lord. Kasi pag maingay, lalo na pag alam mo na yung mga gagawin for the rest of the day, no? Nakaanon siya, 1, 2, 3, 4. Parang alam mo na eh. Parang kung si God, hindi siya God. Kumbaga parang kung tao lang siya, tapos nakita niya yung ano mo, yung schedule mo. saan ako dyan? Saan ako i-enta dyan? Saan kita kakausapin dyan? So most of the time, i-allow talaga ng Lord yung mga quiet moments.
0: Correct.
1: Parang ipaparamdam talaga ng Lord na kailangan mong mag-spend time sa akin. Kasi meron akong gustong sabihin sa'yo. So yung noise, dinidistract tayo. Pero yung stillness, it help us discern kung ano yung gusto ng Panginoon. Diba sabi nga, Psalms 46:10, sabi doon, be still and know that I am God. So sa stillness, nare-reveal yung mga, baka may mga hidden idols na pala tayo. Yes. Kala natin kayo pa tayo, pero baka hindi na pala. Baka sa favorite vlogger mo na pala or artist mo na pala yun. Siya na pala. Wala naman problema sa paghanga sa mga artist or kung kanino man. Pero dapat, baka dun kasi ma-reveal na baka mas importante na siya kaysa kay Lord. Diba? Yung mga hidden idols, hindi lang naman talaga tao. Minsan, idol na rin natin yung work natin. Baka mas importante na yung work natin kaysa kay Lord. Baka mas importante na yung pera kaysa kay Lord. Baka mas importante na si jowa, si love life kaysa kay Lord, di ba? So doon nare-reveal siya. At the same time, mare-reveal din doon yung mga totoong fears natin. Nakala natin, di, takot lang ako sa ganito. Pero ang reality, may mas deeper pa pala. At naririnig natin yun or nalalaman natin yun in times of stillness. And of course, syempre, si Lord, in times of stillness or quiet moments, doon nagbibigay si Lord ng mga clear directions. Kung mapapansin nyo sa Bible, di ba, most of the time, bago siya magbigay ng direction, kukunin niya muna yung isang person, bawa si Moises. Kailangan magbimit muna sila sa burning bush. Yes. Kailangan aakit muna siya. Si Abraham, ganun din. So, most of the time, sa mga ganung moments, doon nagbibigay si Lord ng direction. Kaya, siguro maganda ding practice natin to bilang mga Christians, no, na wag nating kalimutan yung quiet time natin kay Lord. Lalo na gusto mo ng laging direction sa Panginoon. Bigay natin yun sa Panginoon. Bigay mo din yun sa sarili mo. Yung quiet moment na yun. Lalo na maingay ang mundo, maingay ang social media, maingay lahat. So, maganda na instead of checking our phone first in the morning, pwede tayo mag-spend kahit siguro 10 minutes muna kung hindi naman kailangan talaga ng mahabang-mahaba to pray, to read the Bible, kasi doon nagbibigay ng direction si Lord. Lagi ko nga itong nasasabi dati nung hinahandle ko pa yung youth namin, si Lord ang chief commander natin. So, bago ko kumilos in a day, kailangan nakarinig ka muna ng direction sa chief commander if you're considering yourself a warrior or a soldier of the Lord.
2: Yes, amen, no? At talagang napakagandang reminder sa bawat isa na to intentionally seek God, 'di ba? Lalo na sa ngayon na maingay ang mundo, 'di ba? Napakadaming lies of the enemy ang sinisiksik sa ating isipan. Pero that's parang 'yun pa, dapat 'yun yung time na mas lalo tayong kumapit sa kanya, hanapin siya, iseek siya, 'di ba? At I love din yung sinabi ni Dr. Dana na mas naririnig talaga natin si God sa mga quiet moments. Yes. Ng ating buhay. So, Doc Dana, to elaborate it, ano yung mga lesson na kadalasan nating natututunan kapag dumadaan tayo sa stillness or discomfort? Ayan, yung mga quiet moments at yung hindi natin nakukuha kapag tayo ay busy or komportable sa season natin.
1: Siguro kung masasabi ko na isa sa mga lessons na hindi natin matututunan kapag nasa comfort tayo or nasa moment tayo na walang discomfort, walang ganun, or sa moment ng stillness, you will learn sa moment ng discomfort, you will learn what comfort cannot teach. May mga lessons na hindi kasi natin matututunan sa easy season. Pressure ang stress sa easy season, nire-reveal niya yung heart natin, nire-reveal niya din kung sino si Lord sa atin. At the same time, may refining na ginagawa ang Lord. So sa stillness, doon tayo nagkakaroon ng realization na I need to depend on God. Kailangan sumandal ako kay Lord. Without the Lord, I am nothing talaga. Doon din sa stillness, di ba, nasa era kasi tayo ng grind kung grind. Alam mo yon, yung trabaho dito, trabaho doon. Dati, nung nasa corporate world ako, isang trabaho enough na. I mean, like, okay na yon. Ngayon, mapapansin mo sa maraming mga young professionals and even not, mga, you know, hindi na sila young professionals, lalo na yung mga may mga asawa at anak na. Most of the time, hanggat kaya nilang magtrabaho.
0: Multiple.
1: Okay. Oo, multiple jobs yung kaya kukunin nila.
0: Tama.
1: Pero sa stillness din, doon natin marirealize or doon natin makukuha or matututunan yung tinatawag na contentment. Na,
0: yes.
1: Ay, teka lang, sa dami ng pinagod ko, sa dami ng nawalang energy sa akin, at the end of the day, si Lord pa rin pala talaga yung magpupuno talaga sa akin. Na yes, wala namang masama, tumabaho tayo ng tumabaho, pero at the end of the day, makikita mo, without the Lord, yung mga tinatrabaho natin, mababaliwala lang din naman siya eh. Hindi naman din siya, wala, hindi ka rin magpa-prosper eh. And sa stillness din, tuturuan tayo ng Lord ng surrender.
0: Yes.
1: I don't know, I think lahat tayo makaka-relate na in those moments na in pain ka, yung iyak na iyak ka, at wala kang magawa kasi out of control mo yung ano eh, yung bagay na nag-cause sa'yo ng pain. Pwedeng hindi mo siya kontrolado. Yun yung mga moment na sasabihin mo na lang, Lord, bahala ka na po. Kasi hindi ko na alam paano aalisin tong pain. Hindi ko na alam kung paano aayusin tong sitwasyon na to. Lalo na sa personality ng isang tao na you want to parang fix things lahat-lahat. Kapag dinaan ka ng Panginoon, ako kasi ganun yung personality ko, parang feeling ko dati. Sige, hindi, ayusin natin lahat. Pero pag dinaan ka ng Panginoon sa isang bagay na this is out of your control, wala kang ibang magagawa kundi i-surrender. And I learned that in a hard way, but praise God kasi I learned it. Na maraming sitwasyon sa season natin na out of control ka kasi inalaw ngayon ng Lord. Pero sa moment na out of control ka, ano yung gagawin mo? I-surrender mo na lang talaga kay Lord. At sabihin kay Lord yung sinabi sa John 15:5, apart from you, Lord, I can do nothing. Kaya yung sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 4, sabi niya, I have learned to be content whatever the circumstances. Yung context nun, di ba, naranasan niya daw maging abound, naranasan niya din na mawalan. Pero sabi niya na sinustain ako ng Lord, kinaya ko siya eh. Sa panahon ng discomfort, sa panahon na nakakaranas tayo ng changing season sa buhay natin, yung discomfort, ine-expose niya yung tunay na pagre-rely natin. Or kanino pa ba tayo tunay na nagre-rely? Best example ko na lang, kapag nawala yung convenience sa atin, makikita kung saan talaga tayo naka-anchor yung peace natin. Saan ba talaga nakadikit yung kapayapaan na meron tayo? Kapag nawala yung mga comfort sa atin, yung mga convenient things sa atin. So, maraming ituturo. Ang kagandahan dito, ang season kung nasaan tayo, hindi yan kulungan. Yan ay paaralan.
0: Wow.
1: So, ibig sabihin, matuto ka. Kasi tinuturoan ka ni Lord sa moment na yan. Feeling mo stuck ka, feeling mo nakulong ka, pero ang totoo hindi, tinuturoan ka pala ni Lord. Nasa classroom ka lang pala.
0: Mm-hmm. Eh paano yan, doktora? Nakailang, balik na doon sa grade level na yun. Paano yun? Hindi ka rin nag-i-improve. For example, nakailang grade 1 ka na.
1: Baka ako, may question ako dati niyan eh, yung youth pa ako.
0: Kumbaga, naging doctorate ka na doon sa grade 1.
1: Oo, parang gano'n. Tinanong ko yung youth pastor namin. Ganda nung sinabi niya. I know na ginamit siya ng Panginoon. Sabi niya, baka kaya pa ulit-ulit kasi hindi ka pa natututo.
2: So, yun talaga. Oo, no,
1: kasi baka paulit-ulit nga yung sitwasyon, pero same response din yung ginagawa.
0: Correct.
1: So, hindi ka uusad. Hindi walang-walang mangyayari. So, ano siya, kumbaga parang, kaya siya umuulit kasi nga, you're not actually responding properly to the situation.
2: Totoo. Grabe no, ang daming realizations.
0: Correct.
2: At sa mga insights na binabahagi sa atin ni Doc Dana. At gusto ko lang din talaga yung sinabi niya na yung about surrender.
0: Mm-mm.
2: Kasi minsan 'di ba kapag iniisip natin yung word na surrender, parang feeling natin na pagtalunan ka na, napag-iwanan ka na, or parang nanghihina ka na. Pero that's a beautiful word, 'di ba? When you think of it na parang yung fully surrendered ka sa Diyos, ibig sabihin you have him, parang sa kanya na talaga nakaangkla ang lahat-lahat sa'yo.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Parang that's a comforting truth na we can depend on him kapag nandun tayo talaga sa laylayan na, talagang mm-hmm. sukdulan na, todo-todo na. Diba? Yung wala ka na talaga ibubuga. So parang, alam mo yun, napaka, ano lang talaga, comforting nung word na yun.
0: Mm-hmm.
2: Surrender. Full surrender to God. Diba?
0: Actually, ano din ako sa sinabi mo, actually yung favorite doon ko sa sinabi ni Doktora is yung the word din na surrender.
2: Mm-hmm.
0: Kasi aminin natin kaagapay, napakahirap mag-surrender. Lalo na, sabi nga ni Doktora Dana, kung convenient ka dyan, bakit mo man ibibigay kay mm-hmm. Lord, diba? Kung okay ka dyan, diba? Parang gusto natin, nandun tayo sa comfort zone natin palagi.
2: Yo.
0: Kasi ayaw natin dumipende kay Lord. Pero what if, yung ipinapasurrender sa'yo ng Lord, it is the only way for you to grow and to depend on Him.
2: Yes.
0: Diba? Kasi kung patuloy mong kakapitan, kung sa komportable, baka mamaya hindi ka na mag-grow kaagapay.
2: Mm-hmm.
0: Baka ma-stuck ka na lang dyan. Isipin mo, madami pang mas magandang plano ang Lord sa'yo. At never, sabi nga, kung ang isang stagnant water, nandyan lang siya, pamamahayan siya ng lamok.
2: Yes.
0: What if nandyan ka sa season na yan? Magkakasakit ka, masisira ka. Let God, let everything that you have, surrender it to Him. Diba sabi nga dun sa kante, I surrender all to God, diba?
2: Yes.
0: I am nothing without you, diba? Si Lord
2: yes.
0: yun. Kung wala si Lord sa buhay mo, all is nothing, diba?
2: Mm-hmm.
0: Apart from Him, we can do nothing.
2: Yes.
0: At ito naman, no, Dr. Dana, may moment ba sa buhay mo or na-question mo si God? Kasi nga, nandun ka sa season ng buhay mo na yon. Alam ko, napakadami na ng facing ng life na meron ka. Naging student ka, naging anak ka, naging minister ka. Dahil pinagdaanan, paano mo hinarap yung tension between doubt and also trusting God sa mga plano niya sa'yo?
1: Actually, sabi ko nga kanina, mahirap ako maging anak. Marami akong tanong kay Lord talaga. Oo, lalo na may mga moments na hindi ko talaga maintindihan bakit inaalaw ng Lord yon or bakit nangyari yung bagay na yon. Pero one thing na na-realize ko and also nakita ko din naman sa Bible, sakto din kasi yung devotion ko ngayon nasa Book of Job ako.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may mga moments doon, di ba, na nagtatanong si Job kay God kung bakit nangyayari yung bagay na yon. And I asked din, nag-research din kung yung pagtatanong ba ni Job kay Lord ay something na nagkakasala siya. And I realized na even faithful people, they ask the Lord. Nagtatanong sila kay Lord. And most of the time na nagre-wrestling pa nga sila.
0: Correct.
1: They wrestle, diba? So, ang pagtatanong kay Lord ay hindi automatic rebellion.
0: Mm-hmm.
1: Many believers in the scriptures cried out honestly to the Lord.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, yung doubt, hindi kawalan ng faith yun eh. Kundi dahil nag-struggle yung faith mo sa kinahaharap mo. At hindi mo lang kasi talaga maintindihan.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga yung reasoning mo bilang tao, hindi sumasapat dun eh, dun sa nakikita mo. Kaya magtatanong at magtatanong ka. So the tension between yung doubt at yung trust, nangyayari siya kapag yung puso mo gustong paniwalaan that God is good, which is totoo naman, kaya lang yung mga circumstances mo, iba yung sinasabi. Parang laging dun magkakaroon na, kung God is good, ba't ganito? Kung God is good, ba't ganyan? So sa ganitong moment, ang ibig sabi, sa ganitong mga moments, dun mapapakita mo kung tunay ka bang nagtitiwala kay Lord. Kasi when you see the word trust, especially kay Lord, trust means choosing to stay near God. Kahit unanswered yung mga questions mo. Kahit wala ka pang naririnig na sagot kay Lord. Kasi ibig sabihin na nagtitiwala ka. Ibig sabihin, malinaw sa'yo kung ano yung kakayahan ng Diyos.
0: Amen.
1: Sa iyong buhay.
0: Mm-hmm.
1: So pag nagtitiwala ka sa Panginoon, kahit na, kahit pa wala pa siyang sagot, Lord, basta mag-stay lang ako. Hihintayin ko lang.
0: Yes.
1: Naalala ko si David. Sinabi, meron siyang vinoise out niya yung heart niya kay Lord in Psalm 13 verses 1 and 2. Sabi niya, "How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart?" So makikita natin si David questioned God. Pero he didn't walk away from the Lord.
0: Correct.
1: Nagtatanong siya kay Lord pero hindi siya lumalayo kay Lord. Dinadala niya yung pain niya sa kanyang panalangin sa Diyos. Hindi niya tinatago yung confusion niya, nilalatag niya sa Panginoon. At hindi niya rin, at most especially, hindi niya rin binibitawan yung relationship niya kay Lord. So, Siguro para sa mga nakikinig at para sa mga makakapakinig pa nito, no, kung saan mang dako ng Pilipinas, it's not a sin. Hindi ka nagkakasala pag binibigay or dinadala mo yung mga questions or doubts mo kay Lord. Mas actually mas nagkakasala ka yung may doubt ka tapos pinili mo na lang lumayo kay Lord. Doon ka nagkakasala. Yeah. Mm-hmm. Pero if you have questions and Lord, medyo struggle ako, yung faith ko nag-struggle, gusto ng Lord na dinidil yung mga bagay na yan. Mm-hmm. Gusto ng Panginoon na hinaharap niya yung mga questions na yan. And yung may tendency kasi na kapag naharap natin yung doubt sa buhay natin ng tama, actually, makakatulong siya to deepen our faith.
0: Mm-hmm.
1: If we surrender that to God. Na Lord, hindi ako komportable ngayon. Lord, hindi clear sa akin, blurred sa akin ng mga bagay-bagay, pero I will just have faith. Makikita mo yung sarili mo. Dati, nagkakaroon ka lang ng pananampalataya kay Lord kasi alam mo na kung anong gagawin ni Lord Pero yung doubt mo, yung ang blurred ng bagay, tapos biglang sasabihin mo, Lord, basta maniniwala lang ako. It's another level of faith.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Kasi dati nananampalataya ka lang kasi kita mo na.
0: Oh,
1: ngayon nananampalataya ka sa bagay na hindi mo nakikita. Eh sabi ng Hebrews 11:1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Kung lahat ng bagay nakikita na natin, kung lahat ng bagay na explain na ni Lord kasi para hindi ka mag-doubt, paano ka pa mananampalataya? Eh, lahat na ilatag na sa'yo ng nahilatag na sa atin. So, napaka-importante lang na maunawaan natin na kapag nagkakaroon tayo ng question kay Lord, hindi niya yun ikinagagalit. Gusto nga ng Panginoon yun kasi gusto nga ni Lord conversation sa atin .
2: Yes.
1: Ayaw nga ni Lord ng hi, hello lang tayo everyday. Mas gusto ni Lord yung, Lord, bakit to? Paano to? Anong nangyari dito? Bakit nangyayari to sa... Mas gusto ng Lord yun, yung mga deep conversations. Mas gusto ng Lord na nag-i-stop tayo sa ating mga gawain and we just choose to, you know, ask the Lord for it.
0: Mm-hmm.
1: And of course, syempre, choose to remember what God has done before. Mm-hmm. Tandaan natin si Lord, maganda yung track record ni Lord.
0: Yes.
1: hindi pa nag-fail si Lord. Walang track record si Lord ng failing.
0: Mm-hmm.
1: At wala ding track record si Lord ng mistake. So sa panahon na you feel like questioning the Lord, you're not really sure of what's happening, alalahanin mo din yung track record ng Lord. Magaling si Lord . Perfect siya.
0: Uh-oh.
1: So sa mga delayed na answered prayers mo, just continue to pray the Lord. Lagi ko nga itong sinishare kapag basta walang no si Lord, panalangin mo lang. Hanggat hindi mo nag-no si Lord, be persistent lang. Malay mo naman, kaya lang pinag-wait ka ng Lord kasi may binibiyad lang siya sa atin. May inaayos lang siya sa atin. Kasi nga forming nga .
2: Yes. So talaga, no, kaagapay, napakaganda ng mga sinabi ni Doc Dana, no, na talagang mapaparealize ka. At talagang dun mo maiisip na God is not intimidated sa ating mga questions.
0: Mm-hmm.
2: No? At yun yung bagay na makakatulong sa atin na mas lumalim yung pagkakakilala sa Kanya. Yun pa nga yung gusto niya, yung kinukulit natin siya at kinakausap natin siya paulit-ulit dahil hindi siya mapapagod makinig sa ating mga sinasabi at hinaingin, di ba?
0: Mm-hmm. Kaya kaagapay, kung nasa season of doubting ka, dapat dumating ka rin sa season of trusting God.
2: Yes.
0: Na even unsure yung bukas, eh alam mo naman kung sino may hawak ng bukas. And that is the Lord, your God. That is bigger doon sa problem mo. That is bigger doon sa mga desires mo. At kaya niyang sagutin anuman ang panalangin mo. Basta, yung alay ng puso mo sa puso niya. Yan na, magandang reminder yan.
2: Totoo yan. At yun nga, Doc Dana, no, para sa mga listener natin at mga kaagapay nating naka-tune in ngayon, ano yung mga habit or practices na makakatulong sa isang tao to stay grounded habang nasa uncertain or waiting season nila?
0: Mm-hmm.
1: Siguro, aside sa dami na kasi nating napag-usapan para lang din mas lalo pa nilang manamnam, no? Siguro isang napaka-importanting bagay, isang habit na wag nating kakalimutan, stay anchored spiritually.
0: Amen.
1: Ayusin mo man yung physical, yung finances and all that, pero kapag yung spiritual mo hindi okay, babagsak din lahat . So, kapag unstable yung season mo, mas kailangan, mas stable yung habit mo. And mas stable yung habit mo ng pakikiniig or pakikipag-usap kay Lord. Kasi yung discipline, pinaprotektahan niya yung fluctuating na emotion natin. Minsan pa naman pag unstable tayo or unstable yung season natin, minsan overwhelming yung emotion.
0: Mm-hmm.
1: And when people are emotional, we are also irrational.
0: Yes. Uy, ang ganda nun, ha? Oh.
2: Rhyming yun. Oh. Ino-note natin tayo, yung mamaya.
1: Hindi tayo nakakapag-isip ng maayos kasi masyadong overwhelming yung emosyon natin. So,
0: kaya pala madami na di-deceive sa pag-ibig, masyadong ano na,
1: yes,
0: overflow.
1: Diba? Oo, parang, sige, okay na, basta mahal niya ako. Diba? Ganun eh. Kasi nga, nagiging irrational na. Pero pag nag-break na, ba't ko pa minahal yun? Doon ka nagkaroon ng realization. Bakit ba ganito? Hindi ko nakita
0: natauhan
1: yung mga red flags. Oo. Pero so, paano natin pro-protectan, mm-hmm, yun? By having a great, or sabi natin stable na spiritual life natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun nga yung magpaprotect sa fluctuating na emotion natin.
0: Mm-hmm.
1: So, sa uncertain or waiting season, syempre, yung consistency, nagmamatter yan. Consistency mo kay Lord, mm-hmm, consistency mo sa pinagagawa ng Panginoon, especially, at hindi laging kailangan din naman ng mga grand gestures para, alam mo yun, masabi mo na, Lord, ito yung ginagawa ko. Madalas, yung simpleng daily habits, mm-hmm, or daily devotion mo, yun yung magpapatatag sa iyo eh.
0: Amen.
1: Yung bagay na ginagawa mo consistently, magiging lifestyle mo kasi siya.
0: Mm-hmm.
1: So pag naging lifestyle mo ang isang bagay na stable or matatag, kahit anong pagsubok, hindi ka kagad-kagad maguguho. Kasi yung naging lifestyle mo, ano yung nagpatatag sa iyo.
0: Yes.
1: So grounded people are usually formed by ordinary faithful habits na sabi ko nga kanina, repeated nila lang over time.
0: Mm-hmm.
1: So if you're gonna, to be honest, if you're gonna ask yung mga pastors na nilolook up ng generation ngayon or yung mga pastors na nakikilala natin, wala naman sila ibang ding ano, kumbaga wala din naman iba silang sekreto kundi pag-i-stay ng kanilang connectedness sa Panginoon. Kung bakit sila ginamit ng Panginoon at bakit tayo ginagamit ng Panginoon ngayon? Kasi nga, we stay connected with Him. So, napaka-importante po nun. Naalala ko, di ba, sa nabi yun, yung sa Book of Acts, nung nag-ascend na si Jesus. So, ano yung ginawa na ng mga disciples? Sabi sa Acts chapter 2, verse 42, they devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship and to breaking of bread and to prayer. So, yung word na devoted dito, kung mapapansin nyo po sa Greek, no, ang ibig sabihin talaga nito, addiction. So, kung gagamitin natin yung word na yon, if i-allow natin yung word na yon, naging addict sila sa word ni God. Naging addict sila sa fellowship. Kaya, ibig sabihin, di ba pag mga devoto, napapansin natin yan, lahat gagawin mo kasi devoted ka dun sa bagay na yon. Sila ganun yung ginawa nila. At yun daw ang naging habit nila. Daily kasi nila ginagawa yun.
0: Mm-hmm.
1: May temple courts, tapos meron ding sa mga houses, yung mga small groups, ganyan. So kapag magkakasama sila sa bahay, hindi chismisan.
2: Yes.
1: Kundi palakasan sa salita ng Panginoon. Oo. Kapag magkakasama naman sila sa church, na-enjoy nila yung salita ng Panginoon, yung fellowship ng bawat isa. So napaka-importante nun na meron tayong ganong klase ng habit. And even also, maganda din, siguro last na lang dito, is most of the time sa mga pagkakataon na anong tawag dito na nasa waiting season ka or nasa changing season ka nga ng iyong buhay, you also learn your defeat patterns.
0: Mm-hmm.
1: May tinatawag kasi tayo na defeat patterns. Star or Doc, ano po yung defeat patterns? Ito yung usually ginagawa mo kaya ka bumabagsak.
2: Mm-hmm.
1: Yan. Mm-hmm. Yan yung mga usual na ginagawa mo. Alam mo to eh, yung mga bagay na binabalik-balikan mo kaya ka bumabagsak doon sa pananampalataya, kaya ka bumabagsak sa relationship mo kay Lord. So, at that moment na nasa season ka of forming and nasa season ka na may mga uncertainties, most of the time, vulnerable tayo. Eh. Pagod tayong mag-isip,
2: mm-hmm,
1: pagod tayong conceptualize ang lahat ng bagay. Siyempre, pag vulnerable ka, ang weak mo. So, pansinin mo yung mga defeat patterns para hindi ka rin malalaglag doon sa bagay. Na example, if stress ka, kung yung stress nagiging dahilan para maging impulsive ka, then pag stress ka, pause for a while.
2: Yes.
1: Before create ng decision.
0: Oh, oh.
1: Personally, ganyan yung tinuro sa akin ng Lord. Ano kasi ako, impulsive buyer ako dati. Mm-hmm. Sa may pera. Parang, okay, bili ka na lang. Ganyan, di ka na nag-iisip. Pag-uwi mo ng bahay, ay, meron na pala ako nito.
0: Nadoble mo pala.
1: Wala, nakabili pa pala ako nito. Ganyan. So, sa mga agad, kasi pala pag nai-stress ako, feeling ko, yung pagbili, yun makakatanggal ng stress, parang ganyan. Pero hindi natin napansin, impulsive pala siya. So, defeat pattern ko yun dati. Kaya, pagdating sa finances, babagsak ka na naman. Oh. Ganyan. So, ngayon, ang ginagawa ko na, bago ko bilhin, kailangan ko ba to? Yan. May mga kanunang tanong. Kailangan ko ba to? Meron na ba ako nito sa bahay? Magagamit ko ba to? Ito, honestly, lagi, may testimony po ako. One time, meron akong, sorry, baka humaba na. Pero, ano ko na lang, testify ko na lang. Nasa cosmetic section ako at bibili ako ng lipstick.
2: Ayun.
1: So, hawak ko na isang lipstick at usually, alam mo na, nag-swatch ka na ganyan. Habang hinahawakan ko at ni-swatch ko, promise, nangusap talaga si Lord, magagamit, sabi ng Lord sa akin, ang dami mong lipstick, magagamit mo ba yan sabay-sabay?
0: Ilang balabi
2: relate,
0: mo?
2: Relate.
1: Parang, oo nga, no? Tapos, unti-unti kong ipinasok. Napakasimple lang naman niya, pero ang galing ni Lord, nakapartner sa, ano, sa buhay talaga.
2: Yes.
1: Unti-unti kong ibinalik yung lipstick, tapos ulit, unti-unti akong lumabas dun sa store na yun. And then, habang naglalakad ako sa mall, na-realize ko, hindi pa pala ako nagbabayad ng plan ko.
2: Oh.
1: Eh, what if pala bumili ako? So, maano na naman ako, parang masyashort na naman ako kasi akala ko, wala na akong babayan. Ang galing ni Lord maging ka-partner. Kaya, sa ganong moment, build mo yung habit mo ng spiritual life mo sa Panginoon, yung pakikinig mo sa Panginoon, and then check mo, ano yung mga defeat patterns ko para sa susunod, hindi na ako mag-fall deep.
0: Oo. Alam mo ha, Doktora Dana, napakaganda, napaka-inspiring, yes. And napaka-siksik mo magkunin. Ito talagang, lahat ng information na kailangan na maagapay natin, nandoon na. At syempre, na-realize natin na every season talaga ay may purpose si Lord. Even na nasa quiet season ka, confusing or waiting season, talagang may gustong ituro sa iyo ang Panginoon. Yes. At sana no, kaagapay, marami kang natutunan, madami kang takeaway sa sinabi ni Doktora Dana. Kung meron man, pakicomment nga ngayon sa ating ongoing streaming. At ito na nga, bago ka namin pakawalan at wala na tayong oras, Doktora Dana, ano ba ang iyong socials? And syempre, baka may mga kaagapay tayo near your area, pwede mo silang invite sa church.
1: Ayan. So, you can follow po ang aking page po, Dr. Dana Lindawa. Ayan. And even po, meron din po yan Instagram na same lang din po naman yung pangalan. Hindi pa po ako nagtitiktok kasi parang hindi ko pa siya kayang i-manage. So, dun lang po muna sa dalawang yon. And sa mga malapit po, ang aming po main campus ay nandito po sa Quezon City. Malapit na malapit lang po siya sa SM North.
0: Mm.
1: So, if you want to visit us here sa Amazing Hope Christian Church International, you can do so. But we also have service every morning po ng Sunday sa Trinoma Cinema 1. Ayan. Meron po tayong 9 a.m. and then meron po din tayong 11. And pagka naman po sa hapon, dito na po siya ginaganap sa main campus. Dito lang din po yan sa may Bago Bantay po sa Quezon City. And midweek service, ako po yung nagsishare. Ako po yung nagpipreach. So if you want to visit po every Wednesday din po sa main campus din po. So ayun, maraming salamat din po sa lahat na nakapakinig. I really pray to God kanina na Lord, dalangin ko lahat na makakapakinig nito ay hindi lang mapagpala kundi magkaroon ng transformation.
0: Amen.
1: Po sa kanilang buwan. And thank you po sa opportunity po na ibinigay niyo po sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Sa akin po.
0: Mm-hmm. At syempre maraming salamat, Doktora Dana, for your time, for sharing your overflowing experience and wisdom sa amin at sa mga kaagapay po natin. God bless you po.
2: Yes, maraming salamat po, Dr. Dana. At syempre, nagpapasalamat na din tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At ito naman po ang inyong companion, Kel Garcia. See you next Sunday po para sa programang Laging May Kwentuhang Hit. Ito po ang
2: Legit!
0: Bye!
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
4: Si nanay ko, daig pang maskulado. Naalala ko ng mga bata pa kami. Buntis si nanay noon. Karga-karga niya sa kaliwang kamay si Bunso.
5: Wow.
4: Habang ako naman nasa kanan.
5: Wow!
4: Iba pa yung daladala niyong basket, ha?
5: Wala ako sa mama ko. Parang sales lady. Kabisado niya ang lahat ng sukat namin ni Mama Magkakapatid. Ay, nako, kayang-kaya niya kaming bilhan ng mga damit kahit hindi kami kasama, uy. Sakto pa!
4: Tapos ang nanay ko, kabisado ang presyo ng mga tinda sa palengke.
5: Wow! Hindi!
4: Bawal kumupit. Minsan, binawasan ko ng piso ang pambili ng kalahating kilo ng galunggong. Nalaman niya kasi kulang ng isa. Yun pala, bilang na ni nanay kung ilang isda ang laman ng kalahating kilo. Ganyan kamitikuloso ang nanay ko.
5: Galing naman. Isang araw, nasira sapatos ko. Tuwang-tuwa ako kasi ilang buwan ko nang hinihiling sa nanay ko na palitan to. Pero sabi niya,
6: ayos pa naman yan, anak. Papalitan na din yan kapag nasira na.
5: At nasira na nga. Ang saya-saya ko, pre. Grabe. Pero ito, sabi niya,
6: Nak, matatahi ko pa naman to. Pwede pang magamit to. Pasensya na anak ha, wala pa tayong budget para sa bagong sapatos.
5: Ay, akala ko may bagong sapatos na ako. Pero, sadyang mahusay sa pananalapi ang nanay. Ito rin ang dahilan kung bakit kaming walong magkakapatid ay may diplomang lahat.
4: Para sa pinakamatalino,
5: pinakamalakas,
4: pinakamatipid,
5: at pinakametikulosong tao sa mundo.
7: Happy Mother's Day po!
5: Yay! Yay! Happy Mother's Day! Yay!
8: Ito ang 702 DZAM.
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Real Travels.
11: Value for money.
10: Food trip.
11: Accommodation na sulit.
10: Real Travels.
11: Because adventures are the best way to learn.
12: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for the show. And today guys, we are here back in the Philippines and I'm currently here ngayon sa Urbistondo, La Union. Kaya guys, join me in my day in the life as we explore and check out the beautiful spots and kung ano pa yung mga masarap na kainan dito sa Urbistondo, La Union. Tara guys! So ngayon guys, nandito tayo sa Urbistondo, La Union. And nandito tayo sa napakagandang cafe by the beach. So ang tawag dito sa coffee shop na to, na restaurant din is called Sea Nymph Surf Cafe. At guys, ang dami nating in-order. Tingnan nyo naman, meron tayong in-order na mga parang mga lutong bahay na Filipino food. Which is very perfect na food na i-order, no, kapag magbe-beach. So ang in-order natin ngayon is beef broccoli. Ayan. And then, dami nating putahe na in-order ngayon, guys. Meron pa tayong chicken curry na in-order and adobong puset. Ayan, may adobong puset tayo. And meron tayong in-order din na tuna, grilled tuna, but with a twist kasi it's with a mango salsa on top. Dito guys sa Sea Nymph Surf Cafe, if you can see, ang lalaki ng parang mga putahe nila, no? Hindi siya yung parang pinagkasya sa isang plato with rice. It's really parang good for two na siya, guys. Good for 2 to 3 people. Ang isang putahe dito, guys, is 280 pesos with rice na yon. So, if sharing, may ka-sharing ka, dalawa kayo, mag-order na lang kayo ng extra rice. So, for me, napakasulit na yon. Lalo na tong chicken curry, talagang, I think, good for two, busog na busog ka na dito. So, itry natin, guys. Let's taste test lahat ng putaheng in-order natin. So, tikman natin yung beef broccoli. Ayan, ang ganda ng serving nila, guys. Super, super dami. Ang sarap. Ang sarap, guys. Yung beef, guys, ng beef broccoli nila, hindi siya masyadong mataba. Puro mga karne talaga. Kaya perfect na perfect talaga tong ulam. So, ito, guys, titikman na natin yung chicken curry naman nila. Isaw-saw natin sa kanilang chicken curry sauce. Super dami ng serving ng kanilang curry sauce, guys. Tikman natin. Sarap, guys. May kagat siya. May kagat yung chicken curry nila. Medyo maanghang, pero yun yung gusto kong type ng chicken curry, which is may kagat. May pagka-spicy siya. And ito yung chicken curry nila na merong mga patatas. Meron din siyang cauliflower. And mga tomato at mga sili. O, diba? So, I'll give this a 9 out of 10. Masarap yung chicken curry nila, guys. And then, let's try yung adobong pusit naman nila. Tikman natin kung lasang adobo. Sobrang ganda ng texture tsaka ng pusit nila. Hindi siya yung pusit na parang bubblegum na ang hirap lunukin. It's the type of pusit na makunguya mo talaga kahit may pustiso ka. It's so easy to chew. Very tender yung pusit nila, guys. And masarap pa dito is that meron pa siyang adobong sabaw. So, ang sarap, guys, especially with rice. And then the last one, tikman natin yung kanilang grilled tuna with mango salsa. So, I'm not sure kung anong lasa ng grilled tuna with mango salsa, pero let us try kung masarap ba ang tuna with mango and rice. So, eto, guys, tikman natin. Kakaiba yung lasa niya, guys, ha? Pero masarap. Para kang, alam mo yung pag nagmamadali ka kumain, gusto mo na ihalo yung dessert mo sa, ano, sa ulam mo. I think ito yun, guys. Reminds me of mango sticky rice. Pero may tuna. Pero masarap siya, guys. Weirdly delicious. I'll give this a 9 out of 10 din. Kasi ang laki ng serving, guys. If you can see the tuna, napakalaki ng serving, guys. So, for me, I think this is a really great place to go to, especially if gusto mo ng lutong bahay. Ayaw mo masyado ng mga commercialized places dito sa La Union. You just want something that hits home. Lutong bahay sa Sinimp Surf Cafe. So, 10 out of 10, guys. Super, super sarap dito. Try na dito. Hi, guys. So, andito tayo right now sa Shore Break Hostel here in Urbistondo, La Union. And sobrang ganda nitong hostel na to, guys, because first impressions pa lang, it's really a big accommodation. Parang di nga hostel eh, kasi it looks like a big house. Tapos it has different rooms that can cater to different groups of people, solo travelers, mga couples, mga barkadas and families as well. So ang ganda, guys. Unang impression talaga dito, it's very aesthetic. And eto, pagpasok nyo pa lang, guys, kitang-kita namin, it's very easy to locate. Hindi kami naligaw when looking for this place. At the same time, may parking din dito, guys. So, very, very convenient. Especially if meron kayong dalang car. And at the same time, they have a lot of things to offer din. So, tingnan natin itong lagusan dito sa eskinitang to. Ayan. It's actually a cafe. So, they have a cafe downstairs. May restaurant din sila. Coffee and kitchen na siya, so it's called Billy's. And sulit talaga dito, guys, sa Billy's Coffee and Kitchen, because look at their menu. They offer a lot of things, especially yung mga rice bowl nila, which are their specials. So ito, guys, yung specials nila. They have a kimchi fried rice bowl, tapos meron silang beef yakiniku bowl. Super sulit, guys. And ito pa lang yung amenities dito sa ground floor. Pero sa taas, there are a lot of places na you can just chill and lounge then. Nandito tayo ngayon, guys, sa Billy's Coffee and Kitchen. And tingnan nyo naman, guys, tong in-order ko. It's their bestseller na coffee, which is called the LAX Latte. So, super, super unique, guys. Tingnan nyo. Ang galing, oh. May orange peel yung latte na to. And it's actually one of their signature drinks. Kasi it's actually espresso plus oat milk plus vanilla and orange peel. Tas ang dami pa, guys. May ginger and cinnamon top with a touch of cayenne. Tikman natin, guys, kung anong lasa nitong LAX latte na to. Ay, ang sarap, guys. I feel na if you're a coffee enthusiast, super, super ma-appreciate nyo tong LAX latte. Kasi hindi siya yung typical coffee mo na mabibili mo sa mga coffee shops na parang Spanish latte or like yung mga mocha latte. But this is like, ang sarap niya, guys. Para siyang coffee na medyo maanghang, tapos medyo lasang orange. Pero lasang coffee. Talagang kayo yung gumawa po ng kinonceptualize nyo po yung LAX latte. Ayan, guys. So, ang galing lang kasi it's their original recipe po, no? Tama. Ayan. So, yun, guys. Itong latte na to, I think this is a hidden gem dito sa San Juan, La Union, tama ba? Hidden gem to, guys, sa Urbis Tondo, La Union. Itong LAX latte nila. If nag-cafe hopping kayo at madami na kayong coffee na natikman sa La Union, I think worth it dumayo dito sa Bilis para lang sa kanilang mga coffee. It's a 100 out of 10 for me. Kaya, ayun, sige. Ubusin ko lang to, guys, ha? Sarap talaga, guys, ng kanilang LAX coffee. For only 200 pesos. Ayun. Sulit na kasi malaki yung serving. Parang 20. Hi, guys. So, ayan. Pasok tayo. Tara, pasok. So, dito sa Shorebreak Accommodation, guys, they have this family room which can fit up to 8 people. So, from 6 to 8 people, kasyang-kasya dito sa family room nila. And what's nice about this is that maganda yung format, eh. No? Maganda yung format ng kanilang room. It looks very spacious. Tapos, meron silang dalawang bed dito sa baba na queen size. And then, sa taas naman, meron silang mga single bed na parang bunk style. So, it's really nice for families, for barkadas, especially kapag mag-get together kayo. And grabe, guys, so it's so lamig here. So, syempre, ngayong summer, sobrang init ngayon sa Urbis Tondo. From the shore break,

0: To learn.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Kay sayang ipagdiwang ng Mother's Day kanina. Aming Diyos, salamat sa buhay nila. Kay tindi ng init sa Bukawi. Tapos nawalan pa ng kuryente. Dahil ba araw ng ilaw na tahanan? Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS at CARE 104.3 The Way FM Bicol. Kasama ang yung kay sa ere, Butch Pascua. Bawal na nalongkot. Bawal ang nakasimangot. Bawal din nagmomokmok.

0: eto na. Tara! Hanggang 11:30 po tayo. Ito po ang Ayos Lang Kaibigan. Kasama si Butch Pascua. At ang aking wingman, si Benjo Murano. Binusog ako ng husto. Kamusta? Ay, opo, live ito. Dito po sa Ortigas Center, Pasig City. Sa tuktok ng One Corporate Center Building. Magkakasama tayo hanggang alas 11:30, kaibigan. Maraming mga musika na nakalinya. At yung napakinggan po natin, likang awitin ni Maestro Marcelo, Junji Marcelo, kumpare. Salva Bida, inawit ni Kyla. At isa sa mga paborito ko. And I'd like to greet belated happy birthday to Sir Junji Marcelo. Opo, Mayo yan. Basta Mayo, guwapo. Nag-celebrate din sila ni Anna, ang kanyang wifey, ng wedding anniversary. Actually, ang song na yan, Salva Bida, ay para sa kanyang wife na si Anna. Napakaganda ng lyrics. At kung kay Junji ay para sa kanyang asawa, ay kami rin po ay bumabati sa mga asawa, mga nanay, tita, mga lola, mga spiritual moms. Opo, happy, happy Mother's Day. Magtatapos na ang araw, pero minsan lang kasi sa isang taon, no? At sana naman. Hindi lamang isang araw sineselebrate ito at pinapahalagahan ang mga kananayan, ang mga ilaw ng tahanan. So, hindi all year round. Opo, napakahalaga ng kanilang bahagi, parte, ambag sa bawat isa sa atin. Again, happy Mother's Day sa lahat ng moms out there. Kasama na ang aking wifey, si Lala. And sa aming panganay, si Lovely. Sa aking mother-in-law, si Mommy Emma. Of course, si Mommy Dem. Hi din kay Paolo. Sige, roll call tayo. Hi kay Ate Auntie Auring De Felipe, Ate Marie De Jesus, Ate Merlin Guillermo, si Ate Merly Balae, at kay Adolfo, kay Hazel at Connie, kay Petra at kay Tonya, kay Sir Ariel at Marisa Permejo. Hi din kay Gary Tansuico na nakikinig ngayon. Present din si JM Dalman. Andiyan ba si Noreika? Hi Ate Isabel Bernardo. At kay Kuya Noy. At sa nagpaiya kay Ate Isabel, si Nadine. Hello kay Mike Trinidad and belated happy birthday din, Mike. Mayo ka rin pala. Basta Mayo, mabait eh. Di ba, Mami? Hello din kay Hazel at meron siyang pabate. Ah, may message siya para kay Mama Merly niya. Sabi niya, maligayang araw ng mga ina, Mama. Ikaw ang aming Zumba Mama. Laging masigla saan man magpunta. Ngunit higit sa iyong sigla at saya, naroon ang wagas mong pag-aaruga. Dalangin ko sa Diyos ang iyong kalusugan at ligaya upang mas marami ka pang saya na maranasan sa buhay na biyaya. Happy Mother's Day din po kay Tita Lala, kay Mommy Dem, Ate Joyce Ann at Ate Regine. Salamat po. At yan ay galing kay Hazel. Hello kay Sip Bergonia. Nakikinig sila ni Ate Huge Bergonia. At nakikibati rin ng Happy Mother's Day sa lahat. Huwag kayong aalis. Magbabalik pa po ang ALK dito po sa 702 DZS FEBC Radio. Agapay ng Sambayanan.
1: Ayos lang, kaibigan.

0: back. Butch Pascua right here. You're listening to 702 DZS FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. A proud member of KVP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. 1020 in the Metro. And again, live po ito sa mga nagtatanong. Si Gary Tansui ko initinit kaya naandun daw sa may aircon nakaupo. Ay, ang kami ay pinagpala dahil nung Sabado pa lang nagkaroon ng Brigada Iglesia sa church at naglinis-linis. Bago pala yon ay Dawn Prayer Watch. Kaya kung bakit ako natuwa, eh ang daming pagkain. Salamat kay Ate Nenet na nagpadala ng food. Si Ate Jen nagpadala din ng laing. Napakadami talaga. Kaya yung mga wala, kwento ang ko na lang kayo. Tapos may nagdala pa ng kanina naman pala ay ensalada na mangga. Apakasarap. Basta ang daming food. Uy, andyan si Vic Adriano Ramos. Hello po. At happy Mother's Day kay Ma'am Dem, sabi niya. Oh, happy Mother's Day din sa iyo, Sister Vic. Hi din kay Pastor Rafi. Sa aking inaanak, si Faith. Ay, nasa church yung magandang bata, si Faith. Si Faye na anak ni Glyza at ni Marlon. Hello po sa inyo. At ang dami ring bisita kanina sa church. Nakakatuwa. Nakakatuwa din yung mga nanay. Binigyan ng mga sombrero. Ay, meron ding gift ang church, of course. Hi, Ate Rev. Hello kay Romy Carl. Kung gising pa, ang ganda ng kanyang ginawa, artwork, ibang klase. At kanina talagang makabagbag damdamin yung pagsa-celebrate ng Mother's Day sa church. Nakakatuwa din na yung inawit ng YA at mga kabataan. Oo, nakakaiyak, nakakadala. Pero yun nga, nagkaroon ng pagkakataon na pasalamatan ng mga nanay. Salamat sa buhay nila. At kung hindi dahil sa inyo, ay marami sigurong anak na napariwara, mga pamilya na nawasak. Pero dahil sa inyong persistent prayer ay talagang malaki ang nagawa at natulong. Kaya patuloy kaming papasalamat sa Panginoon dahil po sa buhay ninyo. Ipagpatuloy. Huwag ho kayong aalis. Abay, hanggang 11:30 pa po tayo dito. Samahan nyo kami at ang mga musika ng Ayos. Tayo po ay nasa first segment natin. Narito po ang upbeat contemporary Christian music para sa mga bagong henerasyon at sa mga kabataan ngayon. Narito ang
1: Aria.

sa ugoy ng duyan. That goes to all the mothers out there. Again, maraming maraming salamat sa inyo sa mga sakripisyo, sa mga pagpupuyat ninyo para sa mga anak, sa pag-alalay at lalong-lalo na sa pananalangin sa bawat isa. Salamat sa inyong pagpapagal at ang inyong ginugol na mahabang panahon para sa pag-aalaga sa mga anak. At yung di matawaran na pag-ibig, no? At talagang maliliit pa yung mga anak, eh grabe ang tutok at ang pag-aalaga. Ibang klase. Kaya ganun na lamang ang pagkilala, pagpubugay at pagpapasalamat. Hindi ko man mabanggit lahat, no? Alam ko pong marami kayong ginawang sakripisyo. Yun nga, kuminsan sila pa yung gumagawa ng assignment ng mga anak. Yung gabing-gabi na nilalaban yung mga uniforme. Yung kasi ang hilig mag-basketball nung asawa at saka yung anak. May mga nanay ang naiiwan na talagang naglalaba na mamlansya. Siguro yung bata-bata ang mga nanay ngayon ay iba siguro yung napapansin ng mga kabataan. At siguro andun din yung pagpuna sa mga negatibo. Pero ganun pa man, mga nanay yan. Kaya dapat po pahalagahan, irespeto, patuloy po. Munti ko na nga gawing ano sa palagay mo eh. Kaso maraming magre-react. Anyways, yun nga. Kung natatanong ko sana kanina eh, kinakailangan nga bang i-celebrate ang bonggam-bongga ang araw ng mga nanay? Bakit ko natanong ito? Kasi ganito po yung pinagmumulan ko. Kuminsan talagang isang araw lang isi-celebrate eh. Bati kayo ng inyong anak, nakangiti, ganda ng mga pictures, gumala pa, kumain sa labas. Yung ganong bagay, ginawang bida talaga si nanay for a day. Pero kinabukasan, wala na. Uutusan ang nanay, bibigyan ng sama ng loob. Kuminsan sasabihan pa ng masasakit at inaaway. Ginagalit. Yung parang, tapos na kasi yung Mother's Day. Ano ba yun? No, kaya nga, ako rin ang sinasabi kong guilty rin ako dito. No, kaya nga, parang, kung bibigyan mo rin ng sama ng loob, para saan yung ano, yung pag-celebrate? Ano ba ito? Makasabay lang sa uso? Dahil, o para sa ano, sa My Day, para din na merong mga i-post, no, na para talagang pinaparangalan ang mga nanay. Pero nga, para kay, no, kung kinabukasan naman, early morning pa, aawayin mo rin. At bibigyan mo ng sama ng loob. Kaya nakakalungkot. Kaya ako, talagang todo-todo ang pagsasorry. Kasi alam ko na bibigyan ko rin ng sama ng loob ang aking mother dear. Pero paalala sa bawat isa sa atin, no? At pag-isipan din natin, bakit nga ba? Para saan nga ba yung celebration? Mas kakilanganin ng nanay yung pangunawa natin, yung pag-aalaga natin, yung pagmamahal sa kanila na buong isang taon. Mas pipiliin siguro ng mga nanay yon kaysa yung isang araw lang dalhin mo sa Singapore o dalhin mo sa Galaan o sa
kainan para may cake pa kuno, no? Kung makapagsalita lang ang mga nanay at makapag-request. Eh, kuminsan nga, mas pipiliin na lang na sa bahay lang eh. No? Pero, yung pagmamahal sa kanila ay ibang klase rin yun. Salamat pala Ate Marisa sa pag-aalaga kay Mami ngayon at kay Kuya Rolly. Malaking tulong po. Salamat po ng marami sa inyo at sa GFCF family sa pagpapahalaga kay Mami. Thank you very much po sa inyo. Tuloy tayo sa mga musika. Ito ang AOLK. Aria.

Thank you, Tori Kelly, for putting words to our mouth. Sa awiting Always Love You. Opo. At sana po hindi naman tayo magkulang sa pagsasabi ng mahal natin ang ating mga nanay, ating mga magulang.

0: yung kanilang pagpapagal, yung kanilang mga ginawa na yung inuuna ka bago sila. Yung mga ganong bagay. Tapos may magawa silang miski isa lang, natabunan lahat ng kanilang ginawang maganda. Diba? Real talk lang. Talagang, ewan ko ba, lalo na pag nakatapos na ng pag-aaral yung mga anak, parang sinasabi lang, mas marunong na ako sa iyo, mas may alam na ako sa iyo, tapos ako ng ganito. Nakakalungkot lang na yung mga nanay ay hindi natatrato ng maayos sa loob ng tahanan, sarili niyang tahanan. At ayun na nga eh, hindi lang alam ng iba. Parang sinasadya yung mga bagay-bagay kuminsan para kumuha ng atensyon dahil hindi na natin na ibibigay yung dapat para sa kanila. Tapos, to borrow the, yung laging sinasabi ng mom ko na tatanda ka rin. No? It dawned on me na oo nga, no? Na tatanda rin tayo. Kung hindi natin itatrato sila ng maayos, mararanasan din natin yun. Hirap sila. Lalo na pag nagkakaedad na yung nagfe-fail na yung kanilang pandinig, yung kuminsan memory, yung mata, kuminsan mahina na rin yung boses. Pero tayo, ang bilis nating mag flare up. Ang bilis nating magalit o mag-react. Iyon ang nakakalungkot. At tama naman yung mom ko na sa kanyang pagsasabi na tatanda rin kayo, maunawaan niyo ito, yung mga pains nila. Tapos kuminsan, alam niyo yun, yung parang kumpleto ang pamilya, dadalhin sa kung saan mapapagod, ilang oras na nakaupo, ilang oras ang biyahe, natatagtag yung nanay, basta kasama si nanay. Oo, ang ganda na nga ng intention, no? Creating memories, yung ganung bagay. Pero, i-consider din natin sila na hindi na sila katulad doon dati na kayang magtyaga o kaya pa ng katawan nila. Mas mainam nga na bigyan sila ng kapahingahan, na mag-enjoy lang sila. Nakakalungkot lang na kuminsan hindi tayo ganun kasensitibo, tayo mga anak, no? Sa ating mga magulang, sa ating mga nanay. Lalo na ang nanay, no? Siyempre, mahina at pag nagkakaedad na, dami na talagang pains. Hindi natin magawa maging maayos, maaluan yung kanilang sitwasyon at kalagayan. Sana po ay pag-isipan din. At sabi ko nga, all year round, dapat pahalagahan sila, irespeto sila, pakamahalin. At laging intindihin. Laging unahin. Prioridad. Dahil grabe din yung kanilang naging sakripisyo para sa atin. Just saying. Ito ang AOK dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan din sa Care 104.3 Duway FM, Bicol. Tutok lang, narito na po ang isa pa nating segment, ang paborito ko. At marahil paborito mo, Praise and Worship Time.
1: Yata.

0: Again, that was Sonic Flood and the song Heart of Worship. Reminding us na as we worship God, sing songs para sa Kanya, ay hindi po basta lang umawit. Kung hindi, ito po ay ang laman ng puso natin na siya ay sambahin, kilalanin. At sana po ay tayo ay meron ding worshipful attitude na lagi, lifestyle, no? At ito'y para din sa atin at karapat dapat na gawin. Sana po ay naparalanan kayo ng ALK. Meron pa pong mga musika na nakalinya dito. Pero 11:02 na, ang bilis po ng oras. How I wish na mas matagal po ito. Tayo po ay nakapag-play, nakapag-inspire at nakakapag-kwentuhan dito po over the radio, on air. No? At kaibigan, tayo po ay napapakinggan din sa KR 104.3, The Way FM, Bicol. Kamusta na po kayo dyan? Hello po sa mga kananayan at Happy Mother's Day po sa inyo. Sana ay okay lang po kayo. Ayos lang. Ito po ang ayos lang, kaibigan. Tuloy tayo sa mga musika. Ngayon naman po, obra. Mga classic. Mga OPM. Original Filipino Music. Likha ng mga Pinoy-Pinay at inawit ng mga Pinoy-Pinay. Ang mga susunod po ay actually dalawang song ay sa English pero mga Pinay po ang mga singers nito. Pakinggan natin.
1: Obra.